0: kontrata sa Davao City government. Muna karon ang ilahang gi-include dito sa Article 2 nga naglakip kini sa mga aligasyon pasangil sa unexplained wealth o declared financial interests sa mayor sa vice presidente.
1: So dito na nakaangkla ang ilahang nga gustong mahibal-an karon. Oh.
0: So posibilidad no nga pagutan na siya diri karon ang posibilidad diri karon adverse witness ba ni siya or kana bang ginatawag na hostile no? Tanaw na to ni karon kung mapasulod nila karon ang mga pangutana sa ni Vice ni Mayor Sebastian Duterte. Kay ubala ore lo pud kibalo pud ba yan kay graduado pud ba yan ni Glo.
1: Bagay depende na naron sa pag pero nganong i-link man nila dito no. Sa bagay kay nag mo man inyo ang mga negosyo diha na pa ba ni karon?
0: Nag-exist pa ba ning GenCorp? Tinood ba ning GenCorp?
1: I'm sure kay as a mayor, nag-guess na ko ni nga is a mayor, as a mayor, kabalo jud ka og kining mga korporasyon na ni naa ba ni business permit? Dito na nagkaroon sa business
0: permit. Kaya kung nakakuha og project katropang Alan sa Davao City niya tapos appeal
1: ang mayor's permit.
0: Appeal ang vice presidente or mayor pa ba siya sa Davao City during the time. Doon ay ginalantaw din sila karon nga kalapasan na siya karon sa unsa ni kining mayor kay di man siya pwede nga mo appeal og mo invest og negosyo kay naman siya sa government. So mao pa ni posibilidad da katropang Alan no nga murabag violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So mao pa ni posibilidad pero ang ilang magong tuyo diri karon kay kuan magun ni kini bang ang iyang sal-e ni increase ni saka tungod ba ni sa GenCorp nagkita ba ni karon kay mga pagkaon ma din ni katropang Alan.
1: Mo ni lisod kayo mga katropa
0: ba? Ibalo ka katropang Alan unsa ning mga pagkaon ni puros ni kuan eh kining
1: basig chichirya na.
0: Dili kining dunay ang isa B dayon ang sa ikaduha nga company duha man sa company dunay Julie gi bulag-bulag ang Julie B.
1: Julie nya B.
0: B bulag-bulag.
1: Katong kanang big shop pud na. Pinoa. Anyway, ato na nga ipadayon mga katropa ha, kay daghang kita gustong ipangutana may kalabutan niya ng mga katropa. Kung sa'yo tumong nila ni karong mga katropa, may kalabutan ani karong pag-invite nga tukang Mayor Basti Duterte, ato na i-reserve mga katropa breaks ha. Kaya natin mga sumpay mga katropa. Kung ginapangita mong gutong panghinganla ni Matibag, kaya kung nagtuod yung ano mga katropa, nga gipalutaw nila kini. Nga kining ang uban ani, naamang ko na mention dito mga katropa, nga kining uban ani mga negosyo, iya kining pinag-iyahan sa mga Duterte. Ilabi na ang kining mga negosyo nga wagay ta kahibalo nga naalis la ani. So sayop ba kung magbaton og negosyo mga tropa ang kining naa sa pangutong danan? Kini karon ang ilahang ginapangitaan og paagi mga tropa nga makakuha sila og impormasyon para dinhi karon mga tropa. Bingo sila oh nganong wala man gideklara, nganong wala ang tax ani mo ni mora man ni, nganong wala ninyo gibutang sa SALN. Agay, mo na nakaron kay ang SALN mga tropa. Gamay kuno matud pa nga blinks of dishonesty still dapat kuno managot. Mamuntang purpose atong ilaha tong gipalingkod tong kuan katong hostile witness lamang gyapon no nga wala nila gi-invite kay surprise kuno ingon ni joke no. Mao na ni karo ilang plano mga tropa nga gina-portray nila nga kung ikaw nakalapat sa SALN nga wala gideklara, you are guilty of it. So karon nangita na sila mga katropa o wala na deklara. Ako nang iskutan sa itong pagbalik mga katropa, human lamang ini. Alas 8:07 na.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: X-F-M X-F-M
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagka

0: Laay gid, no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Taklarek sana.
2: Exciting!
3: Musay! Musay!
4: Alright, balik to diri mga katropa sa tuwa pod nga delikatanan kanon nga lain pa nga isigutanan tawad mga katropa. Ato sa nga timbawason to nga kay Basti katropa nga Bricks. Doon yung mga nag-react may kalabutan nini. Panguhit lang daw na og kini nga impormasyon, no? Panguhit ha. Ila ni panguhit og panungkit mga katropa, pamaling lagi ni akong ngihon kaganina.
5: Pinawa.
4: Og bikil kanang
6: kay mangita kan bikil. Kay ilang termino katropang alan is fishing expedition.
4: Ang ilang fishing expedition
6: sa pagtana ni karon kung part ba ni siya karon, kabahin ba ni sa fishing expedition nga ginaingon sa prosecution. Kaya unta kung ang prosecution gyud karon na sila mo barug karon sa pagpresenta sa mga ebidensya katropang alan. Dapat ta kumpleto ang ilang kinabankaban ang ilang mga ebidensya diha.
4: Sa karon manggod mga katropa, nakita nato do nga bikil na lang yun ilang gipangita eh kana ganing magkaingon sila nga wala man imo ni gideklara og apil. Kaysa balaod manggod sa declaration aning SALN, wala jud kay dapat nga gitago. Nganu wala kay gideklara nga inani nga negosyo. Gideklara nga income nga sama nila, wala ni magiapil. Nya nganong ang imuha karon nga pagka miyembro sa board, kanya to ikaw ang labaw karon wala nawala pud imong pangalan.
5: Pinawa.
4: Ako to mga gina-question no kay si Sara kuno matud pa. Siya pa man tong miyembro ani sa board kanya to nya karon sa second year wala na pud iyang pangalan. dapat si Sara lang yun ang maka-explain ani.
6: Inaman ko na kuan god kinung og board katropang alan na butubutuhan. Butubutuhan man na sila. Oh, daman na sila mga election every year.
4: Depende na sila hang
6: para ko sa mga cooperative, di ba? Dunay mga dunay kuan dunay term ang kada board members katropang alan.
4: Malay mo, 1 year lang ang term nila.
6: Now, atong subayon sa katropang alan, we, unsa ba gining Gen Corp DI Industries? Anong niabot pa ni sa punto diha karon nga nabalandra naman ni diha karon sa impeachment court, sa impeachment trial, kini bang kumpanya sa Gen Corp? Kumpanya kuno kini nga gideclare ni Vice President Sara Duterte sa iyang SALN isip usa sa mga negosyo din aduna siya shares, financial interests nga naa aning nahisgutan nga kumpanya. Niatong 2024 to 2025, nahibaluan nga ang GenCorp nilista kini isip business interest ni Vice President Sara Duterte. Ang mga report nag-ingon na usab nga kuno nga ang kumpanya money ang kanhi Times Square money tiban ni katubang alan no.
4: Times Square ha?
6: Times Square B Foods Corporation. B ha? B. Times Square B Foods Corporation. Og tag-iya po ni sa kining ginatawag nga Great Julie Times Food. So kumpletong Jollibee diri. Duha ka mga kumpanya no. pero ano nahimo man ning issue da karon sa impeachment trial? Manay mga pangutana. Nining mga panahon na karon ang prosecution nagtan-aw man gud kuno sa government contract sa GenCorp ilabi na sa Davao City government. Kay base man gud sa report ang GenCorp nakakuha kini og 14.32 million nga kontrata gikan sa siyudad sa Davao niadtong 2022 og 2025 ug aduna kini sila kontrata sa Davao Regional Office sa PhilHealth nga mukabat og 696,825. Now, kung food siguro ni katropang Alan, no, posibilidad nga kuani kanang dunay mga activity ang matag opisina, money delivery. Sato pa mura bag di man ingon nga big time siguro kung mauhon, no?
4: Dili man ni siya ingon og kada ganing pareha jud ana ang mga dagko nga mga food chain. No? Basi og kada ganing mga store lang nini inday ba nga magnegosyo ta dai. akong gitan-aw diri katropang Bricks no. Sa inquiry din ni Gawas mga katropa ning imong gibasa mga katropa nga si Ridon man jud ay ang nag-raise up ani.
6: Si Ridon,
4: bitiri Ridon man jud ay ang nagapangutana ani nga duna ko ni discrepancy nga gi-raise si Representative Tiri Ridon. May kalabutan na imong gibasa kana GenCorp no. GenCorp, ang GenCorp di ay 2024 sa SALN sa imong nga gibutyag gina katropang Bricks no. Ilista dito sa SALN apan sa House Justice Committee pa lamang daan wala dito makita ang ngalan ni Sara Duterte isip stockholder sa GenCorp. Nga nung giapil man sa Sal-N, nga wala man siya'y name dito as stockholder. Unya, giapil tong ngayon ni mong Times Square B. Ngayon siya doon nga, ayat, pipa, naapoy Times Square B. Times Square B Foods Corporation. Nga nung wala man po ni, naman ni discrepan sila mong giapon sa iyahang pag-declare. Okay, kaya lagi, naman ko'y panahon mga katropa nga usahay manggod no ang kini mga records mga ni nato mga katropa magusab-usab magina no magusab-usab magbago-bago ang imuha mga ning record ni mga katropa nga nakuha gikan sa kining mag-apply ka og kanang trabaho ang imong ibutang sa imong resume usab-usab ang ganina di ba kinira ba kang sa negosyo nga usahay manggod mga katropa nakatutok si Inday usahay wala na pod kay remember nga incorporate nagdeclare si Inday Dre og si Manasis Carpio as incorporators o kining stockholder sa pipila niini apan gitestify ni sa ombudsman records ha nga wala siya nagdeclare og share of stock sa iyahang Sal-N. So kini mga katropa no sa mga bright o mga kato mga stockholder ani mga katropa kasabot yo dani ha kung negosyante ka naa magoy panahon nga ikaw tagiya naapoy panahon nga stockholder ka naapoy panahon mga katropa nga kuan lang pug ka kana gani
6: sa mga corporations ni katropang Alan
4: oh, mga corporations dili ni sole proprietorship mga katropa
6: kundi
4: incorporation
6: okay sa dito ni sa Securities and Exchange Commission. Now doon natin mga gipangsunod diri katropang Alaba nga mga possibilities no. Mga questions batok ngadto sa mga sa posibleng tubagon sa depensa. Ato na lang ni pangunahan pero tanaw nato diri karon kay doon lagi sila gustong palutaw no. May kalambigitan aning GenCorp or GenCorp nga kumpanya. Posibilidad nga mangutan na ni silang Mayor Bastien Duterte, tinuod ba nga ang Davao City adunay government adunay mga transaksyon o kontrata sa GenCorp Industries? Now, isip tubag mangina, no? Mingon siya karon nga kung adunay official procurement record ang labing tukmang basihan dili tungod kay naa koy personal nga relasyon kang VP Sara. Ang adunay personal nga analysis anang mga detalye ako na dayon ang adunay personal nga analysis og anang tanang detalye. Na aduna po yung mga kuan ani no. Kanus aman hitabo ang makontrata og pila kay total nga kantidad ani? Exact amount kinahanglan nga kuan kanini no defense ani katropang Alan. Ibasis no, city government procurement
4: kasagaran corporate connection lang eh dili kay niya sole proprietorship ani katropang Briggs no.
6: Okay,
4: corporate connection lang si
6: sole
4: Sara.
6: Sole proprietorship, usa lang na siya. While kung corporation manggod, dagan ni sila mga share capitals, no? Maybe ang kada usa na mag-share sila tag 1 million o tag 500,000 baka para sa starting capital, no? Og irehistro po na sa Securities and Exchange Commission. So muna karon ang ilahang katuyuan diha sa
4: naapil pa diri ang atong paboritong kananan kining Taipan.
6: Oy.
4: Di ba? Ang Taipan dugi-dugi ni Sdak Ben sa Davao, no?
6: Kusog ba kita mo higop ang nagpansit diha?
4: No? Kanang kay na diha.
6: Kanang lumi.
4: Mami o kanang lumi. Kaning naapil diri pero
6: paborito ni attorney kisa tong attorney sa unang kuan ha katong
4: tigulang-tigulang na.
6: Konsehal po sa Davao?
4: Oo, si
6: dihagi na sa tigtambay katong pangalan ba nga manawag dito siya nga Briggs sa area ko diri Briggs kay bugnaw na.
4: Dili tong namatay?
6: Namatay na.
4: Ha?
6: Namatay na.
4: Dili po to si Advincula Senior.
6: Di po. Si Advincula kay dito ni sa kuan. Manawag ni sa akoa kung
4: hotel mo ni siya manawag.
6: Dili diha sa kanabitong likod anang
4: Grand Mensing.
6: Is kanabang GSG sa ano? Dincios.
4: Sa Dincios na.
6: Dincios. Di ba Dincios na diha nga kuan?
4: Dol-dol man ko nas bombogod.
6: Pagkanaon na siguro, magaganhangat siguro na siya bakisa may tawagon na ninyo mga migo-migo na to dire. Na dire.
4: Paboris bombo, layo-layo ratong radyo okay, radyo okay.
0: Pinawa.
6: Hey, ga dito pa ka, dito pa ni sa kuan sa Matina at tawagon ko si Alan Abais dire.
4: Naghana din mga kuan mga katropa no. King Chow na pa di City Hall King Chow. King ay katong nagsirado na. King Chow.
6: Katong manok-manok man ni no.
4: Oh.
6: Manok-manok ni.
4: Ay wala ni nagsirado murag. Namaguti nagsirado dool nga restaurant o tindahan sa City Hall. Ano yung nagsirado ba? Earliest business interest nga gilista sa Salen, no? Kaning food restaurant business. Anapa ni? City Hall King Chow Foods Corporation.
6: So sa ato pa ang one of the capitalist ani ang City Government of Davao?
4: Wala po nabutang diri. Butang diri, earliest business interest lang naglista sa Salen. Kauban aning Chow Chow no, Metro City Chow Foods. Later ani giilisan og later entity nahimong prominent sa impeachment allegation ni sa mga SEC records kung matud pa kay nay question dito. So daghan kayo. Napadyo ro tapang at malasakit Alliance for the Philippines Incorporated. Organization corporate entity ni siya. Glista po ni isip financial business connection. Ngita is lagbikil ani katropang breaks do no. Dali kabalo ba ka nga dili ra bata perfect diha mo declare sa Salen. Nya guilty ra ba din ha mga katropa ang tanan nga mga politiko. Gipangutana na biya na. Perfect ba jud mo nag-declare sa yung Salen? Kinsa may moingon na nag-perfect?
0: Pinawa.
4: Namo yun ay sami mga katropa.
6: Basta kung madunggan kaniya to katropang Alan, inika bulan sa Enero ang mga sibayan muna kuan mo ni Monica karon ni yang
4: pinakagamay.
6: Pinakagamay.
4: Ma-question nimo ba kana nubra kagamay mga katropa ang usual income?
0: Pinawa.
4: Asa ito nyo ha mga gaari ay?
6: Sabi ni nga, sa pag-declare na nila nga kay mga kayutaan des bukid karon ang dami mga dato, tribal dato kato pangalan.
4: Grabe, mga datos na din na ha.
6: Iyon na nga kanoy, gani, iyan ni ako ni nga yuta ka katropang bricks. Ako aning yuta. Kutob sa makita nimo ako ng yuta. Pero tinoda ni katropang bricks sa iyan ni Sir ni Sherla bayan muna. Dami lang diay sila. Dami lang diay katro pang ala, no?
4: Kaya bayan muna rin. Kaya kayo sa committee ni.
6: Congressman bayan muna din eh. Kang congressman na party list, act party list.
4: Okay. Asa man sila karon mga katro pag panang pangnegosyo ni mga datos. Anyway, daghang patag paabotan ni katro pang breaks na pertindaghan na magyari ni pag sasali, no? Mao ni mga sa mga framing nila karon. So pila to ka corporation, mga sobra 20. Ha? Sobra 20 ka mga corporation. O niya isa lang tong sa GenCore. Tong imong nga ingon ka ganina. Murag mao lagi na ilagi tutukan lagi.
6: Kini feel hit lang ko nakita diri ka tropang Alan. Gamay ra kayo 696,820 na wa kabot og 1 million. No, ang kontrata nga nakuha ko no sa regional office sa PhilHealth office. So big deal na kay ni sa ilaha kining 696,000. Pero ang katong 60 billion 89 billion wa gyud sila tingog-tingog ang mga tabaghak.
4: Okay.
6: Ang giulian lang katropang Alan kini pagmamatuod kining tinuod gyud nga gikuha nilang 89 billion kay giuli man. Unya ang nakaparat pagid paguli kay giagi pagid ugaa.
0: Pinawa.
6: Asa mo to nga in cash man to, cold cash man to inyong gikuha gikan sa PhilHealth tapos bayaran ninyo pinaagi sa gaa?
4: Unya karon kay i-distribute rapot dog otro mga tropa sila harap pong grupo.
6: Kami kay pangutanan ba nga kung sa maging malita tong isudlan ninyo ato be? Eh si Moto na to basigan ni mahop atong PhilHealth dito.
4: Dapat ato. Oh, kamo Bryce, kamo Alcantara. Kamo may nanguli dire katong gisudlan na lang malita bit na nanuto sa kadakon abi.
0: Ano
4: na naman kinyo naging panglabay na nga na may mga memories ana. Anyway, balik tayo mga katropa, no? Na maglabutan ni mga tropa kay napatay isa ka isyu at tagad ug tagad. Labi na karon nga adlaw mga tropa ang kilos protesta sa 54th Martial Law Anniversary giandam kini sa Davao City. Uso og kining ma pag sani? Uso pa ba ni karong panahon na? Mm. Ha? Kanang mag daob-daob ta. Ilaha karong katropang bricks kada kaning nawala wala giwala ang EPG pero ilahan gubaon.
0: Pinawa.
4: Ila ray nag-antos mga katropa og kana ganing himo ana. Oh. O niya, ilang mga artist, mga katropa nga...
6: Narabi sila ikuha na ng katropang anong istorya sa una nga, ang kanikinidi, eh, anong giunsan nila na ipaghimo? Nadi ni sila mga artist, katropang alan nga, manguha ni sila kanabitaong kuan. Dito, ato ni sila sa mga opisina, kaya ni sila mga scratch.
4: Ayan.
6: Mga scratch, mga papel din.
4: Mga papel nga, ipang kumot-kumot.
6: Nagi... mayo kay sila nga mayo kay manghimo ka tropang alan do nagi talent
4: na ay talento na eh ang kanang naghimo na mga tropa wa kay bawo nga gamiton sa protesta
6: tapos sunog-sunogon ra dito nga gihaguan nagi bilaran dagway naghinimo nang unsa ang pagpurma aning dagway ni Irap
4: na koy kailan ang professor kun siya hardcore yun na no diha sa diri sa isa sa mga eskwelahan diri mga tropa nagtudlo na siya karon nasa Samal. Kung nanlang mga katropa, nagkita mis kagayan. Ingon ko nga, sir, nakadumdum pag sa ko, ah, kay mag-istoryahan na yung ni Professor Katropang Bricks. Puro Vladimir Lenin, puro Marxism, puro yun eh. Puro mga ground movers, mga katropa, hardcore lang ni siya. Karon kaya naputla naman ni Tiel. Putlag Tiel. Ingo, sir, anong mag-isod mag-lakaw karon? Naputlan kong tiling. Nga naman, asa di kang bukira? Kung yan na ba, asa di kang bukira?
0: Pinawa!
6: Natunog ka dito? Natunog ka daat?
4: Dito na sa Dioro.
6: Dioro! natunog sa daat dito?
4: Dito sa Dioro na nakuha ang bakterya. Dito sa bukid, katapusan daw niyang visit. Ay, mani, okay. Tugan mo ko ni sa kuha mga katropa. No? Pero, nagtudlo na siya katropang bricks. Na siya karon sa Samal, buta ni nga kwan ni. Di pa ni ingon og katigulangan. Niya nagkuha na ni siya, nagbalik loob na. O niya na born again. Muna nga daghan kini siya magkasinatian mga katropa. Di na lang dyan niya isulti. Pero kami rin magkasinabot basta magisgot mamig Vladimir Lenin. magkita mi ani dili man Jan 316 na mong isigutan. Communism.
0: Pinawa!
4: Ngayon ko nga, kuidaw prof ha, nanaraba ka diri sa amuha prof, basig ang imuha na po diri, mang-recruit ka. Duha na dyan katil ang putlon sa ginose mo ha. Ito, mayong buntag dito, no? Naminaw ni sa tuwa raba katropang bricks, kay kabalo siya nata sa XFM.
0: Pinawa!
4: Kayawang pwede mag-monitoring po, no? Anyway, mga katropa, no? Daghang kitang gusto nga dapat na sero nung kalabutan ni ato ni ibalik mga katropa sa itong pagbalik. Ang ato ang iskutanan pa kay Lihok Protesta karon. Kumusta na to, mga katropa? Ang kasikas karon din na sa Freedom Park. Naman tay, Kondri, no? Kanang sa May Ruhas at bang sa Arneo niya. Gitawag na to ng Freedom Park. Diha mo maghimo sa inyo ang mga paggawas sa inyo mga gibati diha mga katropa. Mubalik ta, alas 8:35 na.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
1: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
3: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusay!
5: Dilita mga katropa, be! Kaya nga tibawasan mga katropa, doon na kita 38 minutos na palabay sa kalas 8 sa buntag. Kumusta ka ning ato ang wala ko kaila kayo mga katropa o katropang breaks ning ato ang mga bag-o karon diri nga kuan kini ganing mga tiga panalipod mga big panalipod sa tawhanong katungod
6: tig panalipod kuno sa mga tawag ani sa Tagalog aning taong bayan
5: di na kayo ko
6: nagtatanong ang taong bayan
5: puro taong bayan eh.
6: Isa mo ning grupo sa mga tao ning ani adto gid sa ilaha siguro no niya. Tapos sa Mr. Senator mo ni pangutana diha inaing na nga kami. Gamita nga mo pangan taong bayan.
5: Kuya Robert lag narrative mga katropa ha kay kining recent nga 2026 reports do kaning pag-describe nila aning armed encounters and recovery of firearms associated with the NPA remnants. Mone mga katropa ang dapat maproteksyonan ang atong komunidad ani mga katropa no. Kay kaning baril sa komunidad, banta sa kapayapaan, komunidad ang unahon kun matud pa nga proteksyonan, walang kinabukasan sa gitna ng karahasan. No? Pero mga katropa, sila ra poy nagahimo nini. Ha? Kumbaga ginapalutaw nila nga ang kining armadong kusog sa Pilipinas pag muadto ngadto sa kabukiran mga tropa militarisasyon na dili sila gusto og militarisasyon kay kini magong martial law militarisasyon di ba mo man ilang ginahype kanunay tungod sa pagdeclare og kanang martial law so ang military maoy nagapangula o paghimo ka na gani mga dili maayo nga pag coerce ito pag panglupig nga to sa mga kaigsoonan labi na ang kini mga lumad so mga kailangan mga naratibo mga katropa no nga makita nato din ha o madungog ha common na nga mga narrative sa kining grupo sa mga militante labi na ang kini mga leftist group mga katropa kay naagyud na musagol din ha no? Bisa kung saan na ito mga katropa, nga nung masagulan man sila din hagang mga wanted people. The last time, amuti naman kayo na ako kaila ni mga katropa. Gimingaw ko sa katong panahon nila ni Sheena Duaso, no? Sheena Duaso, si Honey May Suaso, no? Kay ganahan ko ato nila mga katropa.
6: Katong, nahimong information officer sa mayor pa si Vice President Sara Duterte.
5: Oh, si kuan to? Si...
6: Nahimo po tong media
5: si Hanimay, apil pa si Hanimay diha.
6: Diri katong nahimo nga kuan dirito sa kuan TV5 kani ato, di ba? Nakaroon karon na gidala gihapon ni Vice President Sara Duterte. Katong nagpakababay na. Di ba?
5: Okay, naka
6: release ta to.
5: Release ta to. Pero dili na kaya ito siya. Hardcore biya ito katrobang bricks.
6: Daghan man ito kaya isang tato no? Daghan kaya isang tato siya
5: si kuana si
6: tapos
5: paborito ni kuan
6: yung writer sa usa ka nasod
5: sa Inquirer
6: pamantalaan
5: o niya na presidente pa to sa NUGP dili sa Southern Mindanao o niya nahimo nga writer ni Inday na kasi ayo pag yun.
4: Pinawa! Ha?
6: Si ayo pag ito.
5: Si
6: ayo asar ka na si ayo nga way dilita di, di na to makita sa opisina sa si ayo.
5: Asa ka.
6: Pero kuya, malay na to ga dito ni nagkanunayan kanunay sa kining mga parlor.
5: Kwan siya tunay na Roberto siya, tunay na.
6: Tunay na gid siya. Ato nang ginarespeto nga iyang tunay na gid siya. Kay kaniya to murag kuan ni kanang respetado nga pagka kuan katropang Alan ba. Kanang mukiay man siya pero respetado ka oi. Ikaw daw realista ka mo tungtong kag atop sa jeep dito magdadala atong plug unsa dito masabtan unsa atong plug to?
5: Is jeep pa to ilahang isakan.
4: Pinawa.
5: Ano nga karaan ng mga katropa ng mga realista no? Anyway, ma-compare na ko ni mga realista kaniadto karon mga tropa lahi mangud karon sensitive sila onion skin katropang bricks. Kasaan

0: infantry battalion.
1: Yung mag-rally ni sila kay tugtugan naman ni
0: Juan. Mag-rally, tugtugan naman ni kanang rap, kanang rap ni Francis Magaluna.
1: Na kababayan ko.
2: Sino ang?
0: Tapos ako ay Pilipino. Ang palaglagin sila mga tropa. Okay, namatay. Freedom of expression.
1: O, dili madungog ang ilahang yaw-yaw. Magamit silang trumpa dito katropangalan. Dili magamit kay kusog kayo ang sound system ni...
0: Grabe booster to si Del Rosario.
1: General Del Rosario. Kernel pa man siya.
0: Kernel para time. Grabe booster to.
1: Reklamo in town sila. Bumbo. Di na mo maklaro ang kwan. Di na may kadungog sa mong tingog. Kay kusog kay ilang
0: pinayaw kayo kay maitim ang budhi. Yun naman kayo manggi.
2: Di na
0: mo sila kay Francis Magaluna may tuktok. Nagdebate to si Del Rosario the time o si Joel Virador. Debate to sa ako'y nag-medjet sa debate nila dito sa kining programa. Pero believe ko, very professional. Si Del Rosario, professional kay pag mag-on-air na. Si Joel Virador, very cool sila pag mag-on-air na. Pero pag mag-break, grabe, tinuliso kay katropang brace mo rin mag-bugnoy. Ayun po, sir. Ayun lang, sabi mo mag-concert ha. Pero pag tututututututut, oy sir, lingko na sir. Ingon ani, magod na. Grabe, wala rito si Joel Virador o. Ang imong witness nagkaihi-ihi. Ana din si Del Virador. Wag mo akong turuin. Si Del Rosario. Wag mo akong turuin, ha? Alam ko, meron akong picture dito. Gipakita niya picture, gipakita sa ko. Picture ni Del Virador Quandre
1: kanang armas.
0: Holster. Dito sa bukid. Isa swerte ka na nagkamali ako ng pag-file ng kaso sa iyo. Dapat pala sa Del Norte. Ako nag-file hindi sa Davao City kaya na-dismiss yung kaso mo. Pag-abot na mga katropa sa unir na sir. Isa ganito kasi Alan, nag-file ako ng kaso. Buutan kayo. Halos pagsumbagay. Paborito kasi lang doha. Siya nga. Tingnan mo si Alvin Luque. Ha? Nasaan si Alvin Luque ngayon? Kasama na siya ni Kauris. Kauris. Siya na 'yon ang tigrikot ng mga Amazona doon sa
1: sa Amazona gina.
0: Amazona kay kaman to si LGBT man to si Juan Alvin Luque. Nagpasalamat ka na hindi ka nakasama doon.
1: Pero ako, hoping ba yan ako na ito, katropang alat to, di ba? Nidagan sila, sulod sila politika sa Davao. Dagan kunsihal. Hoping ko ito ba nga, daog na ning matawhanan ni kay, masig doon na ni Mayong i-impose na karon sa ano, sa council.
0: Niboto biyapod ko ato ni Alvin Luque. Niboto ko ato Kay gusto na kung naapoy mga radical di og ganang utok niya mga katropa masagol diya sa
1: okay. Niya to uso ba itong isyu katropang alang nga ay mga corruptions na lagi daw mga corrupt nga mga konsehal.
0: Ako believe ko mga halot sila
1: mukorner lagi daw mga negosyante katropang alang kay pangayuan sila dihag kuan baka na bang locational clearance bitaw.
0: Diyang bahina, magkasinabtanay gumi ato mga katropa. Kanina na nga klase yung mga isugutanan.
1: May nalang tatunay na yung makasupla ba, no? May makasupla dito ba? Bara. Di pwede. Kay, remember, ralihan ta mo ron. dili ko gusto. Muna itong...
0: Pwerte na kung dot-dot.
1: Muna kung tumong kanina ito, katropang alan nga, nganong gipil, usan na sa mga gibutuhan ako sila.
0: Abi na ako, o kanang mudaog to siya, katropang Briggs, kay katong panahon na raba, no? Gidala raba siyang digong?
1: Gidala, pinangga kay siyang digong ato.
0: Gidala siyang digong, eh.
1: Tanan ba yung mga bayan mo na representative, dagag senador?
0: Pinangga sila, ng digong.
1: Si Teddy, kuan, saan eh? Teddy Kabana naman.
0: Teddy, ayaw, announcer to nga,
1: Ito si Teddy, katong congressman, no? Nga nidagag senador. Kanipot si Satoro Campo, gitabangan po na nidigong kanito. Ito. Si, kuan, si kanang attorney nga taga Iloilo.
0: Yan, si
1: bayan muna gyapon to.
0: Bayan muna gyapon na. Tungod na kay
1: dagang senador kita bangan na sila.
0: Tungod na kay ang isa sa mga aide ni Digong, pare nga gikan po diha sa ilahang kausa. Si Ivasco. So, alalagot ang pagdala ni

0: Igong mga katropa, sa ayo lang yun mo pag sinamok. Ayaw man ang ilaha mga argumento, magkasinabot man ta, corruption nga issue, dapat kauban ta din hit, tabangay ta. Pero nung ka nga musangko ta sa pagbitbit o garmas. Igong, no? Diya ta dili magkasinabot, no? Ako po na ito mga katropa, believe ko ano nila kay katong si JP Ramada pa kanya to, ilang isa sa mga kuya nga mga batanon, manulti. Writer, katropa. Katong ni ato na sa Amerika karo mga katropa. Kisa tong nanar sa Amerika nang recruit ta po dito. Ato lagi ko. Ngay reklamo to siya kang Stephen Manangan kay ayo lang man sila. Siya kasi si Alan Abaez ba. Kabalo ba siya nga nirira ko sa ko. Ano nang inom jud ko anak niya nga ni anak ko sa Amerika. Kabalo ba kaon siya akong trabaho dire?
1: Pinawa.
0: Trabaho dyan, mahimo kang recruiter dyan sa Amerika. Kaya militante dyan, no? Mga product lang yan yung mga nang katong sila si Guan, katong nakita nito sa Gira Katurbang Breaks nga buhipat ng babae gani nga Guan. Phil Am.
2: Katong dito sa Palawan to banda.
0: Oo, sa Palawan banda.
2: Marupa to mga banda. Naluwas sa mga sundalo kay nisod og katong tax hole murag bangag.
0: Oo, naluwas to sa mga sundalo. Patik-atik pa jud nga.
1: Pinawa.
0: Ano naabot man gani ko, nanakop pa pugag ni nipot. Pareha na pugag ni sa gi rason ni Commander Jag katong professor nga nadakpan. Ano na man kadiri prof. Onya mga 1 meter ang Armalite. Para sa sama sa tiil. Nagkadugo. Research. Ikaw ba ni mo ng research? Isa nga ako raman isa. Unsa may mag-research? Kanang aninipot. Pinawa. Yung aniniputa. Onya may dugong sundalo na rabato. Kay ang nag-abono atog kanang dugo mga sundalo.
2: Mga sundalo ang nagluwas sa yung kinabuhi.
0: Karon kay nadakpan na po na ikaso mga tropa. Ang kining nagpiansa na iresibo mga katropa ang nagpiansa si Honey Mai Suaso.
1: Pinawa!
0: Sa grupo sa kining karapatan o kanang bayan. Pero wala na nag-retagging diri.
1: Pinawa!
0: Facts ni siya mga katropa nga nahitabo. So, si
2: mga papart man po na sila kaniya ito na ito katropangalan.
0: Mga papart. Kwante, Radin. Paborito na ko doon si Radin. Masigitong text sa
2: ito. Ang ilan namang kontra sa una, si Jun Baring.
0: Si Jun Baring, magod kay lahi magpabutayahan. Kita kay mga amigo raman tanila.
2: Amigo raman tanila.
0: Mo-texto sa kwa si Radin. Ala siya nga, mauni ang issue karon ganahan kay ko kay ano man, maka-provide tag ka ng mga information sa mga corruption dito sa tuwa sa nasod Pilipinas. Labi na ning ilang sentimento sa pagsaka sa produktong petrolyo. Puting lindutan na isgutan mga tropa. Galing lang kay katong nadakpan tong isa ka NPA katropang bridge sa Dioro. Ningon dito nga kinsa man imong commander? Akong commander sir si Radin. Kaila ka ni Julan Suaso? Wala sir. Kini nga mga picture asa man si Julan Suaso? Wala ko kaila Julan Suaso sir. Asa man din nga picture si Radin? Adara sir, ako aning commander sir. Tawa sa media kaila ko ni Julan Suaso. bana siya ni Honey Mai. Pero private bata to. Bata man ba to? No? Ang iyaha day mga katropa nga kalihukan ingon pa ni katong si Hulgansa pa. Ang ingon niya more ni tigkolekta diha mga katropa, finance officer siya diha sa Davao de Oro ug nagdikit-dikit sa mga minero. Anyway, mga katropa, mo ta ni isinggit karon sa mo ni hinungdan nganong naay martial law. Nganong mo ni hinungdan mga katropa nganong di-declare si Marcos ug martial law tungod aning nadlog si Marcos nga mahimo nga komunista ang atong nasod.
2: Pa ba ni kuan karon kining martial law? Na duna pa ba ni say kada bang kamahinungdanon alang sa tanan. Angay pa ba nato ning hinumduman nga duna man kay pila to 11,000 ba to? 11,103 ka mga biktima. Nga nabiktima sa gitawag nilang injustisya.
0: Oh, dapat kato ilang iba kung sa ICC. Eh?
1: Pinawa!
2: Mga tinatawag nga human rights victims.
0: Oh, human rights victims.
2: Oh. Actually, kunya, doon na po'y gibana-banaan sa human rights group. Ah, 70,000 ka mga tao ang ipang priso nga way klarong sa 34,000 ang gipang torture.
0: Torture.
2: Oh, it's either gipang ipita ni gimartilyo ning kuko ani katropang alan or gibira
0: pa kang ang uban ana daw gibutan nga padog asin ang lapa-lapa.
2: Oh. gibut pa kang kuko ani ya tapos gibutan nga asin hastang. Money karon ang ko ano.
0: Gipang priso nga wala masala.
2: Pag hinumdum mag nato ani good. Murag sakit ni sa tong dugan kung tinuod nga dunay abuso ni ato mga panahon nga to pangalan.
0: Actually, dili ta gusto ana mga pagpangabuso.
2: Oh.
0: Nahulog man gud nga naabuso kini katong nailungtad nagdugay-dugay ang martial law. Oo, kay pag declare in 1972 ni laos-laos naman ni nga wala nang election.
2: Kay ang kwan maganda ni yung tanong, ang tuyo sa mga tao ani, salamat ka nakalingkawas na ta sa martial law na to 1980 kano sa ba ni na
0: 86 after sa AIDS revolution.
2: Oh, nawala ang kwan na nawagtang ang martial law 1986. Sa dihang ang mipuli na si President Corazon Aquino. Oh. So mo to'y dapat kuno nga hinumdumon. Kaya gikan sa kapait, nakalingkawas kita, doon na natin naangkon nga kagawasan nga tinuod. Freedom.
0: Sama po nga ang mga oligarko po yung noong po yung naga.
1: Pinawa!
0: Hindi po manasugod yan mga oligarko.
2: Wala naman po yung naghari inong katropangalan.
0: Sa una, ang kurakot, si Marcos lang.
2: Pero, wala makaingon bitaw ta, katropangalan. Kaya wala yung mga oligarko during sa martial law. Kaya, kuan sila kanato no
0: makanang kuan sila kanang tahod kayo hadlok sila
2: sila
0: mag-abuso
2: hadlok sila aning 1081 sa kadung sila 1081 proclamation number
0: 1081 onya katong panahon na mga tropa ligo na tong piso the time in fairness na to sa panahon ni Marcos mga tropa 1:1 ta.
2: Well, peace, pili ito kanyang ito pangalan. Ultimo mga abogado kanyang ito. Basta ba anti-Marcos ka, priso ka.
0: At least si Marcos the time sa amahan mga katropa na apoy agi. Pero galing lang kaya mga cronies mga katropa abusado. Pareha po naling Marcos karo mga katropa. Naman ni agi ni si PBBM. Ang iyalang mga cronies sa palibot mga katropa dili mapakontrol.
1: Pinawa!
2: Di ka nang brigade niya diyan karong katropangalan mo'y hari, no? So si PBBM dunay maayong mga plano.
0: Naay plano.
2: Same likewise sa iyang amahan nga dunay katuyuan nga husto kining iyang martial law.
0: Gusto man kaniya ibalik niya tong kuan masaganang ani.
2: Pero gibalikog lang atong mga kuan niya kaniadto sa Armed Forces of the Philippines.
0: Nalahi lang gyud ang iyang mga tropang kuan karon
2: mga. Ganito na pasangin lan dito si Enrile usan ni sa mga player.
0: Isa po na platter man po to.
2: Sa kuan ka to bang ginatawag?
0: Number one sa ambush me.
2: Ginatawag ng ambush me bro. Naghimo to siya libro baya nga ambush me katropang alam.
0: Para mahalin ang libro.
2: Angkon niya gi-ambush. Kuan niya angkon niya ambush me gito.
1: Pinawa!
0: Ay, wala tayo oras mga katropa. Umanapot po hon. I hope na walay mga any untoward incident ha. You can do kanang mga pagprotesta nyo din ha mga katropa. Pero unta, dili mo sangko sa bayilente. Ano lang mo na. Wala tayo oras. Ang alam na lamang sa Credibo Campuersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alam sa negosang Pilipino para sa Pilipinas. Kini inyong katrupa, katrupang Bricks Flores. Magbiling ka niyo sa kamay buntag. Dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sumuingon!
3: Kamaturan ang sandigan! Osay!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM. Kaklarik sana.
8: Excited!

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom good ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
18: Kaklarek sana!
15: Exciting!
17: Marvin Ibano sa XFM Davao.
19: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, national, ug bisan sa kalimtang sa mga langyaw nga dapit. Nakusap og kahimuan ang responsabling journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
17: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Andy Causon sa XFM Davao.
21: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
18: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
20: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Clarex, Anna.
23: Exciting!
22: Exciting!

0: Una sa tanan, dalayan ko ng Diyos, huwag katapusan mga katropa. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Sa mga katropa na ito, na ganina pa nakasubaybay, asa man mabot kining Sibian na ito, karong adlaw mga katropa, mayong buntag sa inyuhang tanan.
1: Good morning!
0: Adlawang Lunes karon, layang adlaw na sa batong pag-aubanan. Petsa 21 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026 mga katropa. Uban-uban tagi kan alas 9 hangtod alas 10 karong buntaga. Of course, silang gihapon kana sa programa
2: Sentro.
0: Mayong buntag sa mga katropa nato diha ganing na panakasubaybay.
1: Good morning.
0: Sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon sa lang tag sa mga karadyohan sa tuwang 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyong tanan mga katropa. Ingon man sa mga katropa sab nato nga nakamonitor dayon sa tuwang social media accounts at tuwang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa tuwang mga taxi drivers sa tanan nga mga naglabigar sa kadalanan karon, mayong buntag sa inyong tanan mga katropa ug amping kanunay ha. Sit back and relax dara kay laing adlaw na sab. Atong pagaduyugan alang sa paghatod og mga nagunang mga impormasyon, mga balita, mga kasikas dili lamang diri sa dakbayan sa Davao, apan sa tibuok nasod Pilipinas mga katropa.
2: Sentro.
0: Of course, inyong makauban gihapon karon sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, inyong makauban yung Lamuro Queen.
3: Ang lamurok mong mga aping diha.
0: Oh, ang naginisarang Lamuro Queen gihapon diri sa XFM Davao mga katropa XFM. Katropang Jubet Espanyol. And of course, wala ta naginusara mga katropa kay dapat kanang happy lang ito ang adlaw nga Lunes mga katropa. And speaking of happy, kini siya kay kwan kay ni kanang XFM si Boy Happiness na siya. Kanang wala problema ni akong kauban permi. Ano murag happy go lucky lang gini mga katropa. Of course, sa tuan small but incredible katropa sa kahanginan.
4: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Ayan, katropang Marvin Ebano, katropang Professor Marbs. Kumusta man imuhang adlong Lunes?
5: Yes, mustamos, mustamas, mga mi amigos, mi amigas, mga katropos, mga katropas. Good morning ka ninyong tanan.
0: Basta, basta, katropang Marbs. Of course, no, Spanish ka na ngayon.
5: Yes, kinsa man din akong kauban. Of course, si Miss Juvette Espanyol. Of course, mga katropa, ito niyang gamitag, pinalabdik niya, katropang Juvette.
0: Ayan, bito, kumusta mong adlong Lunes, katropang Marbs? Nindot pa yung pagmata karong adlawa?
5: Very much nindot, mga katropa. And of course, mga igala, labi na bagong kinabuhi na sab ang gihatag sa tuang labaw ng mga kagagahong sa matag usa. Di dapat nato kanakalimtan ang pagpasalamat kaniya, mga katropa. So, sugod na pod sa working days, mga katropa, adlaw nga Lunes. So, kana mga katropa, labi na, mabati yun na matag Lunes ang kainit no sa tuang palibot, mga katropa. Ang kadaghan sa tuang mga kaigsuunan nga nagapaabot masakyan. Ilabi na karon, I don't think ha, kung hugot ba ang sitwasyon sa kadalanan sa tuang nagkadaiyang mga lugar din sa itong nasod Pilipinas. Ilabi na karong adlawa ang hinumdom mga katropang 54th ika-54 ng anibersaryo sa martial law.
0: Kaya unsa pod ka ang uban no kay sa programa nga Bullseye kaganina, gipangutana ni katropang Briggs o katropang Alan kung angayan pabapod katropang Marbs nga hinumdumon kining adlawa kay sumala sa mga nadunggan nato sa una katropang Marbs no nga kining

0: kahadla is diri nagsugod ang kanang kahadlok o kakulba ang terror nga nahitabo during sa martial law mga katropa. So, ang ayan ba daw nga hinumdumon kini? Anyway, no, depende man po sa mga katropa nato diya. Klase-klase man po experience during that time mga katropa. Yes. But anyway, ikaw diya katropa, no, while nag hisgota karong adlaw sa mga isgutanan balita o mga kasikas, pwede kamo timpla og healthy nga kape diya para dili kay ka ma-stress.
1: Of course, kini mga katropa tong healthy nga kape, hilabi na sa tong mga kaigsuonan nga hilig kaayo while gapaabot sa ilang mga duty, while gapaabot mga katropa sa ilaha mismong maluto ang ilang mga pangpamahaw diha, hala higupi og healthy nga kape. Sama na lamang nining atong Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Kay nasayod ba kamo nga pack kini, daghan ang ingredients nini and natural ang tanan mga katropa, sama na lamang sa mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione o collagen.
0: Ayan.
1: Nga powerhouse blend kini alang sa pagpanindot sa atong tibuok adlaw mga katropa.
0: Oo, and aside sa manito tong adlaw katropang Marbs, no, as you mentioned, nani siya glutathione o collagen.
1: Kana?
0: Manghimisong gitaan ni
1: mga manghimisong
0: katropa. Oh.
1: Yes. So kana mga katropa, labi na sa itong mga kaigsuunan nga mo-appeal sa mga lihok protesta karong adlaw katropang Jovet, no? And then kung mo-appeal sa protesta, di man gyud malikayan nga mainitan mga katropa. So protektahan nato ato ang mga pamanit, ha? Pinaagi ka na usab sa pag-inom ng Xanthone Gold Coffee Mix na dunay glutathione o collagen.
0: Ayan mga katropa, and speaking of Xanthone Gold Coffee Mix katropang Marbs, nakaandam na to diri sa to ang higupon, no?
1: Kini. Kung saan po na imo katropang Juvet?
0: Xanthone Gold Coffee Mix, of course, kay, katropang Marbs.
1: Yes, ako-akoan po ni Xanthone Plus Coffee Mix.
0: Oy, Xanthone Plus imo.
1: Oh, yes.
0: Oh, cheers ta katropang Marbs.
1: Yes, cheers mga katropa. Actually, kini nga mga produkto hanga kape, mao jud ni akong favorite. Karon katropa ng Juvet. No?
0: Sige, una ka mo higup diya katropang Marbs.
1: Anak pa man, huyupan pa man gamay.
0: Huyupan pa man, kainit man.
1: Siyempre, pag muhuyup, pati ngugon, pati hangin katropang Juvet, ah.
0: Aba.
1: Nakadungog ka sa hangin?
0: Di basta-basta.
1: Higupan ng...
0: Kato.
1: Nanam kayong soya bean mga katropa.
0: Oo, kaya ang Xanthone Plus Coffee Mix katropang Marbs, no, makatabang pud niha. Silabi na sa mga katropa nato diha nga medyo limtanon.
1: Kana agoy na.
0: Oo, muna siya ang dakong tabang sa inyo nga kape, kay ang atong Xanthone Plus Coffee Mix mapaboost niya ang inyohang cognitive function.
1: Yes.
0: Mga katropa, sa inyohang mga brain. And ikaduha po na nakatropang Marbs, ma-regulate po ang pagpitik sa tuwang kasing-kasing, so dili ta magpalpitate mga katropa.
1: Uy,
0: and ang atuang Xanthone Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. No, as you mentioned, lasang soya kini katropang Marbs.
1: And of course, pinaka-importante na itong mga nabalaka nga basin madiabetic na hinoon. No problem mga katropa. Kaya nagpatamis ni ini stevia.
0: So ayo, wala may kabalakan. And of course, ang calories ani mga katropa, zero calories ang ato ang mga produkto sa Yes to Health.
1: Yes.
0: Busa nindot ang ato ang produkto para sa mga naga-calorie deficit. Good morning. Ayan atong i-greet di ay katropang Marbs, no, mga katropa nato nga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga angayng lisoon. Karon pa naka-subaybay diha ano sa tuang pagpanaguban-uban karong adlaw mga katropa. And of course, una na to, sugda na to ang mga isgutanan karong adlaw katropang Marbs. Diri una kita sa tuang motivational quote. Good
1: morning. Kini ang ato motivational quote mga katropa, labi na adlaw Lunes ang ubang gipang bati nagkakapoy.
0: Kapoy, oh, Lunes pa lang gikapoy na.
1: Kanang Domingo pa lang maguna na
0: Lunes na pod.
1: Kini sa atong motivational quote.
0: Atong motivational quote karong adlaw mga katropa, if you get tired, learn to rest, not to quit. Nindot kayo siya nga pahinumdo,
1: yes,
0: mga katropa, no?
1: Ha?
0: A reminder nga kung gikapoy daw ta mga katropa, magpahulay lang daw ta.
1: Kana.
0: But dili gi daw ta mo surrender.
1: Kana maong tama nga talang bagon.
0: Sa tanan
1: no?
0: Na siya nga pamaagi, sa tanan na nga mga experience sa sitwasyon sa itong kinabuhi mga katropa. Kung gikapoy ta sa tuang trabaho, pahulay ta kadali. Kaya di biyata mga robot, no?
1: Kana.
0: Mubalik na siya sa tuang lawas, pero dili ta mo undang. Pwede po na sa itong kinabuhi. Kung medyo kapoy na ginangdagan sa tuang kinabuhi, magpahulay ta mga katropa. Mag-rest ta, mag-breathe. Breathe in, breathe out ta katropa nga Marbs. No, kumbaga solo trip if ever kung kaya man sa budget para lang nga na kay time sa imong self to rest. dapat ayaw give up mga katropa.
1: Mo nagingon mga katropa nga ang gani makina kinahanglang gani papahuayon, yes, kay mag-overheat kung masubrahan. Ug ang kabaw nga sa kakusga niini mga katropa kinahanglan palunangon para ma-refresh ang iyahang lawas. How much more kita nga tao mga katropa, and number one capital sa pang-adlaw. Adlaw natong kinabuhi ang atong panglawas intas. Yes.
0: Sa mindset jud na siya katropang Marbs. Ako kay ano na ako, kanang mas simplified ani.
1: Diba,
0: if you get tired, learn to rest, not to quit. But sa kuha siya kay I pause but never stop. Oh, oh jud na nga kuha.
1: Ako ana pug ko. Traffic light.
0: Traffic light. Kaya na yellow, na green, na red. Oh, yes. Correct. Yung kaya sa diyan ka so, nanatanan.
1: Nanatanan.
0: Kompleto na.
1: Kompleto na.
0: Oh, kanang mo.
1: Mo go ka. Mo slow down, then stop, then go na po.
0: Ah, di ba? Masayon ni mga katropang Marbs. Sayon dumdumon.
1: Sayon dumdumon. Traffic light lang mga katropa.
0: Mana ako. Ako, I pause, but I never stop. Ayan. So, hingunan na itong motivational quote. Kung gikapoy ka karon katropa, pahulay, pero ayog undang. Ayog quit. No? Kaya pag-abot sa panahon, ikaw gihapon ang mabulahan. Sentro. Alas 9:26 sa buntag mga katropa, og sibog tadri katropang Marbs sa tuang Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Atong Sentro Balita mga katropa, hatod ka na ito sa Zanthong Plus Coffee Mix. Gisuspende sa lood sa usa ka tuig nga walay sweldo ang kapitan sa Balyo kahuman kini mapamatud ang sad-an sa grave misconduct og serious dishonesty pinagi sa desisyon sa Office of the Ombudsman Mindanao. Sa memorandum nga pinitsahan September 15 ning tuig, gimando ni Davao City Mayor Sebastian Basil Duterte nga dayong hunungon sa kapitan ang pagdumala sa tanang opisyal nga buluhaton og responsibilidad isip pangulo sa barangay. Nasayran nga ang maong aksyon nagikan sa administratibong kaso nga gisang-at sa upat ka barangay kagawad nga gipanguluhan ni kagawad Antonio Toning Tinasas nga dunay kalabutan sa gingong irregularidad sa implementasyon sa tupad program sa Department of Labor and Employment Condole. Sumala sa reklamo adunay gingong kalainan sa paggamit sa 7 million pesos nga pondo nadtong tuig 2020. Og sa 5 million pesos nga pondo ni adtong tuig 2021, din giingong walay nahitabong aktual nga payout ngadto sa mga benepisyaryo sa mga programa. Gawa sa suspension, gisgutan usab sa ombudsman ang usa ka kaso ilawom sa Article 171 sa Revised Penal Code nga may kalabutan sa falsification of public documents. Samtang nagserbisyo ang suspension, ang first ranking barangay kagawad mo'y mutuman sa katungdanan sa kapitan aron mapadayon ang serbisyo sa barangay Balyok.
2: Sentro sa Balita.
1: Sa pikasbahin mga katropa, naghatag og bag-ong paglaom ngadto sa mga banana growers sa Maragusan, Davao de Oro. Ang usa ka research project nga nagtumong sa pagpangita og epektibong pamaagi bato kana sa fusarium wilt nga dugay nang hulga sa industriya sa saging. Ninila lamang ni milabay ng September 18 ning tuiga, gipahigayon ang ikaduhang ceremonial planting alang kana sa pagtuon nga nagamit sa Timirium Technology og Trichoderma Biological Control Agent. Isip soil treatment, bato ka na sa Fusarium Oxysporum TR4 sa Cavendish nga banana o kininga produktong saging. Ipasiugdahan ang maong kalihukan sa Department of Agriculture kung DA-11 na pinagi sa High Value Crops Development Program o sa Regional Crop Protection Center uban sa pagkitambaya yung sa lokal ng gobyerno o pribadong sektor. Kauban sa maong proyekto ang Yara Fertilizers Philippines Incorporated o Syngenta Philippines Incorporated, samtang naghatag usab og suporta ang Provincial Government of Davao de Oro ug ang Municipal Government sa Maragusan. Gilauman nga ang resulta sa maong research makatabang kini sa pagkunhod sa kadaot sa fusarium wilt ug makapalig-on sa produksyon sa saging nga usa kana sa mga importanteng industriya sa rehiyon.
2: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:29 sa buntag mga katropa, samtang gidala sa barangay hall sa Matiompong ang usa ka grade 8 student human giingong nakapost kini og hulga sa social media nga may kalabutan sa posibleng pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Lambayong Sultan Kudarata. Sumala sa Philippine National Police kan PNP, nahitabo ang insidente sa yung buntag ning adlawa adlong Lunes September 21 diin nakadawat sila og report mahitungod sa maong post dahil nga gihimo sa motoridad ang angay nga aksyon aron masiguro ang kaluwasan sa may estudyante, magtutudlo og empleyado sa maong tunghaan. Gisusi usab sa kapulisan ang tinuod nga tumong sa mong post ug ang kahimtang sa estudyante aron matino kon adunay seryosong hulga sa seguridad. Padayon sa pagkakaroon ng imbestigasyon sa insidente, samtang giawag ang publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media ug maglikay sa pagpakaylap og hulga o makahadlok nga mga mensahe.
2: Sentro sa balita.
1: Mga katropan, na miligro na usab nga musa kapag-ayo ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugmang adlaw-adlaw nga Martes, September 22 ning tuiga. Base sa forecast, posibleng musaka og 8.82 pesos kada litro ang diesel, samtang 4.88 pesos kada litro sa gasolina ug 6.47 pesos ang gikabalakang iusbaw na sab matag litro sa kerosene. Giingong ang maong pagsaka may kalabutan kini sa nagpadayong tensyon sa Middle East o sa kabalaka sa global oil supply nga nakaapekto sa international nga mga merkado sa lana. Gilauman nga mabati kini sa sektor sa transportasyon, agrikultura o uban pang industriya nga nagsalig sa produktong petrolyo sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon. Posible usab nga musaka ang presyo sa ubang mga batakang palaliton tungod usab kana sa dugang nga gasto sa transportasyon o produksyon.
2: Sentro sa Balita.
0: Lain panganig sa tong Sentro Balita, mga katropa, gipadayag sa Department of Foreign Affairs kan DFA nga magpadayon ng Pilipinas sa pagsunod sa One China Policy nga nagila sa People's Republic of China isip opisyal nga gobyerno sa China. Sumala sa DFA ang mga polisiya na kabase sa diplomatikong relasyon nga gitukod tali sa Pilipinas ug China niadtong 1975. Gipasabot sa departamento nga kini nga baruganan nagpabiling pundasyon sa opisyal nga relasyon sa duha ka nasod ug wala mausab sa paglabay sa panahon. Miabot ang pahayag o gihimo ang pahayag taliwala sa nagkadaghang diskusyon kabahin sa relasyon sa Pilipinas, China o Taiwan sa international nga komunidad. Gipasigdahan sab sa DFA nga panayon usab ang ilang pagpanalipod sa nasod sa soberanya o silang soberanya o sa nasudong interes samtang nagmintina og maayong relasyon sa uban pa nga mga nasod.
2: Sentro sa Balita.
1: Katapusanhan ay sa atong sentro sa balita, mga katropa, gikundi na sa mga embahada sa Japan, Australia, European Union, Canada ug Estados Unidos ang giingong tinuyo nga pagbangga sa China Coast Guard ngadto sa BRP dato magat salamat sa West Philippine Sea. Nasayran nga ang BRP dato magat salamat usa kini ka sibilyang barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR nga nagpatuman og misyon sa nasudnong katubigan sa dihang nahitabo ang maong insidente. Sa ilang mga pahayag, gipasiugdahan sa maong mga nasod ang kamahinungdanon sa pagrespeto sa internasyonal nga balaod o kaluwasan sa mga sibilyang barko nga naglihok sa kadagatan. Nagpabilin nga sentro sa internasyonal nga pagtagad ang mga insidente sa West Philippine Sea tungod kana sa nagpadayon nga panaglalis sa maritime claims sa rehiyon. Nanawagan usab ang mga kalyadong nasod alang sa malinawon o legal nga pagsulbad sa mga panaglalis aron malikayan ang dugang tensyon sa nahisgotang lugar.
2: Sentro sa Balita. Sentro.
3: Good morning. Good morning.
0: Alas 9:33 sa buntag, mga katropa, balita sa itong pagpanagubaduban og mukha ito naglangkob na sa itong sentro balita, mga katropa.
2: Sentro.
0: Ayan, good morning sa mga katropa na ito dihang. Karoon pa nakatune in, karoon pa dihang nakaliso-liso sa mga ngayong lisoon, mga katropa. Kumusta katropang Marbs? Kining ito ang mga katropang nasa ito ang online world karong adlaw.
1: Labi na mga katropang modern na kayo itong panahon ron. No? So ang uban na hinoon, katong medyo hinay yung signal, magradyo sila. Itong mga avid listeners.
0: Labi na sa mga taas nga bahing dari sa ito ang Dakbayan.
1: Yes.
0: Nakaradyo ni sila katropang Marbs sa Minaw sa 89.1 Davao. Patang uban karon sa mga nagapaminaw sa radyo, gusto magtanaw sa ito ang Facebook Live, pwede gihapon nyo bisitahon itong Facebook page.
1: Yes, mga katropa, bisitahan lamang ang XFM Davao Katropa Digital o baka ito ang Sentro Media nga page o ang ito ang YouTube channel, mga katropa, labi na ka mga YouTube users and viewers at Davao Katropa. Kana bisitahan, mga katropa, at least, no, nga di tama behind sa mga updates panghitabo sa ito ang palibot.
0: Ayan, mga katropa. And of course, pwede po mo magpadangat sa inyong mga mensahe, komento, reaksyon, opinion. Mm-hmm. Labi na sa ito ang isgutan, karong adlaw, mga katropa, sa ito ang text line 0969-333-0537 0969-333-0537. Ayan na, paspas kayo ang oras katropang Marbs. Di man punta kasagangan ni. Pero, mga katropa, unya sa tuwang pagbalik at tuwang isgutan katropang Marbs. Kay karon no, ang paghinumdum sa nahitabong martial law or declaration sa martial law, mga katropa. Kumbaga, today in history. Today in history.
1: Yes, historical, mga katropa. Ilabi na kung unsa inyong mga gibati din ha. When it talks about martial law. Unsa ba'y first impression or mutatak sa inyong huna-huna?
0: Yes, kamo diha mga katropa ha, sa mga katropa na ito nga naminaw karon, kung gusto niyo hisgutan na ito na kasi kami ni katropang Marbs, wala pa mangod
1: na nakaabot. Ano pa nila, wala sa itlog?
0: Wala kaayo tay idea regarding nga nakatropang Marbs, pero na lang atong mga nahisgutan sa ito ang klase.
1: Kana.
0: Pero katong mga experiences gyud sa
1: ito
0: ang mga katropa nga naminaw karon, kung unsa ba gyud siya panahon sa martial law, unsa ba gyud nahitabo, no? At tinuod ba gyud katong mga gikaingon nga muabot sa 1,000 kapin ang mga victims sa martial law, mga katropa. So kanato nang hisgutan unya sa unahan, kung kamo diha mga katropa gusto mo makiga duyog sa tuang hisgutanan karon, makiga hisgot, pwede kayo nyo ipadangat sa tuang text line kung unsa gyud ang inyohang sariling kasinatian panahon nga gideklara ang martial law, mga katropa. Ayan, sa tuwang pagbalik at tuwang ka na isgutan ha, pwede mo mo text sa 0969-333-0537. Kaya tuwang ka nagbasaw naman lamang sa pipila ka pahinumdum ka tropa. Standby. 9:36 na sa morning.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Oras, sabot ka rin niyo sa Windsor.
4: XFM. XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarik sana!
4: Exciting!
10: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na ko ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
10: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Control.
1: Feel na feel kaayo ang kanta katropang Mars.
2: From what other, aha? Uh-huh.
1: Okay. From what other, aha?
2: Ay, mali pag yun.
1: I'm alone to each other, aha. Mana kung ganahan, basta na, sa ingon ani nga level ako ang tingog katropang
2: Mars. Kaya
1: nga
2: naman.
1: Kaya nabitong husky-husky voice.
2: Ay, husky. Kadugayan ba yan na katropang Jivet? Mupagot na ka. Husky.
1: Wala na mga basing mabili na po yung mga 2% na po delikado pa.
2: Naku naman. Ingat-ingat sa mga voices natin dyan.
1: Na lang yung kayo kumukan.
2: Oh. Ah, ano na lang gitu tropang Jiveta.
1: Ning na gihapon paminawon.
2: Yes, no. Ilabi na karong mga panahon na mga katropa makaingong kag. Kayang presyo sa lana.
1: Ang presyo, ano ba ito? Ay tama na ang kanta. Ang presyo sa gasolina. Aha.
2: Ano na ito? Nana po yung mga na-invento, ha?
1: Ay, tama di ay.
2: Kini mga katropa, labi na, talking about ugbang adlaw na yung katropang Jivet, I don't know kung mapugnan ba ang pagsaka na sa presyo.
1: Mapugnan pa'y ulan, katropang Marms.
2: Naku naman, mapugnan pa'y baha, paingon sa bukid.
1: Oo, pero ang presyo sa gasolina, mga katropa.
2: Aha.
1: Aha.
2: So, mga adlaw mga katropa, lauman kay every Martes mangguna sa matag simana, lauman ang fuel price adjustments.
1: Okay, murag gusto ko makabalo kung pila gid ang ato ang na-mention man nato sa Sentro Balita gay nakatropang Marv. Sato lang siyang lakbitan kay murag gikulbaan ang kadaghanan karon kay basin daw ugmang adlaw moabot na pug 100 pesos ang diesel.
2: Ang grabe naman na, ha? Murag ibalik na atong nahitabo nga Pebrero,
1: oo,
2: tama ba?
1: Oo, nga naata
2: sa grabing tensyon sa Middle East. Kini mga katropa, I don't know, mga higala. Sa mga commuters, siguro di kayo nila mabati.
1: Oh, pero okay, sa mga, wala mangunsay kanang price hike dahil sa kining, kinipitong kining, fair hike.
2: Oh. Pero sa mga itong mga kaisuunang mga PUJ drivers, sa tuang mga motorista kana labing mag-aguro yun ini mga katropa, labi ng katong daginuton yun in town, ang mauli sa balay mga katropa, pipila na lamang yun in town, gikan sa ilang mga pang-adlaw-adlaw ng pagpamasada, how much more nga subli na pumusaka ang presyo sa gasolina mga katropa. So karon mga igala, unsa may mga pamaagi, balik na pod kining pugong sa mga galastuhan mga katropa. Kung mahimo halat tahian na inyong mga bulsa aron ang sulod di makuhaan katropang Jivet.
1: Kana gyud mga hawak gunit bakos,
2: gunit bakos mga katropa. Oh, hugot bakos hugot mga katropa bakos. Oh, so again mga igala, so lauman mga almost 11 pesos ang gilantaw nga posibleng iusbaw sa diesel kana mga katropa, no? Samtang sa gasolina, posibleng musaka kini mga katropa og kapin 4 pesos, samtang ang kerosene anaa sa 5 pesos per litro kana nga pagsaka mga katropa.
1: Mm-hmm. So again, dako gid sa katropang Marv.
2: So again, usay hinungdan ani, maoto mga katropa ang tensyon sa Middle East. Isa po din ha, no, gawas niling tensyon lagi kini mga pagpangatake dinhi sa may Strait of Hormuz ug sa Red Sea. Ang Middle East conflict mga katropa, isa po ni sa hinungdan nga nababagan ang shipping routes mga katropa kini magong Strait of Hormuz.
1: Mora man good na siya ang isa sa kaning dako kaayo nga agianan mga katropa rota para sa world kana bitaw nga oil supply.
2: Yes. So kinipon mga katropa, kay gumikan sa binipag shutdown sa Saudi Arabia's East-West Oil Pipeline.
1: Oo.
2: Grabe mga katropa, no?
1: Ay, og mga rason katropang Mars.
2: So gumikan niini, lauman gyapon na ang domino effect gyapon ni katropang Jivet.
1: So aside sa pagsaka sa presyo sa mga sa petrolyo, posible pod nga musaka nga to ang mga pangunahin o mga nag-una nga mga palaliton mga katropa tungod kay of course mo gamit man na, no, gamit man tag petrolyo sa to ang transportation katropang Mars. Kana to ang mga palitonon pod, gipangkarga ra pod na gid na transport pod na. So makaingon kita katropang Marvs nga magdomino effect siya, kita ra gyud ang makaluluoy. Imagine mga katropa kung musaka og nasa around 5 pesos to 10 pesos, no, ang presyo sa petrolyo mga katropa, mapadiesel man na or gasolina. Ang atong tanawon bitaw ang bracket niya modaga na siya og nasa 80 to 100 pesos na pod.
2: Ang

0: Tuloy na pod mga katropa. So kini mga igala, so nga lang domino effect lauman na pod mga katropa nga mas kining gasto na pod kayo ang pang-adlaw-adlaw mga higala. So kanano mo na gitawag mga katropa nga aron makasurvive sa matag adlaw, mainiyahay na lang diskarte ini gawas sa mga pagpaningkamot sa atoang nasudnong panggobyerno mga katropa. So ang mga kini pod ang mga nag-unang responsibilidad naa na sa atoang mga kamot mga higala unsay pamaagi aron dili kayo makagasto og dinagko sa matag adlaw og kanang dili kay tanto mabati ang epekto nining pagsaka sa presyo sa mga produktong lana.
1: Ayan. And speaking of presyo aning produktong petrolyo katropang Marbs, kay isa gid ni no sa kining ginapanawagan karon sa mga nagaprotesta.
0: Kini
1: kay lagi karong adlaw mga katropa ang paghinumdom no sa Declaration of Martial Law. Gingon man gud nila katropang Marbs, do na daw relevance tungod kay we are under the same administration no sa Marcos administration but before nalay gi-declare nga martial law. However karon wala may gi-declare nga martial law but feel na feel gi daw sa katawhang Pilipino mga katropa ang kapait kalisod labi na karon na puy bag-o nga gisgutan ang kining pagsaka na pod sa presyo sa petrolyo.
0: So kini ang pangutan ng mga katropa sa inyuhang panglantaw, no? Aduno ba'y kalahian ang kanhi administrasyon nga Marcos, Marcos Senior o kasamtangang administrasyon Marcos Junior mga katropa. So hinoon, gawas pa man niini nga ang Pilipinas igo man noon ta mag-adjust talking about sa presyo sa petrolyo kay world market man ni katropang Jivet, kana lang kay di pud malikayan na apoy mga abusadong mga negosyante nga pahimuslan ang maong mga kahigayunan mga katropa. So kini karon kay I'm sure kabahin kini siya ipanawagan na pod sa mga magpahigayon ining kill or lihok protesta karong adlaw mga katropa labi na sa kauluhang bahin sa Maynila katropang Jovet no dinhi mismo mga katropa sa asa ni kasagaran sila nagapahigayon ha kini mismong of course mga katropa sa may Freedom Parks gyud na dire sa Davao City dinhi man sa may Rojas Avenue mga katropa Freedom Park dira lauman mga igala ang mga nagkadayang progressive groups nga magpadangat sa ilang mismong mga mulo labot ni ini mga katropa. So kini ato aning lantawon mga igala kay ato siyang balikan gamay ang kasaysayan ni ini mismong martial law katropa Jovet no kay pag mag isgot og Marcelo ang musantop din sa panghuna-huna sagad sa katawhang Pilipino is ang makalilisang makatalagmanon nga mga kasinatian.
1: Yes, mga katropa kay, mo gani na ilang gingon katropang Marbs no, daghan mga human rights organizations nga hantod karon na subo nagsakit gihapon sa pagdumdum no aning Declaration of Martial Law tungod kay matud pa daw ang dictatorial regime nag-result daw katropang Marv sa approximately nasa 70,000 ka mga arrests.
0: Aresto ka na.
1: Wala pa ilabot sa 34,000 undocumented or 34,000 documented cases of torture.
0: Torture! Di pa antos!
1: And over 3,200 deaths mga katropa.
0: No?
1: So, ang kinidong ginahimo nga annual nga pagginumdum mga katropa para daw ni siya sa ilahang kanabitong pagpangayo og padayong hustisya no gani ilahang ang tagline ani katropa ang Marbs never forget never again but ang nahitabo man gud since the last election no di ba mo mangid na during election nga never forget never again always man ato na makita ang mga placard during last presidential elections kay yun nga isang administration lang Marcos administration however yun nga nanalo man katropang Marbs ni daog man karon ilahang ginaingon nga lahi ang pamaagi but pareha og epekto.
0: Uy!
1: Lahi ang pamaagi sa papa, lahi po ng pamaagi sa anak, matod pa nila katropang Marbs, but pareha ra daw og epekto nga nag-antos ang katawhang Pilipino.
0: Nabati ba na aron sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon?
1: Kamo diha mga katropa, nabati ba na ninyo ang ilahang giingon nga same administration, different time, but same ang effect.
0: So sa agad sa itong mga kaigsuunan mga katropa nga sure-sure nga maka-differentiate ni ini katropang Jovet, kini itong mga kaigsuunan nga na himugso o na kabaton o panimuot mga siguro na sa 1960s, ano no, kay 1972 man. gideclare mga katropa ang proklamasyon sa martial law no sa panahon ni kanhi Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Subay ka na sa proclamation number 1081 nga gipirmahan niadtong September 21, 1972. So kung natawo 1960, 12 anyos na ana nay panimuot mga katropa, makahinumdum na unsay sitwasyon na tumahigayon na. So meaning to say mga at least mag-edad ang mga senior citizen ang uban ni ana katropang Jovette, no? So ato makaigsuonan, maka explain pa sila kung unsay kalahian mga katropa hinoon, naamang kuy mga reason kung anong gideclare ang martial law. Ang uban naghuna-huna nga ang pagdeclare sa martial law is gumikan sa personal nga interest. Ana. Pero na ay purpose da ay mga katropa, no? Ang kini mismong pag-declare. So subala pa ang martial law dili matud pa kana basta-basta nga gumikan lang sa personal interest, apan pinasikad matud pa kana sa legal o konstitusyonal nga kini mismong pamaagi mga katropa. So kung galing nga ma-declare ang or mag-declare ang usa ka pangulo o martial law mga katropa, syempre aduna gyud nay mga legal rules o kana malimitahan ang freedom sa katawhan mga katropa, sama na lamang niining freedom of expression, freedom of media, kana malimitahan kana mga katropa sulod sa ba pila ka mga bulan, pila ka mga adlaw hangtod nga i-lift ang maong deklarasyon.
1: Ayan mga katropa, so karon daghan kaayo og mga klase-klase nga mga sektor, mga grupo ang nagpahigayon og kining protesta, malihok protesta mga katropa. Ang ilahang goal ra gid ani katropang Marbs is ipaabot sa administrasyon o sa tuang gobyerno atong pagamahanan mga katropa ang ilang mga mulo, mga kasakit nila no, nga ilahang na kit-an nga nasinatian sa katawhan Pilipino karon. Isa na niini ang padayon nga korupsyon. Ang gilantaw po nila ni katropang Marbs ang padayon nga pagmahal sa mga presyo sa palaliton, including na ang katong na-mention nato kaganina. Presyo sa petrolyo. Diba? Lakip na po niini ang kining pagbaba sa tuang buying power. Kay grabe ang piso batok dolyar mga katropa, nagkaubos nga nagkaubos.
0: Historical ha?
1: Historical kaayo ang pag-ubos katropang Marbs,
0: 62 plus.
1: Ang
0: per
1: ang
0: dollar,
1: $1 mga katropa, imagine pila na lang may kantidad sa piso in town ana.
0: Sintabos na lang yun na. Kana mga katropa, so karon mao nay giingon nga sa musantob sa panghuna-huna pag marshalo sa panahong Marcos Senior, kanang torture mga pag-antos. Karon dili siya visible nga na yung mga torture, pero daw na bati sa katawhang Pilipino ang paglisod pinaagi ni ining pag-antos sa mga balay runon, kanang kining financial status mga katropa, so mga taas mga palaliton, so nagkaklase manggod sa mga pag-antos mga katropa hinoon. Taliwala pa man ni katropang Jevet Kabalo, baka nga mahinumduman ba ni mo nga gideclare mismo ni gibutyag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang Pilipinas usa sa gikonsiderang naanata sa upper middle class nga estado sa nasod mga katropa. Meaning to say adunay pagtaas matod pa mga katropa sa estado na to. O na, kung imong mainumduman mga katropa. So kana mga katropa, unsa man ning upper middle class, no? So, sa ato mga kaigsuunan nga naminaw karon, ang Pilipinas na anapod sa upper middle income. Katropang Jumet, so malipay na dapat taani. Oh, di lang ta mag-focus sa mga negatibo nga aspeto din ha ang mga katropa.
1: Kaya para lang pod nga murag pampalubag loob na lang pod katropang Marbs. Di na lang kay nato huna-hunaon mga katropa. Bahalag kanang experience nato nga kanang tinud-anay nga naglisod ta, pero kay naaman dara sa report katropang Marbs nga nanata sa upper middle class.
0: Ay, noon, kini mga katropa, upper middle income country status na ta, katropa.
1: Okay. So, at least, pasalamatan gihapon nato na mga katropa.
0: So, kana mga katropa, kini karon ato sa ning, kaya nag-auhag manggod, or giauhag ang mga kabatanunan nga kumahimo tunan ang kasaysayan sa martial law. No, kaya at least mga katropa, malikayan ka ng bugtong impresyon nato is dautan, or kini mismong concerning ang nabitawong kung sa Tagalog bangungot, kung sa Bisaya katropang Jovet sa bangungot
1: kanang nightmare
0: English man na
1: ay English di ay ano ka nang...
0: Di pod gidaman.
1: Dili. Kuha na siya katropang man.
0: Iurom!
1: Iurom!
0: Grabe nga mga kuana terminolohiya mga katropa. So kini mga katropa kinahanglan matud patun-an sa mga kabatan-unan ang kini mismong nahisgutan mga katropa nga kasaysayan sa martial law. Mga katropa at least no nga ma-lessen ang kining negatibo nga mga panglantaw sa mga kabatan-unan mga katropa, and at least mahatag ang dakong pagtagad kung unsa ka importante nga masabtan ang kasaysayan sa ato ang nasod kay mo nay giingon nga ang past no ang kaagi katropang Juvet magamit kana sa pagpalambo sa ato ang mga kaugmaon mga katropa. So ang kasaysayan sa martial law kinahanglan matud pa kining masabtan kung unsa bagyud ang nahitabo sa kanhing mga kapanahunan labi na sa panahon sa administrasyong Marcos Senior ug unsa ang history ang naglangkob niini mga katropa. Kaya sanglit ang martial law isa matud pa kini sa pinakang ngit-ngit nga bahin sa atong kasaysayan sa Pilipinas. Gumikan lagi ni adtong datos nga imong gibutyag gaganina katropang Juvet no og hugot matud pa ang nahimo nga kontrol sa administrasyong Marcos Senior sa nagkadaiyang bahin sa kinabuhi sa mga Pilipino ni adtong higayuna.
1: Kayan mga katropa. So mas maigid nga tun-an nato mga katropa ang history para at least natay kanabitaw nga background man lang kung unsa gyud and makita nato ang relevance ni ini sa na experience nato karon nga panahon mga katropa. Sentro.
0: So kini mga igalaha at least aton lang idugang pud nga pagpaybalos or kini pagpasabot sa atong mga kaigsuonan kay ang kining martial law unsa ba gyud ang naguna nga purpose ni ini kung magdeklara og martial law ang usa ka administrasyon. Number one, military control. So kini mga katropa, military control mao kini siya mag take place sa normal civilian government og sa police. So military mismo kasundaluhan mga katropa, and again ang primary purpose sa martial law is aron mag restore sa kahapsay or kining order sa naisgutan nga panggobyerno, mag-secure sa public safety ug mag-maintain sa kontrol atol mismo sa extreme nga krisis dihang ang usa ka civilian government ug police forces mga katropa dili na mag-function ug tarong.
1: Ayan.
0: O dahil na ang purpose sa martial law mga katropa
1: kung dili
0: lamang
1: kung di na nila makita katropang Marvs ang kanabitong paghimo sa saktong trabaho kanay mga ingunan ng mga basis.
0: Kana isa pa mga katropa, emergency rules. Ang mga leader mamahimo matud pang mag-enforce og curfew. Kanay bitawang pugngan ang public gatherings og pag-control sa mga kalihukan sulod mismo sa area of responsibility. Isa pa gyud, magsuspende sa mga katungod sama na lamang sa ordinary legal processes og basic civil liberties sama na lamang sa right to a fair trial or protection against arrest without cause or mga katropa magdelay niini nga mga katikaran panghitabo mga katropa. So kana ang isa sa mga purpose kung anong aduna ideklara nga martial law mga katropa. So ang nahitabo lagi ni adtong mga higayuna kay gumikan niini na ay mga civilian government nahitabo. So para mapugngan ang kini mismong posible ba din ha katropang Juvet nga pag-alsa na pod o uban pa nga mga posibilidad mga katropa kung wala to gibuhat ang nahitabo nga martial law. Kana lang adunay negatibo lang gyud nga mga panghitabo nito higayuna sama na lamang nilibo ka mga kinabuhi ang nakalas gumikan sa nahisgutang deklarasyon mga katropa.
1: Ayan mga katropa. Oy, okay na katropang Mars. Paspas kayo ang oras. Nag-wave-wave na nga to ang engineer sa Picas Lawak.
0: Uy, nag-ungong na po deron sa inaakaroon na alas 10 ha? Lunes!
1: Adlang Lunes mga katropa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tangiday ninyo wa man mina ka panagang oy nalami man ato ang istorya katropang Mars.
0: Yes, kana mga katropa unsa na pud kaya ang mga tukion no karon mismo nga impeachment trial mga higala og kinsa na pud kaya ang mahimong
1: gipatawag biya
0: testigo.
1: Si ano
0: gipasabina, ha? Si Davao City
1: si
0: Mayor.
1: Yes, Davao City Mayor. Murag karon ata to September 21. So ato nang subayon mga katropa kung unsa nay kasikas sa ito ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Ayan mga katropa, tangin ninyo ha, uman sa tuwang programa, ang impeachment trial. Oga, paminaw mo tarong para makisayod da sa mga kasikas mga katropa kung unsa na idagan ani nga tuwang impeachment ni VP Sara. Oga, dagang salamat katropang Marge sa mga naminaw, nakiguaduyog, nakiguban sa tuwang programa, gikan alas 9 hantod alas 10 karong adlaw. Ayaw kabala ka mga katropa, kay mo balik gyapon mi ugma, same time, same station gyapon.
0: Dagang salamat sa mga naglantaw sa tuwang Facebook Live. Thank you so much Sir EGP Goloran, si Sir Edgar Timbal Gibone, Ma'am Dorothy Magonsha. Yan ma'am, dagang salamat si Sir Raxuman de la Peña, Sir Lito Laxinto ug si Sir Herbie Arcon. Thank you so much.
1: Ayan, good morning sa mga nagtanaw sa tuang Facebook Live, ingon man sa mga nag-text no sa tuang text line, mga naminaw silang radyo karon. Yes. Sir ma'am, good morning. Naminaw na pod kasi inyong programa mintras naglutog lechon manok.
0: Uy, kalindutan. Nag-inom
1: na pod kog Xanthone coffee mix, nag-atang pod sa inyong mga balita. Sir Alex Kamuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Amping lang mo kanunay, ma'am, sir. Og mag-ampo pod ka kanunay sa Ginoo. Ayan, salamat kayo, Sir Alex Kamuhayan diri sa may Maa. Good morning, katropa. Kini ako istorya. Ako na maabot untang akong text sa ilaha, mabasa nila. Mas maayo pa kung si former President Duterte lang gihapon na nagunit sa Pilipinas. Kaya ang tanang tao, kumpiyansa kaayo ang mga pamilya nga magsuri-suri, ang mga anak maglakaw-lakaw, wala joy manghilabot, bisan magbuntag pa. Karon nga panahon, wala na misalig tungod kay namalik na po ng mga adik sa atong nasod. Kaya ang nagdala, puro mampod mga bangards.
0: Agoy na po naman. Pero inon mga katropa, sige lang. At ang nalantaw kong saya.
1: Karon nga si PBBM na nagdala sa Pilipinas. Way ayos, katropa, salamat sa pagbasa. God bless. Ayan. Good PM, ma'am. Mayong morning sa inyo, ha, ni katropang Marvin. Say good PM, good AM pa man.
0: Good AM. Advance.
1: Advance. Ito mga katropa, again, nagang salamat sa tayong nakiguban sa itong programa. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang persa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Marvin Ibano.
1: Kini sabi niyong ubos nga lagad sa kahanginan sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha, katropang Juvet Espanyol sa programa
2: Sentro.
1: Kung matuuran ang sandigan. Alas 10:07 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. X- XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
3: Considering the volume of the exhibits, numbering around more than 200, consisting of more than 3,000 pages, may we ask for a table near the witness so we could lay down our exhibits, Your Honor?
5: The clerk of court, through the OSA, may do so without need of suspending the trial.
3: Thank you,
5: given that you will be undergoing preliminaries in the meantime, correct, Attorney Irwin?
3: Yes, Your Honor.
5: Okay, you may proceed, Attorney Irwin.
3: I will now proceed with the offer of testimony of this witness. Magandang araw sa inyong lahat. Ang testimonya ni Attorney Gerardo F. Del Rosario ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, ang Vice Presidente at ang kanyang asawa na si Attorney Manases R. Carpio ay may pag-aaring mga kumpanya o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang ito ay ang mga sumusunod: City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Inc., Cale 88 Foods Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometry Security and Investigation Agency Inc., Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, 3 Kids Trucking Services Inc., CYKNP Davao Corporation, SGT Fortune Horse Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Madayao Fisheries Inc., Amianan Shores Inc., Cable Tow 88 Shipping and Marine Services Inc., at Carpio Lawyers. Pangalawa, may mga shares of stock at interest sina Vice President Sara Z. Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio sa mga kumpanya. Ang halaga ng mga shares of stock at iba pang interest sa mga kumpanya ay dapat i-declare sa SALN. Pangatlo, base sa mga authentic records ng Securities and Exchange Commission at ng mga kumpanya, papatunayan kung magkano ang kinita ng mga kumpanyang ito at kung may dividends bang dineklara o ipinamahagi sa kanilang mga stockholders. Importante ito dahil gusto nating makita kung ang mga kumpanyang ito ay talagang may naibigay na lehitimong income kay VP Sara Duterte na maaaring makatulong magpaliwanag sa paglaki ng kanyang declared net worth. Ngunit batay sa records na ipapakita, wala o zero ang dividends para kay VP Sara at Attorney Manases Carpio sa mga kumpanyang ito. Pang-apat, ipapakita ng witness ang sariling filings ng mga korporasyon sa SEC, kabilang na ang Articles of Incorporation or Partnership, General Information Sheets at iba pang corporate records. Makikita dito kung sino ang incorporators, stockholders, directors at officers ng bawat korporasyon. At mahalaga, makikita rin kung sa mga panahong Vice President na si Sara Duterte, nakalista pa rin ang kanyang pangalan at interest sa ilang korporasyon. Ito ay malinaw na paglabag ng konstitusyon. Panglima, ang ilan sa mga kumpanya ni Vice President ay nag-report ng malalaking sales sa mga panahong siya ay Vice President. Isa na sa nagtala ng malalaking sales ay ang GenCorp Industries Inc. Itong GenCorp Industries ay may kaugnayan kay Vice President, hindi lang dahil ito ay kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ang GenCorp Industries at iba pang mga kumpanya ni Vice President ay may mga interlocking shareholders, directors at officers. Isa na dito ay si Jaime T. Cruz. At ang pangalan ni Jaime T. Cruz ay paulit-ulit na lumalabas sa mga SEC documents. That's it for my for the offer of testimony, Your Honor.
5: Comment, Attorney Justin.
7: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
5: Duly noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
3: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
5: You may proceed, sir.
3: Thank you. Mr. Presiding Officer and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na i-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood, katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
5: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
3: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
8: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
3: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
8: Maayos naman po.
3: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan. Kung kailangan nyo pong uminom, uminom lang po kayo.
8: Salamat po.
3: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address, at ang inyong kasalukuyang trabaho.
8: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang director, nakatalagang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
3: At ano naman po ang inyong educational background?
8: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
3: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
8: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit 7 taon na po.
3: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
8: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong chief counsel, naging assistant director at noong 2016 po naging director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
3: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
8: Opo, abogado pa rin po.
3: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
8: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
3: Kanina po, nabanggit nyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
8: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng limang division. Una, meron po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws nito ng mga domestic corporations. Meron din po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department, na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement, maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division, na ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
3: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
8: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commission and Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
3: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
8: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatupad ng retail trade law, maging ang Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng ease of doing law, ease of doing business law, anti-dummy law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
3: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon, araw na to, sa impeachment court?
8: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
3: Tungkol saan po itong usaping ito?
8: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
3: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoenang ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives, na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: Attorney Del Rosario. Kumusta po kayo dyan? Okay pa po ba kayo?
1: Ayos pa po.
0: Okay. So, ituloy po natin. So, kanina po, nabanggit nyo na may natanggap kayo na subpoena para umaten ngayong araw na ito. Pagkatapos nyo po, nabanggit nyo kanina na bago kayo masapina, may natanggap kayong dalawang request letter. Pagkatapos naman po, nung pagkatanggap nyo nung sapina, ano pa pong mga request letter ang natanggap ninyo kung mayroon man?
1: Mayroon po akong natanggap na subpoena sa petsang na ako po ay inaatasang dumalo sa usaping ito, sa impeachment case na ito. Sa petsang September 14, 15, and 16. Yun po yung unang subpoenang natanggap ko. Nung natanggap ko po ito, meron po akong natanggap nung natanggap ko po ito nung September 10, yung subpoena. Nung September 11 po, may natanggap din po akong panibagong sulat.

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall King Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask the tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saang ano kong mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So based po dito sa summary, merong nakalagay na data from sa unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So based po dito, ano po yung naging participasyon, kung mayroon man, ni Vice President sa kumpanyang ito, kung ang pagbabasehan na yung Articles of Incorporation?
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito, yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang capital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid up po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong nagtatag ng korporasyon. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents kaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas pong isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing korporasyon nung ito ay itatag. At mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po noon na incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay. So, lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano ko ba itong authorized capital stock na 1 million under the column company's total?
1: Yung authorized capital po, matatagpuan ito kadalasan sa Article 7 ng Article of Incorporation. Yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng korporasyon. Yung 1 million piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column still under company's total ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, na mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng company.
1: Para po sa mga shareholder po na okay. Kumuha ng parte ng authorized capitalist na.
0: At ito naman pong susunod na amount, no? Under the amount paid up still, under yung gray column na company's total, ang halaga po dito na lumalabas ay 62,500. Ano naman po itong amount paid up na ito?
1: Ito po yung kabuong ang halaga na binayaran ng mga shareholders na kumuha ng capital na lumalabas po na hindi po nila nabayaran ng buo yung kanilang subscription.
0: Okay, so itong 62,500, ito pa lang po yung binayaran ng mga shareholders sa kanilang subscription.
1: Opo, lahat po ng shareholder.
0: Ayun. Okay, malinaw po. So para po lahat yon sa mga shareholders. Itong shareholder po, no, pakipaliwanag nga po sa madaling salita. Ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na may meron pong i-issue sa kanilang share sa pistak.
0: At ano naman po kung anong ibig sabihin kung ang isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So punta po tayo sa susunod na mga column, no? Based sa summary, itong color blue na may heading VP Sara Duterte. At meron ding column dito na amount subscribed na ang lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. 50,000 piso.
0: Okay. So 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock.
1: Ng shares of stock po niya.
0: So, meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yon?
1: Yung po yung unpaid subscription, yan po yung hindi pa po niya nababayaran na amount of subscription niya.
0: So, ibig sabihin may utang pa po based dito sa information na ito, may utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa Articles of Incorporation.
0: Okay. So far, ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige, so punta tayo sa last column. Meron ditong nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na compute yung 20% na yan, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yan po yung outstanding shares. Dinibide po dyan yung magkano naman po yung sinubscribe ni BP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para maging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. So, baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets.

0: Yung unang column po ay year, no? Pero bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa komposisyon, sa mga opisyalis ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubmit sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So napansin ko po yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021. Bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021, kasi halos ang mga information po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of Board of Directors, kung siya ba ay member ng Executive Committee, bagin po sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya presenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala kong pagbabago, no, kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up pareho pa rin po, no. So ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa member ng Board of Directors po si Vice President, tama po ba 'yon?
1: 'Yan po ang nakasaad sa GIS ng mga panahon na 'yan.
0: So nakalagay po dito na member of the Board of Directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So paki-explain nga po, ano po ba itong Board of Directors?
1: Well, ang Board of Directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na estratehiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang magsumite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kailang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng proteksyon para sa kailang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors, tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee based dito?
1: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GIS, si VP Sara Duterte po ay parte ng Executive Committee.

0: As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
1: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
0: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
1: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty pa po dahil kasama siya sa executive committee.
0: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
1: Okay, thank you. So nabanggit niyo po no, na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2024. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa row na ito, meron po bang nagbago sa shareholdings or sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
0: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na GIS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang amount subscribed na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo. 50,000 pesos din po.
1: Okay, so fully paid na po siya. From 12,500, nabayaran niya na ng buo yung 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
0: Ayon po sa GIS na sinubmit nila.
1: So ito pong total na 50,000 pesos na amount paid up. So ito po yung total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
0: Opo.
1: At ganun din po, no, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership. 20% pa rin ho.
0: Tama po, 20% pa rin po.
1: Pero ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
0: Ayon po sa GIS nila, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
1: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
0: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
1: Ah, so may election po?
0: Dapat po, may election.
1: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Objection, Your Honor. There's already been a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
3: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogadong inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
0: Tama po.
3: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 milyong korporasyon. Tama po?
0: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin po siya.
3: Alam po, isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpapatuloy ko po. So, yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yun, di ba?
0: Tama po.
3: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one person corporation. Ilan po ang minimum na dapat na nagbubuo ng isang kumpanya?
0: OPC po siya, kaya isa lamang po.
3: Dati po, ilan po ang minimum na bilang ng tao para magtayo ng isang kumpanya bago po yung amendment sa OPC?
0: 5 po ang minimum number of incorporators.
3: 5.

0: So usually sa gantong uri ng kumpanya na hindi naman listed sa stock exchange, malamang lima lang po ang stockholder nito.
1: Kadalasan po lima po.
0: Ito po, lima to no?
1: Lima po.
0: Oh, lima po ito. Mukha namang lima eh. So lumalabas po na yung lima, malamang din nang hindi ko nakikita yung JS, bawat isang stockholder ay meron tigda 20%.
1: Tama po, equal po.
0: Dito po sa kumpanyang to, di po ba? Tama po.
1: Opo.
0: At ang bubuo ng board of directors ay yung mga stockholder, di po ba?
1: Opo, sila po yung initial directors po during incorporation.
0: Opo. At lima po yun, lima lamang po yun.
1: Tama po.
0: So it may be a misnomer na palagi nananalo yung statement ni Attorney Urban dahil yung board of directors na lima lang naman talaga ang bubuo ng board of directors. Hindi po ba?
1: Tama po, sir.
0: Dahil kulang na yung tao mo para sa board of directors eh. Sila lang namang lima eh. Tama po, sir?
1: Tama po.
0: Okay. You may proceed. You may proceed, Attorney Urban.
2: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng Board of Directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po, based po dito sa summary, member pa rin po ba siya ng Board of Directors?
1: Member pa rin po siya ng Board of Directors sa JS ng 2025.
2: How about sa Executive Committee po?
1: Ganun pa rin po, nakatala pa rin po siya as member ng Executive Compensation Committee.
2: Dito po sa column na officer, mayroong nakalagay na associated person. Ano ang ibig sabihin ng pag may nakalagay na associated person, kung alam po ninyo?
1: Ang associated person po, sa pagkakaalam po, ito po yung nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market transactions.
2: Okay. So, sir, abogado po kayo, no? Lumalabas po dito na member po ng Board of Directors si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Kailan po na-elect na Vice President si Respondent Sara Duterte?
3: Sumumpa po siya bilang Vice President ng June 30, 2022.
2: Okay. And bilang abogado, pwede po ba ng isang Vice Presidente kapag nanumpa na siya ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
4: Objection, Your Honor. Calls for an opinion from a witness that is clearly incompetent, Your Honor. If the prosecution was if so minded, they should have been asked for of the civil service.
0: Actually, I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it. If that's the opinion of the SEC, you may answer, Attorney Del Rosario.
3: Meron po tayong provision sa ating constitution na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kanilang deputies, ay hindi maaaring, kung pagpapahintulot ng constitution, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina. Magkaroon ng trabaho, mag-engage ng ibang profession, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po meron po ganun provision.
2: Your Honor, we ask the impeachment court to take judicial notice of Article 7, Set 13 of the 1987 Constitution, which says the President, Vice President, the members of the Cabinet and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with, or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
0: Thank you for reading that, Attorney Urban. Attorney Del Rosario, wala po akong napakinggan sa binasa ni Attorney Urban na business interest.
3: yun po lang yung pagkakaintindi ko mag-participate sa negosyo.
0: Participate in business, yes, it's there. But to have a business interest, do you see it?
3: Siguro po, mali lang po yung aking pag-interpretasyon ng Tagalog po.
0: Okay. No, okay lang po. Okay lang po. Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Arun.
2: Thank you, Your Honor. May we ask the, well, we will now proceed to the next part of the summary still for GenCorp.
0: Hold on, Attorney Arun. Can you flash the previous slide?
2: The constitutional
0: Can you flash
2: provision?
0: The previous slide? No, not the constitution. The previous slide.
2: The summary.
0: The summary. Because this will, this might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Can you... The summary on...
2: Page 3 of the summary.
0: The company. Yes, Attorney Del Rosario, ano po ibig sabihin ng associated person sa authorized capital stock?
1: Well, nasa under po siya ng officer. Yung sa may authorized po is yung po yung linya na matatagpuan sa Articles of Incorporation. Yung sumunod pong information ay mga informasyon na galing sa JS.
0: Hindi under po, ang tanong ko po, ano pong ibig sabihin ng associated person?
1: Well, ang associated person po ay isa pong tao na ito ang nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market companies, sa mga mutual funds.
0: So pagkatapos po nung unang pagkakalikha ng kumpanya, hindi nyo na nilalagay yung authorized capital stock? But naging officer, NA, NA, associated person, ano pong ibig sabihin ng column yan?
1: Iyan po yung mga informasyon na nakalagay sa JS, sa General Information Sheet.
0: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
1: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po dyan data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
0: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock. Hindi po ba? Parehong column po yan eh.
1: Parehong column po.
0: So, 1,000,000 pa rin yung authorized capital stock? Hindi nagbago?
1: Hindi pa rin po nagbago.
0: Okay. Pangalawa, bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
1: Yung po ang pagkaka-report nila sa JS. Muli sa kanilang amended JS.
0: So base lang po yan sa nireport sa inyo?
1: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa JS, yun lamang po ang nakalagay dito.
0: Okay. Kindly proceed, Attorney Arun.
2: Thank you, Your Honor. So kanina po na-define ninyo ang shareholder. At nasabi niyo, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So ano po ba ang financial benefit, kung mayroon man, ng pagiging isang shareholder ng kumpanya?
1: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na to ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
2: Nabanggit niyo po yung dividend, no? Ano po ba itong dividends?
1: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang korporasyon na nanggaling sa retained earnings. At yung retained earnings na ito ay nakatagrip po as unrestricted retained earnings o wala nang paggagamitan na maaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. In proportionate interest po sa kumpanya.
2: Okay. So ito pong dividends ay kita ng shareholder.
1: Opo, yan po yung binibigay na kita ng shareholder.
2: Sige, so puntahan natin yung susunod na table para sa Metro City Chow Foods Corporation, itong page 4.
0: Before you proceed, Council, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yun po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
1: Tama po.
0: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari, kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
1: Tama po, hanggat hindi pa po siya naibabayad sa mga shareholders.
5: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
1: Tama po.
5: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend.
1: Maari po.
5: Nakadeklara po ba yon sa SEC o hindi po?
1: Maari pong makadeklara yon kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa JS po, wala po kaming ganong entry on...
5: Loan po yon ng shareholder, hindi ng kumpanya.
1: Opo, maaaring ideklara po yon ng, through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, baka rin nakalagay ang pangalan ng shareholder doon.
5: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yon. Loan po ang turing doon, pero advance yon sa undeclared dividend. Kailangan po ba ideklara yon?
1: Siguro po, hindi ko po kayang sagutin yan. Una-una, hindi naman po ako CPA yan para...
5: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
1: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
5: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
1: Maari pong merong accounting standards na nire-require po yan. Tulad nga po na sabi ko, hindi ko po alam ang mga accounting standards. Kung ano-ano po pong mga entries na dapat for purposes po ng maging transparent kung dapat siyang i-declare sa financial statement.
5: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
1: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita sa mga GIS.
5: Okay, salamat po. You may proceed, counsel. Thank you for your indulgence.
2: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito.
1: Ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and cater foods.
2: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
1: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumentong ito ay isinusubmit sa aming tanggapan within 120 days of the end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.

0: itong 25,733,411. Ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
1: So ito po yung benta. Benta ng kumpanya. Okay. Para sa buong taon ng 2017.
0: Tama po.
1: And then sa susunod na column, still for 2017, no, merong net income na lumalabas na ang amount ay 321,223. Ano man po itong amount na ito?
2: Your Honor, at this point we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
3: Counsel, you want to respond?
1: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita, pero at the end of the day, wala pong nakuhang dividendo. So, papunta po tayo sa puntong iyon, pero bago po tayo makarating doon, Your Honor, kailangan po namin ipaliwanag ano po ba yung mga amounts, ano po ba yung dapat tignan ko para malaman kung may dividendo o walang dividendo, Your Honor.
3: But I don't think you need to go through the year-by-year account, Counsel, because as we can already see, it will end in a loss.
1: Yes, Your Honor. I'm just trying to explain, Your Honor. Anyway, Your Honor, hindi ko na po kailangang gawin taon-taon. This is just the first row to illustrate, Your Honor, itong mga konseptong ito.
3: Yes, Counsel. I'll give you some leeway just to explain the concepts, but kindly go directly to your point.
1: Yes, Your Honor. I'll do that.
3: Objection is overruled. For the meantime, Attorney Justin.
2: Understood, Your Honor.
1: So, sir, ano po itong lumalabas na 321,223 under column na net income o net loss?
0: Ito pong amount na ito ay ang kinita matapos tanggalin ang cost of sales. Ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito. Ito po yung lumalabas na kinita niya, 321,223.
1: Okay, thank you po. Ngayon sa susunod na column, no, ang column na ito ay retained earnings/deficit. Ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
0: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
1: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
0: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi ay nagbabago. Depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
1: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
0: Ibig sabihin po niya na wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
1: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
0: Tama po.
1: Okay, yung susunod na column, no, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
0: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
1: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column. Nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
0: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang dineklarang dividendo o binayad. Wala pong information na nakalagay.
1: Okay.

0: O kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
1: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
0: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
1: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
0: Ayun. So, yung retained earnings noong 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
1: Tama po.
0: Okay. Ngayon, diretso na tayo, no, sa unrestricted retained earnings. Pareho po yung amount sa retained earnings. So, ano pong ibig sabihin nito?
1: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated unrestricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
0: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
1: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
0: So, dalawa po yung tinignan yung document, audited financial statements at GIS, tama po ba?
1: Tama po.
0: Gumamit nga po tayo ng example, no? Nabanggit nyo kasi na nanggagaling yung information, isa sa pinanggagalingan ng information ay yung general information sheet. So, puntahan po natin yung 2018 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation. And for the record, Your Honor, we'd like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-A. Ito po yung 2018 GIS ng Metro City Chow Foods Corporation. So pakitignan nga po tong GIS at anong saang page po makikita diyan yung impormasyon tungkol sa dividends?
1: Ito pong GIS pertaining to Metro City Chow Food Corporation sa taong 2018 sa page 9. Meron po ritong hinihingi impormasyon tungkol sa number 5, dividends declared during the immediately preceding year. Nakalagay po rito kung ang different types of dividend, whether cash, stock, or property.
0: Para lang pumalino, anong item po diyang sa page na yan, lumalabas yung information tungkol sa dividends?
1: Sa item number 5 po.
0: Item number 5. So ano po ang nakalagay sa item number 5? Ano po ang nakalagay tungkol sa dividends declared during the immediately preceding year?
1: Type of dividends, cash, stock, property, sa amount, NA po ang lahat ng deklarasyon. NA sa cash, NA sa stock, at NA sa property.
0: So ano pong ibig sabihin nun, sir?
1: Wala pong impormasyon tungkol sa dividendo.
0: Thank you. And tinignan nyo rin po yung financial statements para sa 2018?
1: Sinuri din po.
0: At ano pong impormasyon tungkol sa dividends, kung mayroon man?
1: Wala pong impormasyon doon tungkol sa pagbibigay o pagdideklara ng dividendo.
0: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung 2019 na information tungkol pa rin sa financial statements ng Metro City Chow Foods Corporation.

0: Okay, ang kakaiba dito sa 2019 ay may lumalabas na po na amount doon sa column ng appropriated retained earnings. Ang amount ay 1,350,000 pesos. Ano po itong lumalabas na amount na ito, sir?
1: Yung sa 2019 po, yung amount na 1,350,000 pesos po under appropriated retained earnings, ito po yung amount, ito po yung pera in-set aside po nila para gamitin sa proyekto ng kumpanya. Maaring proyekto po para expand o magbayad ng utang. Yung po ang amount na itinalaga nila.
0: Ito po ba ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi po. Punta tayo sa next na column na merong lumalabas na 333,767 under the column unappropriated or unrestricted retained earnings. Paano po na-compute itong amount na ito, sir?
1: Yan po yung balance mula from the retained earnings na tinanggal po rin yung minart nila as appropriated. Ito po yung natira. Pera coming from the retained earnings ng kumpanya.
0: Okay, so yung retained earnings po for 2019 ay 1,383,767 minus itong 1,350,000 appropriated retained earnings, lumalabas po na 33,767. Tama po ba yan?
1: Opo, yan po yung nasa account po ng unappropriated or restricted retained earnings.
0: So ito po bang 33,767 ay pwedeng i-declare na dividends?
1: Pwede pong i-declare itong as dividend.
0: And bakit po no dividends declared pa rin sa taong 2019?
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent to testify and answer for the corporation involved, Your Honor.
3: Sustained.
0: I'll reform, Your Honor.
3: Kindly reform, counsel.
0: Bakit po nakalagay na no dividends declared itong last column para sa taong 2019, sir?
2: The same objection, Your Honor. The reformed question does not make it different.
3: No. The first question was, he was asking why. The witness would not be competent because declaring dividends is subject to the discretion and decision of the company and the company's board of directors. I would assume walang nakalagay na dividendo dahil wala pong dineclare na dividendo. Dineklarang dineclare na dividendo. Tama po ba?
1: Tama po.
3: Nakabase po yung no dividends declared sa report ng kumpanya na wala silang dineclare na dividendo.
1: Wala pong information po sa JS as well as sa financial statement.
3: Na nag-declare sila ng dividendo para sa mga taong yan.
1: Tama po.
3: Okay. Kindly try to wind up, Attorney Orin, before we break for lunch with respect to your educational direct on the terms in the summary.
0: Yes,
3: so
0: Your Honor.
3: So we can proceed to the more exciting matters after lunch.
0: Yes, Your Honor. Anyway, I see that there are negative amounts here. I think this will be quicker now, Your Honor.
3: Okay. So, kindly proceed and wind up with that, I guess, before we pause for lunch.
0: Yes, Your Honor. So tingnan po natin itong summary ulit. Ang nakikita ko po ay 2020 hanggang 2024, nakapula po yung funds ng figures para sa net income or net loss. Ano po ang ibig sabihin nito na nakapula siya at may negative value?
1: Ibig sabihin lang po nito na negative po yung kanyang income from 2017.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
5: Exact time, alas 12 na.
6: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
5: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Kuya A, Igob AI, app inilunsad ng Marcos Administration ngayong araw.
7: DICT handang makipagtulungan sa Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme.
5: Vice President Sara Duterte, kinundina ang pamamaril sa South Cotabato School. Administrasyong Marcos Sinisi.
7: PNP imbestigahan ang pagkasawi ng isang law student na nahulog sa isang kondominium sa Taguig City.
5: MPD, naka-maximum tolerance sa mga kilos protesta ngayong martial law anniversary.
7: Corporate records sinilatag sa Day 27 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Senator Lauren Legarda, mga katropa, nag-extend muli ng medical leave.
7: Walong bagong insidente isinama ng ICC sa kasong laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
5: Balitang regional na tayo, ang klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
7: Balitang international media ban, US President Donald Trump binala ang magdudulot ng chilling effect sa US press.
5: Showbiz naman, mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
7: At sa balitang sports, Alex Ayala nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami inyong napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
7: Ako si Brian Depal.
6: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng Igob AI, bagong intelligent feature ng Igob PH Super App dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa Igob AI si Kuya A. Isang built-in assistant na nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified Igob PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang Igob PH Hackathon 2026 awarding ceremony kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
6: XFM News Nationwide.
7: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsinting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon.
6: XFM News Nationwide.
5: Kinundi na mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni VP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuno rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo nitong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay VP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ang political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
6: XFM News Nationwide.
7: Iniimbestiga na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24 anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palapag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operatives.
6: XFM News Nationwide.
5: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa paggunita pa rin ang anibersary ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya hindi agad haharangin ang mga grupong magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
8: Sir George, mataas po ang pagrespeto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat sa responsibilidad. Sa ganun pa man po, pinakamataas po na antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinisigurado po natin dito at tinatawag natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pagrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
5: Sinabi rin ng MPD mga katropa na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
6: XFM News Nationwide.
7: Vice Mayor G. Atienza nanawagan ng respeto at kaayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Live
9: Nalawagan si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw na panatilihin ang kaayusan at igalang ang lusod kasabay ng paggunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, kinikilala ng pamahalaang lusod ng Maynila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag ng saloobin. Gayunman, hiniling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyakin maayos, malinis at ligtas ang kanilang mga aktibidad. Hiningan din ng si alkalde na mahalagang maparatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
10: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Samantala, mga katropa, yung corporate records inilatag po sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Live report.
7: Nanumpa sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang Director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salience at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa nasabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
10: XFM News Nationwide.
7: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ang summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Gayon naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahe Tang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyong dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
10: XFM News Nationwide.
5: Balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaari magdulot po ng self-incrimination. Inaasang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ng prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luistro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub judice rule matapos makatanggap ng show cause order sa dalawang prosecution lawyer.
10: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
7: Nag-extend ng medical leave si Senator Loren Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatanda ang noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
10: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate budget hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President dahil abala rin ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
10: XFM News Nationwide.
7: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan nais tumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Igreet din ang Ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel kahit idiniklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprobahan na ng Kongreso ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
10: XFM News Nationwide.
5: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Dinalakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya namang nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
10: XFM News Nationwide.
7: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang walong karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idiragdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
10: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede niyo pong subaybayan na aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
10: Balitang regional.
5: Punta tayo sa Jensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 nga ang patay at 7 sugatan. Kalagdagang detali pa, katropa natin sa balita. Ruel Duantay, XFM, Jensan.
10: Live report.
11: Nananatiling balot sa kalungkutan ang Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. Tatlo ang nasawi sa insidente, kabilang na ang dalawang grade 9 na estudyante at ang 14 anyos na suspect, habang pito pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and DepEd Secretary Sonny Angara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14 anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santum Plus Gold. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Roel Dumantay, XFM News.
7: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng anta sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Manglanilla. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng anta sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM, habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantala, ang Talisay City College at private school ay ipinauubaya sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau o EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagmumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na limitahan ang outdoor activities. Hinihikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
5: Ito naman, katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa pamamaril dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
13: Patay ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambo, Sambungan, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
7: Mangingisda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
14: Nasawing isang mangingisda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng Barangay Pasensya, Tobias Fournier Antique. Pandang alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 19 kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalang si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng Barangay Fatima sa nasabing bayan, kasamang kapwa mangingisda na kinilalang si alias Mario. Nang mangyari ang insidente, tinatayang nasa 400 metro ang layo mula sa baybayin at may lalim na humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nangingisdang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa pahayag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Dodoy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang hinanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang mangingisda, nadala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Fanoos.
5: At Katropa, dalawang rider, patay naman sa magkahiwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
15: Live report. Nasawi ang dalawang rider sa magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa Barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan nang aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamon ang malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa Barangay Tuwao North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
5: update. Katropang Brian, mahinang habagat lang ang nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na 3 araw.
7: Katropang Buddy, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
5: At inaasahan po mga katropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po ay sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Webes o Biyernes.
7: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5:53 ng gabi.
5: Balitang International. Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ang ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ang ilang ulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges sa hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may protection ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
16: Showbiz News.
17: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga biyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng actress na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay itoon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gubernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
16: Balitang sports!
5: Atin po sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina 10-star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban ni Russia's Tatiana Prozorova at Belgium's Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iba Jovic sa intriset match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
16: XFM News Nationwide.
5: 95 days na lang at Christmas na, mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po arito ng Lunes, September 21, 2026.
7: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
7: Ako si Brian De Paz.
5: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas.
16: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
16: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Ka-Clarex, Ana?
19: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Santo Plus Gold.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Epektibo jud ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako'y lawas. Wala d'yo'y lami iniho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daug aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud nako ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

adlaw mga katropa, and welcome na usaban ining atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray hanga din anak mo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Kadin bagong adlaw, syempre bagong oportunidad ngan hika natong tanan. Hilabi na sa atong mga katropa din hanga din adunay balatian ha. Ayaw kawalas paglaob tungod kay nining atong panahon mga katropa, samtang adunay kabuntagon, adunay adlaw, aduna kitay paglaob mga katropa nga sa gihapon na pwede kita magkaangkon og kaayuhan. Labi na ni atong programa The Secret of Health, no, ato gayong gina atagan og pagtagad gini mga simpleng pamaagi, no. Alang kayo da matabangan kini ato ang mga katropa nga din adunay balatian. O, bisan pa man way balatian gani atong ginahatagan og pagtagad usab o pirmi ginapahinumdom nga prevention is always better than cure. Mas maayo nga din aduna ta hinagiban aron kayo da malikayan kining mga balatian na mga katropa. Bonsa, welcome ang tanan. Live na usab kita karon ini atong programa The Secret of Health, inyo magkauban your health consultant CJ Yanedruda. Oga managuban-uban ta hantod alauna imedia gayod mga katropa. And syempre sa mga nagapaminaw karon sa ilaha gayong matag radyo, welcome po mga katropa. And ubanin na usab ko ninyo ini atong programa. Pinaagi gayod no sa pagpadala sa inyong mga pangutana and the concern na mahitungod gayod sa atong panglawas. Welcome kamo mga katropa ha. Just text your messages and the concerns at tuwa gayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwa nga text line number 0909-1762844. Welcome ang tanan ha. Nga mapadala sila mga mensahe kung ano na kamo ibut hatagan o pagtagad. Nining atong programa The Secret of Health na mga katropa. Live ang atong programa karon hilabi na din sa 89.1 XFM Dabao. Ayan, kamusta kamo Dabao Wednios? O, kamusta ang tanan? Inaot nga din ang tanan nga ha. Naka mo sa kahimsog o kapiskay sa panglawas. Oga kung anaman sa balatian na sa gihapon no unta nagmalipayon tungod kay ang pinaka problema ra ba kung aduna tay balatian nya daogon ta sa atoang problema sa panglawas mga katropa nga din magresulta og pagkasubo o pagkagool edi mas musamo tawon ang balatian no amo nang bisan pa man anas balatian ako nagapanghinaot mga katropa nga din anamos pagkamalipayon. No, tungod kay kini pagkamalipayon bitaw dako kinig tabang hilabi na sa ato ang mataga sitwasyon kinabuhi no. Bisan pa man anas balatian or wala man basta ikaw nagmalipayon dako ka nagikatabang mga katropa. Hilabi na ning orasa sa atong programa The Secret of Health. I hope and I pray nga din anak mo karon sa mahimsog og mapiskay nga panglawas ang mga katropa. Welcome ang tanan hilabi na sa atong mga avid listeners sa Turil, sa Matina, no, sa Katalunan. Then asa man nga lugar dinhi gayud sa Davao mga katropa sa ato agayong mga avid listener and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live sa mga tong programa sa mga taga-Tagom nga dinabinaw karon sa 107.1 XFM Tagom. Happy listening po mga katropa nato din ha, no, sa ato ang dakbayan sa Tagom area mga katropa, no. And speaking of Tagom ha, pila na lamang kaadlaw mga katropa, no? 7 days na lang, no? Or 6 days na lang mga katropa tungod kay karong adlong Domingo na gayod. No, karong adlong Domingo na gayod mga katropa, ipahigayo na gayod kining ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, kauban ang XFM Tago mga katropa nga ipahigayon gayod dinha sa Barangay Andili Mawab Dabao de Oro. Kita-kits ta mga katropa ha, karugayong adlong Domingo, alauna hangtod alas 5 sa hapon. Mao ka na ang ato ang mahimong schedule o ang ato ang venue din ha gayon sa Barangay Andili Mawab Dabao de Oro. No? And kita-kits sa mga katropa na to, hilabi na sa atong mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon 99.1 XFM Mati. No,
And 11.7 XFM Bukidnon, asa magkakaroon nga lugar mga katropa. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ang atong programa pinaagi gid sa atong XFM Facebook page. Pwede nyo na ha i-search sa inyoha gayong Facebook apps mga katropa. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Live makita ninyo karon ang atong programa. Ilabi na kung wa mo'y pang-text din ha. Pwede ka mo din ha mo-comment mismo sa atuang comment section o sa atuang Facebook Live. If you have concerns and questions, welcome ka mo mga katropa nga muuban o muapil gayon nining atong programa The Secret of Health. Okay? Alas na to, alas 12:45 na mga katropa nining atong programa The Secret of Health sa gihapon. Kini hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gilabi na atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3, ang atuang ultimate at rayong adin padayon ang paghatod o kaayuhan, paghatod o protection no, sa atuang lawas sa mga katropa. Hilabi na ni atong panahon bito, no, kay gani bulan na karon sa September mga katropa. O gani, no, hapit na po mahuman ang bulan sa September.

taas kayong temperatura, magsakit ang lawas. Usa na sa mga senyales basic adunay gitawag na to ga viral problem gani ato asyang ki-advise nga mas maayo magpalab. Para ma-check kung unsay pinakahinungdan nganong adunay pagtaas temperatura. Pero ato apong gihatagan dayon og mga gitawag na to ga pwede niya ma-take ng mga supplement and mga modalities nga pwede niyang himuon kay basic pwede mawala ra pud diay ang gibati sulod sa upat ka adlaw. Pero to sa ato siyang gihatagan og tambag nga din kun di mawala sa upat ka adlaw mas maayo. So, magpa lab test jud siya. Pa-check, hilabi na, kay di po daw maayo iyang paghihi. Kaya gasakit iyang likod na. Kasi dahil naapod siya gitawag na itong ayuti ay mas maayo na. And then syempre, ato ang ipainom sa ato mga produkto. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No? Ato siyang gipainom niya na mga katropa. And then, by God's grace and help, no? Uman sa upat kaadlaw, mabalik to siya sa ato agayong Yes to Health Clinic, mga katropa. But then again, ha, sa mga katropa na ito, ato ang ipahinumdum tungod kay mahimong uso na gayud kining gitawag na itong mga viral problem. And then, delikado kini sa ato ang mga katropa nga din aduna anaasa kaluya sa panglawas, luya ang immune system, naanas pangidaron, unya medyo bata pa, no? Sa ato mga kabataan, sila ni ang mas dali gayud maigo nining gitawag na itong mga viral problem. Anong usa sa pinakapar natin nining panahon na ang pag-inom gayon sa atong mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule and the Santon Vitamin C, no? Amo ni pinaka-importante nining panahon na mga katropa, tungod kay kini ato ang mga produkto, usa kini ka hinagiban, alang ka nato, no? Para gayon maampingan, maproteksyonan ang ato ang lawas. Kabisan pa man nating ulan, no? Magbago ang mga panahon, nga din adunay dalang mga sakit, no? Sa ato ang panglawas, mga katropa, apan kung atong lawas na proteksyonan gamit ang atong mga produkto, ilwas kita gayod, mga katropa, nining gitawag na ito nga mga balatian. Available ang atong matag produkto sa tanang butika nga dul sa inyong lugar. Ilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3, mga katropa. Kunya, kung hilig pagkamuinom o kape, mas maayo, pili adyod pirmi, ha? Kining healthy nga kape, mga katropa. Dili kay ka ng kape nga diin makapaluyas lawas. Take note na, tungod kay ting ulan na raba, viral problem, ayaw kalimot ang pirmi na ako ginapahinom doon, no? Dinis ato ang programa The Secret of Health nga kining mga unnatural sugar, no? Dili natural nga mga tamis, no? Or asukal, mga katropa, usa kini sa makapaluya sa ato ang immune system. Mao nang paningkamuti, kung hilig ka muinom og kape, kinahanglan ka ng kape imong ginainom, stevia ang gipatamis, ha? Natural, dili kay dili natural, tungod kay kung dili ka na natural, ay nako, basig mas maluya ang imuhang immune system, mas dali noong ka maigos balatian. Healthy nga kape, og lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ala ka mura pagpili din, ha, asa inyuhang mauyunan, no, ang mga lamian og healthy nga kape. Basta kini ato ang kape, mga katropa, mga healthy kani. Ilabi na kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, no, gani bisag 3 years old da pwede makainom tungod sa pagka very natural gayod ni ini, mga katropa. Mindugnas, malunggay, mangustin, and soya bean, mga katropa. Busa, ha? Ilabi na sa mga katropa na itong adunay problema bitaw sa ilahang gastrointestinal, sa ilahang chan. Adunay paghapdos or sensitibo ang ilahang chan. Mas maayo pag inumo sa atuang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Available usab kini ato ang mga healthy nga kape, no, sa tanang butika nga dool sa inyuhang lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Clinic nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, mga katropa. Available gayud ang ato matag produkto, ato ang Vision X Plus, ang ato ang Turbo, no, ang supplement for men. Available ka na, ha, sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na din sa Mindanao area. Sa Davao region, mga katropa, doon na kita ay duha ka branches. Tagum branch and Davao branch, mga katropa. Kung kamo mga taga-Tagum, ang ato ang clinic address na kita nahimutang sa M Central Building. Canty Road, Magugpo West, mga katropa, tapat kita sa Mr. DIY Public Market.

Huwagan na itong pinaka-landmark, ha? Tapad rata sa Mr. DIY, dali na kaya na ninyo ilocate. Ino na ninyo nga ito mo si Mr. DIY palengke. Tapad na po niya na mismo maugay ng atong Yes to Health or Wellness and the Pharmacy, okay? Abrido ka na mataga Domingo Hantod Bernes alas 8. Alas 7, no? Alas 7 ta din na stagom. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayon sa gabi. No? Kana ang ato ang schedule, no? And syempre, padayon usab ang paghatod ka ninyo o libreng servisyo sa ato ang Yes to Health Clinic. Libreng health check-up and consultation. Libreng dietary guidelines. Libreng therahertz therapy. Nutritional therapy. Juicing therapy. Pwede nyo na ma-avail mga katropa at tuwi lamang ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch. At available usab ang mga medisina, no? Nga din inyong gipang mintinar din, ha, na? And a very affordable price. Hilabi na atuaga yung mga food supplement mga katropa. Hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no? Para gayon maka-avail gayon sa ato ang mga big discount sa ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga taga Davao, gani karong adlaw mo gayud ang ato ang schedule dinhi sa Davao Branch sa mga katropa, no? Adlaw karon nga Lunes, no? Busa sa mga taga Davao, ha, ako kamong giawhag o ga welcome kamo nga diin mo ato karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagong Branch hangtod ugma ta mga katropa adlong Martes, no? Duha kita ka adlaw dinhi gayud sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao Branch adlong Lunes o adlong Martes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Musa gyawag ang tanan, no, sa mga taga Davao nga din nabuot magpa-check up o libre. Hala, makita-kita ta mga katropa sa ato aga yung Yes to Health Clinic at Davao Branch nga din nahimutang din sa M Cellpol Building, no, M Central man noon. Cellpol Building door number 3. Narata sa GSIS Heights, no? Atbang sa Kawayan Drive, Pantay Bata, Matina, Davao City. Tapad rata sa Tagum Cooperative gayod ang mga katropa. Narata sa highway, no? Dali na kayo na malocate. Pero pag amping lang mo, no? Kay pag dayong dulhog ninyo, pakurbada din has to mga katropa. Basta tapad rata sa Tagum Cooperative. Pag makita na ninyo ang Tagum Cooperative, pag hinahinay na mo, kay basig paglugsong ninyo, mulampas mo, maglisod na naraba mo o u-turn din, ha, no? Mao nang pag makita ninyo ang Tagum Cooperative, hinahinay mo kahit sunod ni ana, mao na dayo ng ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Dako man atong signage, no? Mabasa ninyo na dayon mga katropa, ha? Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then again, akong giyawag ang tanan, tungod kay karong adlong Lunes o ugma adlong Martens. Okay na atong schedule din higayod sa Yes to Health Clinic at Davao Branch. And kita kits mga katropa, huwag magdungan tang matuldukan huwag matabangan ang inyuhang mga balatian nga mawagtang huwag makaangkon o kaayuhan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Alas 12:50, siko na. Huwag alam sa pagpaday na ito programa bago tamo ato sa unahan, ato sa paminawan ang mga pahinumdam. Gikan sa atong master control, Sir Roy, so kapipilag ka mga testimonya, kamuhatag ka na itong inspirasyon, hilabi na kung ikaw. Adunay balatian, ayaw kawala sa paglaw mga katropa, tungod ka ikaw, pwede gayod makaangkon o kaayuhan atong paminawan.

0: Para na to, nanay?
1: Kasi abakero.
0: Nag-asa ka, nanay?
1: Nag-anforkis ni Prilia.
0: Nanay, bago ka niya ito din sa atong clinic, unsa gayon ang imong mga ipangbatid sa lawas?
1: Hanga.
0: Mm-hmm.
1: Nga, panintod ko pag humang.
0: Uy. Nga, kumusta nanay? Sa dihang na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangat?
1: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangat.
0: Uy, nawala na hangat.
1: Wala na akong paningot.
0: Hmm, ilan lang ka simana ang pagpanambal?
1: Isa lang ka simana.
0: Isa ka simana. Uy, nga, sa mahingon mo nanay sa mga naminaw karoon sa atuang programa?
1: Kamu karoon na naminaw din sa programa sa History.
0: Mm-hmm.
1: Ari nang pumudili kay mayam man sila tambal.
0: Ayan, daghang salamat nanay usa-usa maingon nimo sa Yes to Health.
1: Daghang salamat.
0: Ayan, so daghang salamat sa nanay Rosita Baguero.
1: Baguero.
0: From
1: New Cortes, New Prilia.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape o nangita akong kape nga herbal o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong asil. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Inyo sa gihapon magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. O ga-oras na ito, alaw na impunto na ganyan ini atong programa mga katropan. Welcome ang tanan, hilabi na sa mga bagong abutin na ha. And pwede ka mo habol o mo appeal kayo ini atong programa mga katropan. Pinaagis pagpadala sa inyong mensahe. No, sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Puspon ko ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayo yan ang basahon. No? Hilabi na sa mga nagpadala silang mensahe ay maghawa tungod kay ato ang basahon. Unya, ang inyong mga text sa masadyaan suman gayod sa ato ang health information. Tungod kaya ato sa taas sa ato ang pinakasentro sa ato ang programa karon. Okay, ang paghatod ka ninyo health information. Ato ang natunan mga katropa, mahitungod gayon nining gitawag natog usa sa makaguba or makadaot no sa sistema sa lawas nga magresulta og mga pipilang ka mga balatian. Kung kini atong pasagdan, usa sa pinakahinungdan nga basig ikaw makaangkon gayud og seryoso nga balatian sa malabot nga panahon mga katropa. Gani no, halos tanan tawo adunay susama niini nga kondisyon no, kini gayong gitawag nato ga stress sa mga katropa. Kadinwata na sayo the very destructive kini di aya may tungod gayud sa ato ang panglawas mga katropa. Gani adunay mga lawas or adunay mga kaso nga diin na healthy ang lawas sa usa ka tawo pila ka tuig apan sa dihang nagka problema na stress no, wala na manage tingala na lang no nga diin na nagkaroon ng kalit nga balatian ang usa ka tawo na bar down ang lawas no. Adunay mga panghitabo niya na mga katropa, gani adunay mga istorya nga din, ala, okay, mangkaya na siya, no? Timsog, mangkaya na siya, pero kalitral, ginin siya na ospital. Ay, naku po, mas grabe pa din mga katropa tungod kay kalit. No, nagka-problema gayon ang lawas, especially ang blood circulation. No, naapektuhan ang kasing-kasing. No, nagka-high blood. Ay, naku po, tungod lamang, niningitawag na ito nga stress ang mga katropa. How much more kung if you have already hypertension, heart problem, kidney problem, ay naku, edi mas musamot gayod ang imuhang problema na. So atong hatagan o pagtagad karon mga katropa, kini gayong gitawag na to ga stressed management, a simple techniques and habits no nga pwede nimo i-practice din na sa inyong matag panimalay. Pwede nimong himuon para gayod matuldukan or bisan man lang mabawasan kini gayong stress no sa ato gayong lawas ang mga katropa. Tungod kay sumala sa atong mga pagtuon, aduna day mga strategies na pwede natong himuon para gayod mabawasan o kung pwede man lang matuldukan kini gayong stress sa ato ang kinabuhi. Okay, kung may isgo taga problema na amang ginapirmi no? Pero at least mabawasan man lang nato og dili jud mahimong stress hilabi na kining chronic stress mga katropa para po dili magresulta gayud og problema sa ato ang panglawas na. So ano ang mga pipilang nga din pwede natong himuon ha? Hilabi na sa mga katropa nato nga din naminaw karon kung kamo adunay stress, ana kamo karon sa sitwasyon nga diin maglisod mo og manage no, maglisod mo og control sa inyo hagayong mga problema nga diin aduna na mo mga pipila ka mga symptoms nga diin inyong gibati tungod kay dinala no sa inyo ang stress mga katropa. Halimbawa kung aduna na mo palpitation, paglisod sa pagtunog, aduna na pagsakit sa inyong dughan, pagsakit sa inyong hawak, ay nako po, hatagi ng panahon or aniya ang pipila ka mga strategies nga kinahanglan or pwede ninyong himuon na mga katropa. Number one, physical activity. Sumala sa pagtuon, kinida yung mga physical activity mga katropa. No, kinibitong paglihok-lihok, pag kininga regular nga ehersisyo. Makatabang dahil kini para gayod mabawasan kining mga stressed hormones o makapauswag sa ato agay yung mga mood.
makapanindot nining gitawag natog mga pagbati mga katropa. Labi na kining serotonin hormones, no, a happy hormones. O taas kini mga katropas panahon nga din kita gayod mag-ehersisyo, no? So dako kay kinigtabang hilabi na sa mga katropa na itong adin ana sa stress. Kung anagan mo sa pagka-problema, ayaw mo sigiga lingkod or higda din ha sa inyuhang balay, labi na sa inyuhang kwarto, sige ra mo gakulong din ha. Maminaw dayog mga music bitaw nga kining mga guulpod nga mga music, eh di mas lalo noon samot noon ka nga diin maguul din ha. Kundi mas maayog gawas ka din ha sa inyuhang panimalay, pag-ehersisyo or paglakaw-lakaw ba, kung nakay bike mas maayo pag-bike-bike din ha. Makatabang na mga katropa ha, para di ay mababasan kiniga yung mga stress hormones, labi na ning cortisol. Mabawasan na mga katropa og mapulihan ka na og kining gitawag na tog happy hormone nga gitawag na tog serotonin, no? Ikaduha, kining sun bathing or sun exposure. Ang pagbulag sa init, dako kay nag-ikatabang. Dako kay nag-ikatabang para gayud ma-boost ang mood, no, sa atoa gayong mga katawhan, hilabi na kung ikaw ana gayud sa stress. So way gay ninyo, no, pagbulad mo sa init mga katropa, kung inyo napansin nga din na guol mo, lain inyong paminaw, bugat inyong paminaw, hala pangita mo adlaw, pagbulad mo, paglakaw-lakaw mo, di ba kay diha-diha dayon ma-feel ninyo nga din itaas ang inyuhang pagbati, nanindot ang inyuhang pagminaw. Mao na ang natural nga mekanismo sa lawas mga katropa nga diin adunay dakong koneksyon sa natural usab nga kinaiyahan gikan sa sidlak sa adlaw. So way ninyo na ha, pagbulad mo sa adlaw, hilabi na kung doon na mo'y kaila din ha. Nga din permi lang magulanon. So, nga diin na sigig hilak, hilabi na sa mga katropa na ito. Nainanin nga mga kaso, gani sa ito ang Yes to Health Clinic. Pila na kahiga yun. Nga din adun na tayo pasyente ni bisita. Nga sa dihang atong naiseran, nga din adun na siya i-stress. No? Kaya makita magud na sa IRI signs mga katropa. No? Kaya kini magud na inyong health consultant at si Jenny Druda, o sa ka-functional iridologist. Nga din pinag-iusap sa pagtanaw sa ito ang mata. No? Especially kining iris mga katropa. Makita na to kapag aduna siya gitawag na tog nerve rings and stressed rings, makita nato na labi na kumbaga kayo nagpasabot ka na nga din stress ang usa ka tawo. So dihang ato nakitaan unya ato ang gi-confirm pinagis pagpangutan ng ma'am or sir, no, na ba kay problema karon, unsa imong ginaisip nga mga problema tungod kay nakita nato, no, presently condition aduna kay stressed rings. Sa diyang ato siyang gipangutan na maghinay-hinay tawon, magtulo ang luha sa ilahang mata. Tungod kay lagi, mupadayag sila sa ilahang problema. Maunang mga katropa, kung aduna mo'y nailhan din ha, or kamo mismo nga diin adunay bugat nga gibati, gawas mo sa inyohang balay, pag-ehersisyo, pagbulad sa init, di ba kay makita ninyo ang kalainan mga katropa o improvement, no, sa inyohang pagbati. Kaya kung sige ramog kulong, ay nako, musamot dyan na mga katropa, mutaas ang cortisol or stress or hormone sa inyohang lawas. And then pili ha, pangtatlo, hindi kayong gitawag na itong healthy diet. Naiuban nga diin kung anaganis kakulanan, hilabi na ito ang mga kababayanan, kung ana bitaw sa stress problema, mas gipangita nga kaunon kiniga yung mga tamis. Mag-request dayon og cake, chocolate, ice cream, maubit na yung lami kayo kaunon sa panahon nga tingguol, no? Unya, unsa man, palit dayon og pansit kanton, no? Unsa panay instant nga kaunon, dali lutuon. Mao nay kasagaran, no, mag-order dayon og pizza, mga burger, unsa pa na din ha mga katropa, pero kanang tanan nga mga pagkaon to asultihan ta mo sumala sa pagtuon, aduna siya'y dakong koneksyon para gayud mo grabe ang imuhang stress mga katropa, no, tungod kay kini day makapauswag sumala sa pagtuon ha, kini gayud makapauswag sa gitawag na tog cortisol level sa imuhang lawas. What is cortisol again? It is a stress hormone in our body. Tingala ka, although nga makafeel ka og murag mutaas ang imuhang gitawag nga
kanindot sa paminaw, pipila, no? Pipila ka mga minuto, no? That is normal tungod kay reaction na siya sa gitawag na to conversion of simple carbohydrates into sugar. Mo nang murag bation ka og mo-spike imo ang sugar, murag bation ka og ka-alive, no? Murag mukalit og kanindot ang imuhang paminaw, hilabi na nagnakas ka luya. Pero human gayod ni ana mga katropa, pipila ka mga minuto or oras, ang balik ni ana, matingala ka, musamot ka kaluya, musamot ka kaguol. Maunay resulta sa gitawag gayod natog unhealthy diet during stress mga katropa or panahon nga din anakas kagulanan. Maunang gina-advise, pangtulo sa ato mga eksperto, mas maayo piliun nimo ang healthy nga mga pagkaon sa panahon nga din anakas sa stress mga katropa. No? Bisan pag simple ra na nga malunggay, no? Putangan nimo nagkamatis sa sibuyas, luya, tanglad, di ba kay lami na kay na mga katropa, labi nag aduna kay alugbati. Perting lamianan niya na mga katropa. Unya, kaon din kag mga prutas, no? Kung nag-crave jud kag tamis, mas maayo pilian ning tamis nga natural nga naa gayud sa prutas. Okay kana mga katropa, makatabang na para gayud muubos ang stress hormones sa ato ang lawas, dili kay madungagan, no? So take note ha, simple ra ni pero batayanan tungod kay kasagaran sa ato ang kapanahonan karon. Pag stress gani hala magpataka ra tag kaon. Kaya para daw matanggal or mabawasan ang stress, ay nako po, tingala na lang mo, humagkaon, napipilag ka oras, mas nisamot man noon, tinuod na, no? Tungkol kay aduna joy na kong connection kining nutrisyon sa ato ang emosyon. So mas maayo, pagmatngon, no? Sa ato agayong mga katropa din ha, nga din anagay sa stress mga katropa. Pangupat, regular meals and snacks. No, kung sige ra ka o gitawag na itong eating between meals din ha. Lagi na ato ang giingon kanina nga patakarag kaon. Monay connection sa gitawag. Ang word nga ginagamit nato din ha is eating between meals. Din dili unta ting kaon nga panahon. Pero tungod kay anaka sa stress, hala kaon lang, no? Bisag unsa. Sulod, bisag unsa sa baba. Pero kana mga katropa, mahimong unstable ang imuhang blood sugar levels. Kadiin mahimo noong mahimo noong magresulta noon nga diin mo spike ang imuhang blood sugar og mutaas ang imuhang stress hormones. Mao nay mahimong resulta mga katropa. Pero kung gani mahimong regular ang imuhang meals, kaon ra ka sa tamang oras nga tingkaon, nya hilabi na kung imong kaonon kay mga nutritious nga mga pagkaon, so mahimong stable ang imuhang blood sugar levels, kini makapa-improve sa imuhang mood og makapa-reduce gayud sa imuhang cortisol levels or stress hormones ang mga katropa, no? And then panglima, relaxation techniques. Doon na po tayo mga relaxation nga pwede ninyong himuon, ilabi na during night time nga maglisod ka og tulog sa wayigay ninyo, no? Doon na tayo mga relaxation na techniques mga katropa, no? Mindfulness, deep breathing, meditation, no? Kinibitang uban, gayoga gani, no? O kana makapatabang para gayod mukalma ang ato ang nervous system og ma-reduce kayo kining gitawag nato nga stress. Labi na kini ato ang parasympathetic nerve. No, kini ato ang parasympathetic nerve, gitawag kini siya or ang iyang trabaho is to promote calmness and relaxation mode. Kung ato na siya ma-activate especially during stress, dako kay nagikatabang mga katropa para maibsan na kini gayong kagulanan sa ato ang kinabuhi. Kung saon pag-activate, gawas ragyapon ka sa balay, no? Ilabi na kung adlaw ay sigig kulong. Kung gabi, di po pwede ka mugawas ra ka sa balay. No, diha ka sa kalsada, dili maayo, manon diha na dyan ka sulod balay. Doon na tayo mga techniques nga pwede nimong himuon. Kung anara ka sulod sa inyong balay, especially stuck na sa kagabihon, ayaw pagtanaw og cellphone, ayaw pagtanaw og TV, pinakauna nimo ng likayan. Unya, inhale, exhale. Kining gitawag na tog box breathing. Kining upat ka segundo, higop og hangin gamit ang imuhang ilong, hinay-hinay ha, upat ka segundo.
niya, humanya nakahigop na upat pod kasegundo nga din imuha siyang pugngan ng hangin. No, upat kasegundo unya, human nga napugngan, hinahinay pugbuga sa baba upat kasegundo. Mo na gitawag og box breathing. Dako kay nagikatabang nga para gayud ma-activate kini atuang parasympathetic nerve para ka ma-relax, no, para mukalma ang imuhang gabuto-buto nga dughan tungod sa kakulba, tungod sa kahadlok or tungod sa kagool. Ma-relax na pag imuha ning himuon kining gitawag na tog box breathing, ha? Usbon ko unsay paghimo, upat ka segundo higop og hangin gamit ang ilong. Unya upat ka segundo pugngi ang hangin. Unya upat ka segundo hinay-hinay ibuga ang hangin gamit ang imuhang baba. So wayan ninyo na mga katropa kada gabi or every time nga diin na gibati mo og kaguol, kakulba. So wayan ninyo na no tungod kay sign na siya or message na siya para gayod sa imuhang parasympathetic nerve nga mo relax na ang imuhang nervous system para gayod dili ka magpalpitate din ha og makatabang po na para mahimong nindot ang imuhang pagtulog, ha? Tungod kay kini nga improve sleep, ang pagkanindot sa pagtulog mga katropa usa kini sa strategy para gayod mahimong mabawasan or matanggal kining stress sa ato ang lawas. Kaya kung di pa ka maglisod og tulog na nakay stress, mas musamot gid na ang imuhang stress mga katropa, na so usa sa tagig pagtagad kini imuhang nga gitawag gayod nga pagtulog ang mga katropa. Pangpito, positive self talk. Unsay pasabot aning positive self talk, no? Kinahanglan kung negatibo pirmi ang imuhang ginaisip din ha, usba na na, no? Tinguha ang katong mga positibo nga mga butang, mo pirmi ang imuhang isipon, no? Kung dunay may mga panghitabo nga din negatibo, suwayo nga diin mahimo imuha tong madaog ug mahibo katong positibo nga naa kanimo tungod kay dako kay nagikatabang. Bawa wala jud kay mahimo edi istorya ha imuhang kaugalingon, no, nga pasagdiin na lang to, nahuman na to, natapos na to, no? Unya mag-move forward na ka diha nga pamaagi nga din imong giisip nga positibo ang tanan. Itugyan ang tanan sa Ginoo, no, labi na sa mga panghitabo bitaw nga din grabe makapasakit ka nato nga din wa na gitay mahimo. Ay na lang to isipa, pasagdi na lang to, no? Mo na gitawag na to positive self talk ang mga katropa. Yan ang pamaagi ato aga yung ma-manage kini gayud nga stress, no? Social support. Sa maning social support, dako po kay nagikatabang ang mga katropa. Connecting with loved ones. Kung doon na kay kauban sa imuhang panimalay, doon na kay pamilya, labi na kung doon na kay asawa, ayaw po kalimti, na din doon na kay kauban, nga imuha na ng suluhon tanan ang imuhang problema. No? Pakigistura sa imuang asawa, pakigistura sa imuang igsoon, sa imuang mama, or sa imuang papa, mo na gitawag na itong social support. Pangita og katabang nga ha kanila dili man financial, at least makatabang sila og storya nga ha kanimo, makahatag og tambag. Mo na gitawag na to og social support kay kini bitaw nga imuha lang suluhon ang tanan, usa pud na sa gitawag na to ga delikado. Mas mutaas gayod kini imuha nga stress level mga katropa, no? So paning kamuti, labi na kung doon na kay nailhan o doon na kay amigo, amiga nga din nakita nimo nga ligun to siya nga tao, no? Hilabi na kung ikaw usa ka religyoso nga tao, pangita og tao nga diin high spiritual, abot pasabot ka na bitang tao nga nailhan nimo nga murag mas taas ang iyang spiritual condition, abot pasabot mas religyoso siya kaysa sa imuha, mas duol siya sa Ginoo. So way, duulat to siyang tao, di ba, kay nindot kay nagmga tambag para kanimo. Makatabang na mga katropa, ha? Para gayod matabangan ka, muubos ang stress, og muawha gayod ka na og nindot nga paminaw mga katropa. Time management, no? Kung doon na kay trabaho, mas maayo pagkabisi din ha sa imong trabaho, makatabang na mga katropa, no? And then gratitude. Usa ni sa pinaka-importante nga strategy kining pagkamasalamaton. No, tama ba tong term sa atong Bisaya word, no? Pagkamasalamaton, no? Malaton ba tong murag kulang man. basta pagpasalamat, no, nga kinaiya kanang hilig ka magpasalamat na bisan pa man sa mga panghitabo sa imong kinabuhi.
Pero kung hilig ka magpasalamat, mo na gitawag dato ga gratitude. Usa ka na sa pamaagi, no? Mura ra po kag nag-isip ana og positibo, mga katropa. Usa ka na sa pamaagi or strategy para gayod matuldukan og mabawasan kini gayong mga stress sa atuang lawas. Kaya kung hindi bitang pagkabagulbulan, mao man ni ang kabaliktaran nining gitawag nato og gratitude. Pagka mapasalamaton, o kana, naigo na dyan nato, no? Mao ni ang kabaliktaran nining gitawag nato og pagka mapasalamaton, nining gitawag nato og pagkabagulbulan. Kaya kung sige ra kag bagulbul din, ha, no? Tanan mga panghitabo sa imo ang kinabuhi bisag ginagmar

kaayo. Pero kung ikaw usa ka tawo nga di na mapasalamaton, kay kinaiya sa gitawag natog gratitude, dako nang ikatabang mga katropa, no? Self-compassion. Ayaw pod kaayo sisiha ang imuhang kaugalingon. Ilabi na og kanang gitawag natog dura kay nahimo nga sayop. Nga mo'y nagresulta sa stress nimo karon, ayaw pod og gitawag natog imuha na lang pirmi sisihon, iduot pirmi ang imuhang kaugalingon. Kaluoy pod ang imuhang kaugalingon, no? Mo'y gitawag natog self compassion sa panahon nga din na stress ka, hatagi og kapahoyan ang imuhang kaugalingon, acceptance of course. And then kining tanan nga mga strategies ang pinakasusi gayud niini para makanunayon nga makuha nimo or matanggal na jud kining stress sa imong kagalingon. Ang pinakasusi kining gitawag nato ga consistency, mga katropa. So ipasabot, kinahanglan makanunayon. So, himuon ninyo ni pirmi matag adlaw kini ato ang gipangisgutan karon nga mga strategies. Pag-ersisyo, pagpasidlak sa adlaw, pakigistorya sa kauban nimo sa imuhang panimalay, labi na sa imuhang asawa, no? And then positive thinking, no? Self-compassion, time management, gratitude, himuon ninyo na mga katropa every day. Di ba kay makita ninyo ang dakong kausaban, mga katropa, no? And then kumuisgot po tag therapy, mga katropa, doon na po tayo mga therapy nga pwede ninyong himuon din sa inyuhang matag panimalay. Number one, nutritional therapy. Sama-sama na po din sa gitawag na tog kining mga pagkaon nga masustansya. Piliyon na to ang mga pagkaon nga din hataas og nutrisyon. Dako dyan ang ikatabang mahitungod gayud sa hormone level sa atuang lawas, especially kinigayong cortisol ng mga katropa. Specific nutrients, sama na lamang sa omega-3 fatty acids. Dako kayo nag-ikatabang during a stress time. Sa mga pagkaon, dok, na sagana sa omega-3 fatty acids, kumukaon mo og mga isda, sagana na sa omega-3 fatty acids, na? Kumato ta sa mga plant-based, no? Flaxseed oil, chia seeds, walnut, mga soybean oil. Kinigayon, sagana ka na og mga omega-3 fatty acids, mga katropa. That will improve moods, mga katropa. Magnesium. Another nutrient nga din gikinahanglan during stress time, ang magnesium, dako kay nagikatabang para gayon mas mag-relax, na? Particularly our blood circulation, mga katropa, dako kay nagikatabang, no? Our hormone production, energy levels, no? Muscle relaxation, dako kay nagikatabang kining gitawag nato na magnesium. B vitamins of course, especially sa tuaga yung mga nerves, mga katropa. Particularly kini ato ang kining vitamin na B1 or thiamine. Kilala kini nga bitamina nga diin na makapauswa gayud sa pagbati or kanindot sa pagbati, mga katropa. So therefore during stress, no, mo nang ato ang gina-advise gyud sa ato ang Yes to Health clinic, no, kini gayung mga B vitamins, particularly kini nga vitamin B1. Mo nang gina-advise nato, no, hilabi na kung adunay diabetes, mas maayo brown rice, black rice or red rice tungod kay hataas kay kanaog B vitamins, no, mga katropa. And then likay pugkas mga pagkaon, no, sa mga proseso ng mga pagkaon, caffeinated foods and drinks, likay ka ni ana, mga katropa, unya pag-inom pirmi og tubig, ha, usa na sa gikinahanglan ng mga katropa para gayod matabangan kaining gitawag nato nga stress, mga katropa. Isip nga conclusion ini atong programa nga The Secret of Health, nining ato nga pagtuon mahitungod gayod sa stress, ang mga katropa. O ato kaning himuon kining mga strategies, no, ang matag usa kanato mahimo kining effective, no, nga din atong ma-manage kining stress sa atoang kinabuhi, mga katropa. Makapauswag kini sa kinatibuk ang kalihukan sa atoang lawas og mahimong balanse, mahimo kitang himsog sa umalabot gayod nga adlaw. Og ang pinaka sikreto para gayod mahimong balanse, mahimong mahimsog ang lawas og matuldukan ang stress, ayaw kalimot, ha, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagisgot kita og nutritional therapy and healthy diet usa sa strategiya para gayod matuldukan kining stress. Of course, our Santon Plus Gold Herbal Capsule sagana kini sa sustansya, mga katropa. No, nga din gikinahanglan sa ato ang lawas para mabalansi ang hormone.

0: mabalansi ang blood sugar, mapanindot ang blood circulation sa atuang lawas, og magresulta kini og pagkanindot sa pagbati mga katropa. No? So atong gyawhag ang tanan, especially kung aduna mo stress, try to take a Santon Plus Gold Herbal Capsule. O banis, pag inom og premium dito, tungod kay kasagaran sa mga taong aduna stress, aduna pagbati nga pagkaluya, pagkakapoy, pagpamuypoy sa kalawasan sa mga kaunuran. Unang gikinahanglan ninyo nining panahon na Premium D3, no? Kining Ultimate Do Santon Plus Gold and Premium D3. So ay ninyo, muna inyong i-combine during a stress time. Hilabi nag-anamos kagulanan karon or pipila na kaadlo ang ming labay, no? Dili pa ulahiyang tanan pag inom mo sa ato ang Santon Plus Gold and Premium D3. Unya, kung dolra mo sa atong Yes to Health Clinic, ako kamong giawhag mga katropa. O, tungod kay ang Yes to Health Clinic, aduna pud tay specific nga program. So, nga din ato nang ginahimo mga katropa para gayud sa mga katropa nato nga din adunay mga chronic stress, especially ha. Kanang dugay na kayong dadala sa ilang problema. By God's grace and help, bitaw kini ato ang programa nga din ginahatod sa Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga modalities, mga medikasyon. Makatabang jud ta mga katropa, tungod kay ligay ang ato ang pamagis pagpanambal is holistic. Abot pasabot kinatibok ang lawas wa taga focus sa usa ka balatian, kundi atong ginatan-aw pag-ayo kung unsay mga pinakahinungdan, no? From the very blood circulation mao gina ato ang usa sa pinakatumong pagpanambal. Unang by God's grace and help makatabang gayud kini ato ang mga medikasyon. So akong giawag ang tanan, kung kamo adunay gitawag nato nga problema sa stress, try to visit Yes to Health Clinic na, no? Para pud atong hisgutan pag-ayo kung unsa pay pwede ninyong himuon nga mga strategy and techniques din ha sa inyong matag panimalay para matuldukan na kana inyong mga problema sa gitawag nga kinabuhi ang mga katropa. Oras na to, alauna na 27 na. Nawa naman tayo igong oras. Dagan salamat gayon ha sa mga katropa na to nga din na naminaw karon. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programan The Secret of Health. And bago ta maghuman ato sang hatagan o pagtagad kining mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe from 354. Mayong hapon dok, ano nang ulo nga nagapitik sakit? Uy, ang ulo nga nagapitik sakit, no? So from 354, taga-asa ni Waman siya nag-iingon. So anyway, ang ulo gani mga katropa, hilabi na kung nagpitik-pitik na nga murag sakit jod. Unya, mawala na pod kung hilot-hiloton bitaw. Kana kasagaran, gitawag na siya og tension headache. Usap ni sa resulta sa gitawag na itong stress mga katropa, no? Excuse me sa nagatawag, no? Tungod kay ang no, doon natay cooler mga katropa. Dilita maka tubag, no, sa nagatawag karon tungod kay napata sa programa. Unya, napila ka minuto mahuman kini atong programa mga katropa sa ato ang caller. Pero pwede kamo mapadala sa inyo ang mga mensahe, ha? So balikan nato ang atoang texter, ang iyang ulo nga nagapitik daw nga murag sakit. That is usually tension headache. Hilabi na kung mawala na po siya kung imong hilot-hiloton. Totally, that is tension headache caused by stress or too much thinking. Maunay pipilag ka mga resulta mga katropa. Kining gagmay ugat sa atong ulo, maghubag na tungod kay grabe nga pagkapwersa o grabe nga pagkaisip nato mga katropa kung siya may giisip ni mo din, ha. Hilabi na kung problema, no? Pag-inom og Santon Plus Gold, tungod kay Santon Plus Gold sa gana kini og anti-inflammatory properties. Mutabang na para gayod dumukuyos ang mga naghubag nga ugat dinha sa imuang ulo, na? Imuang duha kapsula 2 times a day, 30 minutos human ka mong kaon, ma'am or sir, sa atoa gayong texter. And then pag-inom og warm water with ginger. Usa ka baso, init-init nga tubig, butangi og usa ka kutsara nga duga gayod sa luya. Kung doon na kay turmeric, gani mas effective. Kung wala, bisag ka na ordinary lang nga luya, na? Usa ka baso, init-init nga tubig, og usa ka kutsara nga tawag nin duga sa luya, inuma kada tulo ka oras. Dako kay nag-ikatabang, ha? Para gayod matanggal kanang pagpitik nga sakit sa diha sa imuang ulo. Unya, likay ka sa mga caffeinated drinks, basig mo hinumpog ka og kape, hinumpog kag soft drinks, musamot yun na nga mupitik ang sakit sa imuang ulo. Okay? From Ma'am Earl Jacob Mansueto. Maing hapon dok, unsay reason nga nung sige katul kuha panit, halos tibok lawas dok, wala man ta kumikaon og manok. Ang pagkatul sa pamanit, hilabi na kung napansin ni mo, sir, no, nga diin na wala man ta kanikaon og manok o kanikaon kag itlog, I highly advise magpa-check ka. Hilabi na kung bago pa lang na ipa-check ang imuhang kidney area. Kay ato ara bang pamanit usara ba kini ka connection no sa ato agayong gitawag nga kidney, third part of our kidneys kini ato ang pamanit mga katropa. So therefore if you have a skin problem sumala sa pagtuon, better to check your kidneys, no? So i-check nimo na ang imuhang kidneys, basic aduna na po kay pagkaluyang sa imuhang kidney area, and aduna tay mga modalities nga pwede nimong himuon. Nung diha sa inyuhang panimalay Earl Jacob, kumawala gan ini aw aduna gid check connection sa imuhang kidney, no? Kay ato ang ibus ang imuha gayong gitawag natong flushing through urine, no? Ato ang pakusgon ang kalihukan sa imuhang kidney. 11 leaves of mangga magkuha ka na hapon unya pagmata subuntag ang 11 leaves of mangga pabukalis opat nga baso tubig, antod ang opat mahimong tulo ka baso na lang. Ang tulo ka baso mo na inumo nimo buntag udto gabi 30 minutos human ka mo kaon. Diuretic kana, no, diuretic. Dako kay nagikatabang para gid sa ato ang kidneys. And then human ka maligo sa buntag, Sir Earl Jacob, pwede pud ka magbanlaw og tubig nga pinabukalan sa dahon sa pulo ka dahon sa gitawag natong makabuhay, no, or panyawan. Unya pulo pod kadahon sa bayabas imuron nang ihalo pabukalis tubig. Pag humani mog ligo sa buntag katong tubig nga pinabukalan, imuha to siyang ibanlaw. Dako kay nagikatabang usab sa ato ang outer skin, no, katong mangga for the inner problem to siya or internal problem. And then mas maayo inumi pod dayon og Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Kung dolra ka sa atong clinic, mas maayo bisitaha kay ato na makita personal kung unsa na klase nga pagkatol-katol sa imong pamanit, ha. Wa naman tay igong oras mga katropa, oras nato alauna na imidya na gyud, no, lagpas na ganit na. Daghang salamat sa tanan, ilabi na sa mga nagpadala sila hang mga mensahe, no, mga pangutana. Ugma mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon ang programa The Secret of Health. Kauban sa gyapon ninyo ang inyong health consultant ta si Jenny Druda. Og ako kanunay mangaingon og magapahinumdom ang pingi ang imong lawas. Ang imong lawas mag-amping ka nimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 41 na sa hapon. Oras na po para higo po na nga ito ang lamian niya kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Para nga i-fuel ang imuhang tibok adlaw, babe. It also fights fatigue and boosts natural energy, enhances your focus and mental clarity, and of course, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise.
5: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up namang ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated. X-Rated.
4: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Moritz.
8: Unya, karon. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Patawarin Mo by Rockstar 2. Unya sa tuang pagbalik, ang atuang labing-labing and of course ang atuang X-rated drama. Dili lang gihapon sa XFM. Of course kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

1:55 na sa hapon, mga bingo. Welcome sa akong pagpanaguban-uban karong adlaw. Of course, lang gihapon ka na sa X-Rated, Denise sa XFM. Ano naman na ito ang tingog? Mura naman ni siya o ka ng ano? Murang iro ba? Husky. Lain na po, uy. Nagibagayan pagin sa ito ang black na lipstick. Ano man eh? Para mga kanagong feeling na kanagong namatyan o kasing-kasing. Ana na siya. Kaya naka-block man. Anyway, mga babe, kumusta man yung kahaponan? Today is Monday. Malak ka. Murag hapit na yun. Murag pa, ano na yun ni siya? Pa 30% na lang ang naiwan. Nisuda pag makita tagwapo oy. Wala man ta sa passing oy. Palagi ko kuha, palagi ko punit sa gwapo dire sa kilid bi kay mawala ko sa passing. Ito mga babe no. Alauna 56 na. Kumusta ba inyo ang kahaponon? I hope nga okay kayo inyo hang adlong Lunes no. Ay murag pareha sa tuang atong view dire ba. Okay pass all right. Si Babay uy, nako na dito ka. Suda jud ana daghan tag mga suitors oy. Beto mga babe ha. Okay kaayo to ang kahaponon mo sa ikaw diha dapat okay pass all right imo ang kahaponon diha babe. O ga dapat nakahigop na ka og healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix aron nga okay kaayo ang imuhang paminsa. Ano bitaw ang feeling nga dili ka ma dili ka magpalpitate. Dili ka mabala ka basigna na siya laing makita. Or unsa pa na diha. Anyway, just bear with my voice ha. Kaya ngunani, dyan diba sa ni mga golden voice? No, kaya ano kaayo ka ng tandugunon kaayo ato ang tingog. Mabugnawan lang gamay, mapaos na. Anong nga mga ingunani nga mga instances ba? Dili dyan malikayan. Basta dili, ampo lang yung kung dili siya mag 2%. No, kaya na dyan sa mga 30% na lang yun ni. Parang na nakukulbaan tayo. Anyways, mga babe, nato din nga gusto magpabot sila mga greetings, requests, and inyo ang mga advices para unya mga babe. Pwede na ninyo i-text sa tuwang text line 0969-333-0537. O truhon ako, babe, ha? Kaya medyo husky dyan siya. Sa gunsaon dyan na ako ni husky na ginitong tingo. 0969-333-0537. Diha mo pag-text ha. Pero kung gusto ninyo makita ta ninyo on live. Facebook live mga babe, gusto ninyo makita ang naong ni Babe Sabrina kung unsa ba dyan naong aning bayhana ni kasaba ba ni kabigaon ba aning bayhana ni. Pangitala ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page or baka ha ang ako ang Facebook page personal mga babe. Sa John. Ang Babe Sabrina. And data ng socials na ko, Babe Sabrina, ragin na inyo ang itay. Or you could also add me sa ko ang another personal account. Daghan nag-account, basta daghag-uyab. Ana, dyan na siya. Ayaw na dyan ko ninyo question na Ana. Basta daghag-uyab, daghag-account. So akong other personal account, Sabrina XFM Davao. Diba? Huwag na tayo magpaka-plastic dito. Pag maraming account, maraming jowa yan. Marami man akong account, marami akong jowa, huwag kayo dyan. Sao na lang, di mahalin itong kagwapa ko, magsigira to. Char Hilason. Anyway, mga babe, ha? Sige, pangitanin niyo akong socials or pag-comment mo diha, pag-paabot sa inyo mga greetings and shoutouts or requests. Ito ay nang tagaagpagtagad unya sa unahan. And of course, sa mga wala pa kaila diha, kung kisa na makauban, gika na launa ay medya hantod alas stress sa kahaponon. Of course, inyong kauban karon walay lain ang inyohang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Pero boses ko, angkol na. Ana na siya kalain, mapunani, tingoga ni uy. Pwede na siya i-disown nga tingong. Ha? Kanang, di dyan ako feel, di ako bet. Diyos ko.
Pwede na i-disown nga tingog, ha? Taon ni pag-disown. Para manig-uncle. Ito mga babe, amoy palang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zaburina. O, di ba? Feel na feel kayo. Bahala ka mong dara. Masayaw, Jod. Ah, na-feel na feel, Jod. Ay, ganing wala ko nag-sayaw-sayaw din. Ito mga babe, kung asa maka naka-plaster ka ron, bika na diha. Sit back and relax. Ready na yung kagalingon na uban, nag-LL ka mga orasa. Oo, naglingkod-lingkod, diba? Nag-ligid-ligid. Naglakaw-lakaw. Ang uban kayo naglaba-laba. Basta daghag nag-LL karong mga oras. Ang uban kay LL, lumalaban sa buhay. Ato mga nanarbaho karong mga orasa, pero nag-sigigihapog atubang silang cellphone kaya na-addict na sa AI. Sige lang, ayaw mong kabala ka kay one of these days, i-pray lang yun nga makakita kag Sterling. or Montgomery. Ito mga babe ha. Sige na, plastada na di ha. I'm ready na yung kagalingan kung asa mga kanamino karon, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa mga babe na itong kanamino, Dritibok, XFM Davao Region. Sa kinatibok ang XFM Tagum, XFM Mati, and XFM Davao. Good afternoon sa mga babes at natong anamino dri sa XFM 99.5 Gen 7. Ayan, maayong hapon. Ang sa mga babe natong anamino sa Badri karon sa XFM 101.7 Bukidnon. Maayong hapon. XFM 89.5 Pagadian. XFM Ipilog, XFM Zamboanga. Maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Sa mga babes of nato nga naminaw, diri sa XFM San Ferranz. Good afternoon sa XFM 99.9 Tacloban. Grabe, ang layo nating ang layo nang naabot ng aking magandang boses. Ng uncle na uncle. Akong boses na uncle. Umabot ng Tacloban. Ay, niabot pag yun sa XFM 101.7 Canlaon. Hala, nagpakaulaw. Ragyog ko diri nga say. And of course, mga Cebuanas babe na itong anamino karong mga orasa sa XFM 88.3 Cebu. Og sa mga babe na itong mga kidapawenyos. Tama ba? Oo, ako ang gigikanan sa XFM 91.1 Kidapawan. Maayong hapon. Basta kung asa man ka naka-plaster karon, bika na babe, kay di na nato dugay-dugayon. At uanag yung idasok. Isulod. Ano ba? Abri na ba ang ganghaan? Ako yun eh, abri ng ganghaan. Makasulod lang yun. Masulod lang yun ko, babe, honey. Ani-ana ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos! Ayaw ko latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni Anumat sa tagayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: I love you, love.
1: I love you too, Iman.
0: Dili ba kita magbuwa ka? Bisag ko siya may hitap. Labi na nga. So, pagkikayang imong maginikanan sa atong relasyon.
1: Iman.
0: Dili ba kita magpila ka? Ang importante nga, naghay kong mga ita.
1: Oh, Iman.
2: Naan pa ko! Kanagkawat-kawat na siyang kao pagkikita ng laki halang!
0: Oh.
1: Papa!
2: Oh. Oh, ikaw lakiha ka, ha? Kabilang naman ka sultihi na ayaw nagpakita sa kong anak, ha? Pero gahi ka nung kago!
0: Noy, mahal ko lang ang imong anak, Noy.
2: At!
1: Pa! Pa! Pa! Ayaw siya napati, pa!
2: Ah, utro po ka! Harap talit!
1: Pa! Pa! Ayaw!

0: Iman, di ka magtuman sa gusto, ha? Batoon ako.
1: Ma.
0: Pagpugong, anak.
1: Ma, magusta na kasi mga nangawa may community love. O, nabalaka ko. Wala na ko siya makita. Nabalaka ko naunsa na siya.
0: Basta kay di yung tigatugtan nga mulakaw.
1: Ma.

nakatawag din sa mama. Muhi lang ko biyat din sa bahay. Huwag maanto ko silang lava. Kinamag-istorya ako sa lava. Mabiyar ako din eh.

0: Subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: So, wala ko sa pagkikita si Lava. Hindi mo gina akong matawagan ang iyong number. Ah, bahala na eh. Kining doorbell. Ako dito sa loko na. Bahala na.

0: taon akong tambay din sa gawas sa ilang lava. Nanimigawas!
1: Gahi yun ka, ha?
0: Oh.
1: Kainan akong nagtanaw mo sa CCTV. Dinis gawas, klaro kayo ka.
0: Oh.
1: Masamay! Di yun ka mabaya din, eh?
0: Gusto na akong mag-istorya si Love na, eh.
1: Rinali mo makastorya si Love. Huwag kalimti na siya. Kaya ako na siyang ginan niya buwagan ka. Nakasabot ka ba?
0: Nene, please. Gusto ko magkasulti si Love.
1: Masa ba? Ha? Kahigit ako? Masa ba na? Kung natahon ka karon, mutanggam yung kang tawana ka. Ha?
0: Nene.
1: Gusto ka kung natahon ka ka?
0: Nene, bahalag imo kong patyon. Basta magkasulti nila ko si Love.
1: Ay, di ay. Ha? Gusto ginay kang kulaw. Tawag pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa! Pa!

Huwag na yung sisitive at yung lugar ang parte sa ilang bahay ni Lava. Bahala na. Mugat kat kasuparil. Agi ng kahoy. Huwag ka ng bintana sa ilang bahay sa taas. Mau ng bintana sa kwarto ni Lava. Labayo ng bintana. Aron magkabantay si Lava o gablihan yung bintana. Mangita ko ba to? Diyan. Diyan ba to? Karon labayo na kong bintana. Naigo kong bintana. May lugbig bantay si Lava. Na, giablihan ang bintana. Si Lava na karoon na ngabli. Lava! Missing niya siya nga. Dila na ako na kung tingok. Siniyasan ako siya nga magkatkat ka sa kahoyog. Musod sa ila. Missing niya siya nga dila pwede. Pwede lagi! Magkatkat ka sa kahoyog.

0: Nila ko tara sa parela. Madali na ako ambak. Muambak ako. Kaya na ako. Bahala na. Muambak ako. Paingos obos. Whoop! Salamat. Salamat ako kumuon sa sakong pag-ambak. Si Lava.
1: Hagdanan!
0: Miss Nisiseng, doon ako nihagdanan. Nahihagdanan. Na, gitumba, nasa kilid. Miss Nisiseng, ipasandig na ako sa bahay tungod sa bintana. Ano magkakanaaw siya? Ako na buhaton. Magdali ko.

0: man.
1: Nova?
0: Nova? Gimingaw na kay Kunimo.
1: Gimingaw ko si Kunimo, Nova. Kamusta naman ka? Huwag ka na pati si mo, Papa.
0: Katurang naabtantan niya. Gikulat ako, pero katura.
1: Wala kay eskwela-eskwela.
0: Gipaundang ko ni Papa sa pag-eskwela.
1: Asultihin pa ko, Be. Masa pinahita po. Asultihin ko. Unsa? Mauna niya itabo?
0: Oo, Eman.
1: Kanyang ako?
0: Eman, higpit kigay si Papa. Hindi ko makagusgawa sa amo.
1: Kining atong gibuhat karon. Mao ni ang atong buhat og pirmi. Usto, pagbuhat og dami account sa FB. Ato ta magchat-chat, haba?
0: Eman.

0: na lang siguro og lain uhi, Eman. Murag lisod man kaayo ang inyong relasyon ni Love.
1: Bitaw bay. Sakto si Alea. Daghang babag sa inyong relasyon. Pangita nila og lain.
2: Dili Alea. Jeyo. Nakibaw gyud mo unsa nako kamahal si Love?
0: Unya asa man ko tubang inyong Love sa usag-usa? Kana magtago-tago? Ha?
2: Sa pagkakaron lang. Pero nakibaw ko. Kamira gyud ang alang sa usag-usa.

0: ka tog na ema.
1: Anya ko taod-taod ba? Papa ko duka. Mag cellphone lang usa ko.
0: Basig mangita kasab og paagi ha. Og mubiya nasab ka dinhi sa ato.
1: Dili lagi ma.
0: Bantay bitaw ha. Ayaw bayag gid kog supaka.

De Doug na su mama. Pauna ang suga sa iyong kwarto. Ah, muhilam na ko pabiyat din sa amo. Huwag mo ato sila, Love. Nagsachat namin ni Love. Huwag nagpaabot siya na ako dito sa ila. Ah, mugawas ko din eh.

nangablin na sila sa bintana. Usa ka na ko sa kahoy. Huwag mo ang pagpaingon sa suda. Magdali ko. Oops! Salamat. Nira ko sa suda. Ang hagdan. Ako nagkuha ng hagdan. Ipatungod sa bintana nila. Aro magkakadaog na siya.

0: Eman, wa ka balisuri sa itong sitwasyon karon.
1: Love.
0: Ako, nadlok, nabalaka ko, nakuyawan ko. Pero tungod sa akong gugma ni mo, ako ang gipakigbatukan.
1: Love.
0: Pero ang pangutan na, magdugay ka nga itong relasyon, nagingon anilang pirmi. Hantot ka sa ito mag-antos.
1: Hantot ka sa ihatag sa Ginoo, Olaf. Itong kay bisag kung siya may tabo. Akong ipatigbabaw nga kung gugma ni mo.
0: Eman.
1: Mahal kita ka. O bisag kung sa kalisod. Bisag kung sa kakuyaw. Akong pagpatukan. Tungod kay mahal ko kay ikaw. Mamuhang iyo kanin mo. Iyo pagbuhi. Ayaw pagsulinder. Tungod kay ni ako. Naningkamot lang sa itong relasyon. Bisa kung sa kalisod.
0: Eman.
1: Maunihin ang dumi ka nun ay. Mahal ko kay ikaw, love.
0: Mahal ko usap ikaw, Eman.
2: Mapangahasun!
0: Oh, pa?
1: Luya!

0: Protection!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Skin na.
8: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: XFM.
5: XFM.

0: That was Mahika by TJ Monterde. O, di ba? Kumusta inyong kahapon, hindi habib? Do you feel magic also? Saka alam mo natin mapifeel yung magic na yan if in love tayo. Pero pag hindi naman, wala, puro ano, puro despair. Puro galit, sakit. At, sa pa ba? Oo, lahat na. Basta, magsulod-sulod, duga, uya-buya. Wala dyan ay kalipay. Grabe kahugot. Anyway, mga babe, kumusta inyong kahaponon? And nadumog natin, no, ang storya sa kinabuhi o gugma ni Babe Eman. Very sad, no? Kanabitawng yung taong nagmamahalan, dili man lang matagaan ng chance na express ang love nila sa usag-usa because of those people na against it. Makasabot man ta at some point sa mga parents, no? Pero the more manggod na ipag-ingana na to, murag the more na ano ba, murag i-deprive, I don't. Bahala mo di. Kung i-deprive manggod na to, labi na ang mga ano ha, sa generation karon. Kung i-deprive na to sa mga ingon-ani, basi na hinuon og mualsaba. Murag ka ng mga naaswalhong grupo. Anong mualsaba ka ng mga ingon-ana, goy. Musukol. But kung tanaw na itong ilahang edad, babe, si Eman is already 28 years old. And that is old enough, no? Para manindigan, para maging responsable sa buhay. Oh, pero yun nga, wala tayong magagawa dyan. Kung ikaw di ha, babe, unsa ba ang dapat buhato ni Babe Eman? Kay kung ako inyo pangutan, on wala. Dalira ako ka-istorya, wala. Wala tayo dapat istoryahan kay paus ko. Wala kay katambag, end of story. Ayan, bitaw, babe boy. Good afternoon, babe. Kumusta? Gun sa to'y katambag kay Babe Eman?
1: May ngapon, babe.
0: Yes, babe, may ngapon. Oh! Unsa mo ikatambag kay Babe Eman, babe?
1: Ako ni babe si Eman, babe. Ang ako ikatambag ko niya.
0: Ay, si babe. Ay, si Eman po ni?
1: Oo, ganun, babe.
0: O, murag ikaw siguro ang nagpadala ni nga istorya, Babe Eman.
1: Kay di ni design lang siguro to.
0: Ah, lahi di ay. Pero unsa mo ni mong ikatambag kay sangay ni mo?
1: Ako kitambag niya, babe, nga morto nga marang mag-idog doon ay babag siya ng kasi-ugma. Ako lang ngayon siya nga nakigay na lang na dahil marang mag-idog niyang papa na diligyo mapabag siya sa inyong kasi-ugma. Pero lagi panahon nga maabot sa panahon yun nga kamog yun. Tumugyod ang mga kadayon sa tabula. Hindi mo naging yun, babe, na pinagtagbo.
0: Pero, aray ko. Maraming, ano, babe, ka ng maligsan sa imuhang lingon. Yung pinagtagbo, pero hindi tinadhana. Yung tilaw-tilaw ra, pero dili magdugay.
1: Mula lagi, pero, bisa na, babe, palayo siya, babe, sa tuwan, pero, ngayon, magpabot ang isang panahon kayo. Na may ganyan din yung mag-minyo siya, niya siya pang minyo na po'y panahon niya. Magka-bulag sa ilang mga higumay niya. Na ipanahon po niya sila di ay
0: sila gina ay para sa usag-usa. So if meant to each other gid sila, sila gid na, di ba? Walay makapugong ana. Thank you, Babe Eman, sa imong advice, sa imong kasangay, imong greetings, shout out nimo sa mga babe nga naminaw karon.
1: Shout out to sa tanang naminaw, yun man ay P9, ug may Princess, ug yun man ay Il. Kaya nag-resultan siya, babe. O, mo Ano ba yun? Kanyang salamat kay Dave.
0: Dagang salamat! Dave Eman. Amping niya kanunay, babe. Kaya wala rin ba ako para ampingan ka mo? Mga chup-chup?
1: I love you,
0: babe. I love you pa si Dave Eman. I love you too. Malipay, Diyo ko kay Dave. Lagi ko makatilaw. I love you sa inyo, ha, mga tawag ay. No? Muna makayang Diyo ko, daghang salamat.
2: Daghang salamat.
0: Ayan, hello, babe. Mayang hapon. Ano sa primay ka-advice, babe?
1: Yes, hello. Isang magandang, magandang hapon, babe.
0: Babe, magandang hapon din sa iyo. Kumusta naman ka? It's been mga 1 year.
1: Medyo na-busy lang ko gamay, babe.
0: Ah, na-busy. Ah, namanggid na. Basta nanay lain. Mangita na gid na siya. Excuse.
1: Amo ko'y lain, babe. Ikaw naman niya hapon, babe.
0: Hindi na, oy. Kabalo na ko, ano. Lose-lose ninyo, boys. Basta makin ka na ganay, busy-busy. Wala na busy sa trabaho, oy. Mabisi na sa lain.
1: Wala pa ko. Mangita pa gari ko, babe.
0: Ah, mangita pa di, ano. Sige, dungan ta, mangita. Bitaw, babe, unsay may ka-advise sa tuwang letter sender karon?
1: Pero bago ko mo advise, babe, ikaw sa akong pangitaon.
0: Di basta-basta.
1: para sa kuwa, babe, no, kay Ima, no. Siguro, tama na siguro itong pagkakuan siguro sa mga yawi. Kay, siyempre, kuwa na mga, grabe yung mga istrikto, mga kay ang papa sa babae, isa pa. Eh, gani, kay, wala kang preso ito kay Uber de Bagot mangga.
0: Mog yod, no?
1: Hindi nga ito, mapatsyon ganito, kay. Kuan mangga. Kung baga si tao ka namin, kung nang nasa sulod.
0: Kanang trespassing.
1: Oo, trespassing gani ha. Balikin ka din mong ibuhat. Dapat nung dato, napabot na lang ka. Bisag sa gawa sa lang para ba. Respeto lalapot sa amahan yan, na stricto kayo. Para kuan lapot to, hindi na lapot siya palayo sa imuha ba. Ano lang dato, pero karoon, tsapa ko niyo mo itong kwan sa barangay. Saan mo, di pa preso na yung gay? Ang yung mga ate ha. Kung naman na lang, pag move on na lang, yun, ayun na lang kayo taas aka. Yung gay, siyempre, hihil pala yun sa simu, ato sa simu. Saan mo, di lang pwede mo makita, yung mapasapas pa ka dito. Dagan pa kayo babae yun. Ayun na, ayun kayo pag,

0: mo makaya, di. Huwag na lang yun. Ano lang yun. Ano pa mong babae? Napangon si Babe Sabrina na single pa kaya.
1: Ah, di ba sa basa? Wala, oy, maglisod na gani ko sa kadaghan.
0: Amo na, pinilay mag-account. Ikaw may dahil mo yan.
1: Ay, nako, change topic. Babe, salamat sa iyong advice.
2: Dagang salamat.
1: At letter sender. So, mag-move on na lang siya. Mangita na laglain, oy. No? Mag-lisod-lisod, magin sa kinabuhi, oy. Kundili, ay, no.
0: Kinabuhi nga na lang magsayon.
1: Ani, ayaw pugsa kay Mag.
0: Dugo.
1: Babe, thank you kay. O sa mo, imong greetings at pud oi kay murag tawto, dujud mi wa kadungog sa imo diri ba. Nagluib nagyo ka sa mo a.
0: Babe.
1: Yes, babe.
0: Piyam sa kadali, babe.
1: Ha?
0: Piyam sa kadali.
1: Oh, nagpiyam ka. Ay, sana all. Dari na dyan makadawat o ka ng tamis ka ayaw nga halok.
0: Shout out tayo ako si Kwan, babe. Shout out ako si Bayan, always naka... Si Bayan, always naka-tune ayun din sa may Bunawan, Kasilak. Alam mo na sa Buoto na si Badoy Buho. O kay Miss Ginan, kay Iman nga Tagamati, kay Miss Fatima, kay Julius. O sa'yo mga po, babe, ang pinkanuna niya, babe.
1: Ah, nagi dapat tili ko kalimtan kay kasi yung ginako na yung mumbugan. Dito, babe. Oh, ikaw sa diha, babe, amping ka nuna. Kaya wala rin ba ako para ampingan ka? Mama, chup-chup.
0: Exciting.
1: Ay, yung mga agulo. Ang mga agulo, agulo. Dari agulo, dito. Diba sa basta makapanindog og Valley Heaven. Ito, babe, salamat ka. Alas 2.51 na sa hapon. Paspasa sa oras. Oy, mura na dyan ni Igham deri. Pero sige lang, no. Para po nga, di na mo sa muka na niya ako ang uncle nga tingog, oy. Ayan, babe. Ay, babe. Oh, babe. Eman. Sige, ito sa tambagan, babe. Char! Matambagan-tambagunon. Sige lang, ana lang. Pwede ko na may ipadol ka, tropang Kuya Joffrey. Kaya murag layo, nandiyo kayo ta sa kabihas na. Anyway, mga babe Eman, una sa tanan. No, grabe, saludo ko sa imuhang gugma o mga paningkamot na mukat-kat sa ilahang sa ilahang bakuran. Para kang love, no? Klaro kayo sa imuhang suwat ng ipadala ang tinuod ng imuhang feelings o andam kang mag-antos in town, no, para sa inyuhang relasyon. Apan, babe Eman, dunay usa ka butang, no, nga kinahanglan nimo nga masabtan pod. Kaya ang tinuod nga gugma, dili na siya masukod lang sa paglahutay. Kundili usab sa pagrespeto, no, sa mga boundaries and of course safety sa matag usa. Sa imuhang sitwasyon, dili lang kamuduhan, no, ang naapektuhan kung imuhang butunahunaon yun. Nahimo nang seryoso ang kanabitang kanang away sa inyuhang pamilya, sa imuha o sa pamilya ni Love. Hangtod na intaw, nakaabot na mo og barangay. No? O gaduna na yung mga kasabutan nga imuhang gipirmahan. So, importante nga, tahuron pod nato ang ato ang gipirmahan. No? Oblikayan ang kanabitong mga butang na makadungag na hinuon sa problema. Actually, babe, always na to dumdumo, no, nga dili masulbad ang usa ka problema if muhimo tag another nga problema. Kung tinuod nga gihigugman dyan mo si Love, usahay, ang isa sa pinakalisod buhaton mo ang paghatag og space or time sa iyaha. Dili pasabot nga undangon na ni mo imuhang love. It's just that imuha bitang tagaan ang inyuhang sitwasyon o igo nga panahon. Ay kung para gina sa inyuha, para gina sa inyuha. Human sa inyuhang pag-eskwela, bas hindi ay, no? Kung nanamoy mga kaugalingon nga kapasidad, bisan pa man sa inyuhang edad karon, a capacity to decide, mas klaro na inyuhang mga baruganan, klaro na gid kung kamuna ba gid para sa usag-usa, siguro that's the time. No, siguro sa pagkakaroon, lisod pa ipaglaban tungod sa sitwasyon. Kung tungod sa ka na mahitungod sab, no, sa imuhang plano nga moadto sa Cebu, ayaw sa ginabuhata in town. No, manang para lang gukdon si Love. Adto ka kung para na sa imong kaugmaon, para sa imuhang pangandoy, para

0: sa imong trabaho, ayaw sa gyud sa muka sa si love, no? Kay siya ang mabutang sa alanganin. Kung kamo gyud ang gitagana sa usag-usa, magkita ra gihapon gyud mo sama sa giingon ni Eman, no? Nga magkita ra gyud gihapon mo sa hustong panahon, sa husto nga pamaagi. Busa Eman, ayaw pug sa mga butang nga dili pa panahon. Paningkamuti una nga mahimong mas maging good version of yourself sa bitaw ka, no? Para pag-abot sa panahon na kay something nga ikapakita sa ilaha. Paningkamuti una nga mahimong stable ang imuhang life. Nakita man nato nga imuhang love tinuod, but dili kinahanglan, no, nga mulukso ka sa paril. Matag gabi eh, no, ha? Para mapamatud-an ka na nga love. Tinuod ang love nimo, hindi lang gid sa right time. So paabuton nato ang right time for the right love, 'di ba? Ana lang jud na siya. So ang tambag para na siya sa imuha, Babe Zabrina. Adili niya. Oh, Kuya Juan, na Kuya Juan. Para day kay Babe Zabrina. Ay, naku, alas 12:55 na sa hapon, mga babe. Kapas-pas yun sa oras. Eman, bata pa man mo, na sa inyong kaugmaon, kung kamog yun, magkabalik ra mo. Si Babe June, dari sa may panabo, dagang salamat. Nakahila ko sa inyong storya, pero sahay ang gugma, dilig yun igo kung walay pagdawat gikan sa pamilya. Correct talaga, John. Correct Kong de Mercedes. Focus sa trabaho o kaugmaon, babe. Ayaw sundang emosyon, pirmi kay basin ikaw ra ang masakitan pag-abot sa panahon. Oh! O, tama na rin yung mga advice, babe. Kay murag igo, nagyod kayo ta de rin, no?
1: Easy.
0: Kalma lang. Love yourself first. Kumpara gid mo sa usag-usa, walay makapugong ana sa husto nga panahon. Murag ako ang makahilak na rin nga side. Ba't ano yung bago tamo hilak, no? Kay murag wa naging taigong oras, mga baby. Bisagun sa'yo na ito ginatinat, panit na lang mainat. Muna mag-turbo male enhancer na mo diha, mga baby. Bitaw, oy. Wala na taigong oras, mga baby. Pero sige lang kayo, kabalaka kayo mo. Balik ihapon ko. Ugma, same time, same station. And pag-ampo mo, nga dili na siya 30%. Ang ato ang tingog para magkasinabtanay gihapon ta kay nga na magina para mo long last ang relasyon, magsinabtanay lang yod kanuna. Dagang salamat sa tanan na kigduyog sa tong programa karong hapon nga gikalaunay media hanta sa hapon. Bisag unsaon nako, babe. Di naman jud mag-igo, oy. Kato na lang gid ang maigo. Before I finally say goodbye, here's my last song for you para sa mga taong nagmamahal diyan. Itaas ang kaliwang paa. Bitaw, para ito sa mga taong nagmamahal dyan, bisan pa man, nagkamuriching na, nagkalisod-lisod na, muna ang kanta para sa inyo, ha? Entitled, Mahal Kita by Kay Cal. Balik kong mabib, ha? Atangi ko, ayaw kong biyain. I love you.

0: Klarex!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
0: Exciting!

0: mugukod ni mo? Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po jyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zathon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zathon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zathon Plus Coffee Mix.
5: Zathon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliadto, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, spasa po kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga po, ganahan po kung mong drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong interme kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Yung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus, herbal soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus, herbal soap.
3: Yan namigin!
1: Santan Plus, herbal soap.
4: Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist, call your doctor.
4: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best.
4: Southern Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: bahala kung sahay di ta magkasinabot. Pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minantigom tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel good ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City.
9: Usa ko ka virtual assistant.
8: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Exciting!
14: XFM time, it is now 4 o'clock.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, Ana!
6: Exciting!
3: Exciting!

0: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Paklarek, sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Yun niya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, yun niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sis the Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
16: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call the doctor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: XFM.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.
21: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: XFM.
2: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting!
23: The time now is 4:30.
24: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
25: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
22: XFM 89.1. Extra Drive.
24: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas.

Kas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: fun.
1: Paklarik sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamihod ako tiil. Taog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: B1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin Tesco Butika Navares FRT Pharmacy Samal Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Panagsara gani ta mga kwarta. Ibayad pa gid sa ilaha.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santon Blasco.
8: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sister Pain!
11: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
12: Usa ka call center agent.
11: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom, the best.
7: Southern Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga madughan

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lapito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Klare!
9: Exciting!
12: Sister Pain! Hi, ako ni IC Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pagkaayo mosakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
13: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
11: Kaklarek sana!
14: Exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarek, sana!
13: Exciting!
14: Exciting!

Okay, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan, o mga kaigalaan, o yung naman usab sa atong mga katropa sa nakalilaing stasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambanga, Bayugan, o sa San Francisco, o sa XFM Mati. So, usbon ko, mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Aniyano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-isgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga naghatag o kinabuhi sa atong programa, ang CEO niining istisyon, Wailaen Doc Remilito Uy, nausab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Uy, nausab mga to ang General Manager Sir Edwin Garing, nausab mga tong istisyon Manager Sir Arnel Cortis, nausab sa itong technician, maying gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, salamat sa inyo nga pagsuporta usab niini nga programa. O galang sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw niini nga programa. O kinsa kadtong gusto nga mukontak, mapaabot sa ilang mga pangutana, mga clarification labaw na sa atong topic nga pag-isgutan karon. Pwede mo mutiks mga kaigsoonan, mga higala dinhi sa number 0965-160-3092. So, usbon ko ang atong number na pwede nyo makontak, 0965-160-3092. Okay, so alang usab sa pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw, dinhi sa tago mga kaigsoonan, ulay-lain ato ang suki nga tigpaminaw, no? Pirmi nung magpaminaw sa itong programa. Then sa Bisayan Village, sa Aster Wilma. Ang inusab sa ako usab nga kapikas kinabuhi, akong anak, ang inusab sa mga igsoon, no? Din nakaroon sa Bisayan Village. So, may gabi kaninyong tanan. O inusab sa itong mga kaigsoonan, no? Din sa Garciabel, Flinius Family. Inusab sa Pagsabangan, no? Brother Lumando, naman sa iyang kapikas kinabuhi o iyang pinalanggang anak. So, maing gabi kaninyo. Nasab sa itong mga kaigsoonan, dinhi sa Maximo, no? Doc Manny Dumagit. So, maing gabi kanimo, Doc. Inusab sa imo hanga panimalay. Nasab sa itong mga kaigsoonan, dinhi sa dapit sa Glorious, no? La Pilipina, no? Doon natay kaigsoonan usab, Rubino Family. So, maying gabi kaninyo. Inusab sa Santol, Masangkay Family. Maying gabi no? Inusab sa ito nga mga higala, mga kaigsoonan usab din sa Three Kids Vulcanizing Shop, no? Nga nahimutang din sa Price Gas, no? Dool sa Corbada. So, maying gabi kaninyo, Brother Jasper Ibanez, inusab si Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Ryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So, maying gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan. O, inusab sa itong mga kaigsoonan o dinhi sa Sinanguti 1 o Sinanguti 2, no? Rubino Family, inusab sa Tagapulot Family. So, maying gabi kaninyo. Inusab din sa ito nga kaigsoonan. Din sa 9 East, no? Karinderia, din sa Brace,
Francisco family, maayong gabi ikan inyong tanan, ang bansa inyong mga kauban din sa Karenderia, no. So yun usab sa ito nga igsuon Vincent King sa Lagunsad. So maayong gabi ikan imo brother, o bansa imo mga panimalay. O ingon mo usab sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga lugar, o sa Amadinhi sa Mawab, itong mga kaiglisyahan is Mawab, inusab sa Nabunturan, may gabi ikaninyo, inusab sa Maragusan, sa Mati, o inusab sa Pantukan, no? Matiaw. So may gabi ikaninyong tanan mga kaigsuonan, so dili mausa-usah, no, na ko ang pag

Rundon, no, aron nga kita mahimo nga makabalik, no, ngadto sa Dios. So nini nga kagabion, mga kaigsuonan, no, utdan man tag oras, no, so kalimitado man atong oras, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, kung manghinaot, no, nga aduna tay nakuha nga leksyon nini nga kagabion, labaw na sa ato nga kaluwasan, no, kay kita walay usa kanato nung gustong malaglag ang matag usa kanato naghandom nga unta kita maka angko ni anang gitawag o kaluwasan na gitatagana sa atong nga Ginoo. So kung gusto ta maluwas, mga kaigsoonan, so atong tuhan si Kristo uban sa atong mga maayong buhat. So nini nga kagabion, mga kaigsoonan, wala naman tay oras, ako usab nga gitimbaya nung ato nga nagpadayon, no, sa pag paminaw, no, sa ato ng programa karon, Milyari Bohol. Good evening, Brother Marlon, watching from Mako. So maying gabi usab, no, nimo Milyari Bohol, ako ning igsuon, mga kaigsoonan, maying gabi ikanyong tanan, no, uban sa ato mga igsuon usab diha usab sa imuha nga panimalay. So maying gabi, eh, you know, subs kay Brother Jeril G. Abilia, no, is watching. So salamat, Brother Jeril, sa mga pag subaybay usab sa ato nga programa. You know, sub kang Batistel Rex, no, Brother Rex, no, maayong gabi, eh, kaninyong tanan, no, diya sa Surigao. So watching from Surigao, good evening. So okay, maayong gabi usab, no, kaninyo diha, mga kaigsoonan, o diha Surigao. Ako manghinaot nga kamo ana sa kanunay sa maayong nga panglawas. O wala na tayo oras, mga kaigsoonan, hantod na usab sa sunod higayon, ugma sa maura na oras. So pabilin ta, mga kaigsoonan, no. So alang sa ito nga pagtapos, mangayo sa ta o manindot nga awit.

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang inyong Sarabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang inyong Sarabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang inyong Sarabor Machine. Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Santol Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santol Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santol Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santol Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mataka sayo sa kadlawon, aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
13: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hudakong tiin. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Ang gugma, mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
3: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: XFM 89.1 Davao City.
18: Tambayan sa katropa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin, maako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan.

0: Cell Machine nga motabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre kriminal nga wanted.
2: Daklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Anna.
5: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, saka maestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na akong pagwilde, medyo naa na akong problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga
6: butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana.

0: Charot! Charot! Da, nung sa kaoy. Wala, eh, wala lang good. Mali pa yun lang good kung ano di ay. Bitaw, Bioy. Maayong gabi eh, baby. Kumusta? Kumusta man ikaw? Balita na ako kapanluod daw kuno ka. Ang ano? Masaya. O si dahilan sa'yo pagpanluod ka. Lambinga po siguro na. O, sa mga klase. Muang partner ba? Lambing-lambingan po na ni mo siya kay lain kay kadagabi na lang kapanluod. Lambingan na, oy. Naunsa naman taon. Katagain na siya. O, nindot kaayo. O nga, kanang kagabion, tagain na siya og quality time. O inubanan sa Turbo Man Enhancer o inubanan po sa putahe sa gabi. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po, si Cinderella. Makauban ninyo hang 3:11 karong gabi una sa programa nato once again. Ang putahe sa gabi, which is madungog ninyo sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. May madungog usab ninyo ha sa official radio stations sa Radyo Amigo. Maayong gabi po once again sa mga drivers nga padayon gihapon nga nagapanginabuhi masking gabi na kaayo. Maayong gabi usab sa mga night shifters, char. Mga graveyard shifts o mga panggabi na ayha pa lang nag-andam-andam karon kay mo duty na basic alas 11 ang ilahang shift karong gabi una. O maayong gabi ipod sa mga naanas trabahoan pero kusog gihapon ang inyong mga radyo kay naminaw mo sa tuang programa sa XFM Network Philippines. Kuyogi ko ninyo maghatag sa inyo ha og mga informations. Ha? Char lang. Maghatag ko sa inyo ha og kanang lang. Tagaan lang tamo ka ng lingaw-lingaw rong gabi una. I know na gusto ninyo nga makamata. I know na gusto gid kayo ninyo nga dili pa mo makatulog ba kay gapang duty pa mo nya na pa mo ginabantayan. So maning kamot ko binga dili ko magpalamiat-lamiat tonight. Ay kabala ka. Ha, maning kamot ko nga malingaw tika. No? Kung mahimo gitik-gitikon tika. Kaya ko nga. Kaya ra kayo eh. Kung mahimo ako akang mahimo ako akang taparan rong gabi una. Bonang pakusgin na imong radyo diha, ipamalitan na si mo mga friends nga magsugod na ang ato ang programa kun asa ang mga butang na walay klaro ato gihapong hisgutan, ang mga butang na dapat basura na i-recycle natin, ang mga ex nyo na dapat iniiwan ay binabalikan. Char lang! Joke lang, uy! Oh my God! Hindi ah! Binuangan mo na ako, ikaw mo ganahan, pag mabalik, uriya na, ipasakitan, nabiya mo. Ayaw na. Ha? Ang ex is ex na. Ang atong programa, gipaluyuhan sa Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect na siya nga kape para sa imong kagabion karon bi. Kung asa, makapagaan kini siya sa imuhang kinabuhi. Kung heavy na gid kay imuhang gibit-bit diha, makapagaan gid ni siya. And makaparelax pod sa imong mga muscles. Tungod kay ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa kape na, aside sa tambal pa, aduna pag glutathione nga makapahayag sa imuhang kutis. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. Hi nako. Ang atong Sir BB question, walay kwenta. Kay ato na pud siyang gihisgutan. Ay nako. Pero ato gyapon siyang isgutan kay once again she's somehow kani ato ang mga butang-butang part gid siya sa to ang life. Yes. Kurik. Nagyapon ka sa kong kasing-kasing pero wala na. Hoy. Ayaw na. Kalimutan ta ano, imo pa jud nang i-recall nung sa day ka. Don't you remember you told me you love me, baby? Mag-update ito taog ka ng effects. Halin ako ganaan, ana. Sige, ito na naman ipang. Baro'y ganaan, ana. Ikaw na may ganaan, ana. na kay mo recall
1: ana. Wa ka yape.
0: Na kay mga mo recall ana. Ang atang Sir Bibi question, kung nahimong pagkaon ang imong ex, unsa og ngano Marl? Siguro no kung nahimong pagkaon akong ex the time nga nagbuwag ni humba. Humba oh. Kuan, ang humba mang goods full of fats. Ang humba mang goods

0: Hypertension. So yes. You're my humba. Ay nako. Ay bibi. Ay basing na amoy mga reaction din ha. Kabalo ko nga gusto kay na ninyo ang uban diha, gusto kay ninyo ang ginapang curse ni Bodyan. Huwag kayong ganyan. We'll just use some examples na atong magamit to describe your ex. Well, walang personalan to. Oh, dili lang ka mag-mention kung ano si pangalan sa imong ex. Okay. O mag-mention mang good ka o ang possibilities diha. Basig ko an. Ayun yung mga reaction ha, pwede ninyong i-text sa ako sa 0945-443-5869. Unya, taod-taod mo, dawat ko og tawag para sa atuang. Yes, para sa atuang Call Me BB. O, mudawat ko og tawag unya, taod-taod ha, 0945-443-5869. Para po sa mga naay sa YouTube, karong gabi una sa mukha na dyan, uy! Wala jud kay lang mo ko na picture kana ganuin. Nagawas man akong wrinkles diha. Okay lang. Live usab kita sa to ang YouTube channel. I-search lang ang XFM Bukidnon. Ha? Aber niyo sa Facebook lang to mag-live. Naka-live pud ta karon sa YouTube. Kasi mga basi na yung mga reactions sa YouTube ha din ato makita. Pwede mo nga mag-check po di adto, pwede po mga magtan-aw di adto. O kanang wala na siya interruption diha. Pwede po mga mag-react sa to ang live karong gabi una. Live kita sa to ang Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment and XFM Davao Katropa Digital. Uy, thank you, Diay, ha? Oo, sa mga naghatag sa ito, o Gcash kagahapon, para po sa ito ang pamasko para sa mga BB. Kung asa nakaipon na kita karon og 1,170 pesos. Thank you, good kaayo, ha? Dakungin kayo na siyang tabang sa mga BB na to, na never pa jod nakatilaw og mga Chicken Joy, spaghetti. Ato ka na siyang ihatag mga katropa karong umaabot na Disyembre. Siguro before, after siguro sa mong term, mag-term break, may ana. Para dili po busy yung maestra, no? Layan po kayo. Mag-feeding, may ana. Inubanan po si El Ilion Shell Mobility Station. Double B o ang amuang station manager Rusty Maricudino magkuyog miana and all the staff of XFM Bukidnon ga maghatag mi sa ato ang simpleng pa kanang pa-treat sa ato ang mga street children and ang ato ang mga senior citizens nga naas kadalanan nagpuyo. Ay magkabala ka kaya mo gina siyang i-validate kaya uban manggo din ha ah. O gikan pag gina sila somewhere down the road, the roads are gonna close again. Sa mga gusto gihapon maghatag, any amount lang gid biha, any amount madawat gid mi ana maskin pag piso, 5, 2, 3, 4, 5 size, any amount basta kay gikan sa inyong kasing-kasing. Ang akong GCash, ako ang naging GCash kung gi-announce. Ang akong GCash number 0936-881-9124. Again, ang ato ang GCash number 0936-881-9124. The name is under Jonna P. Naisig panawag sa kuwaning nga number. FYI ha, for your information, may dili ko kadawat og tawag aning nga number because this is considered as our GCash number lang po para sa tuang pamasko para sa mga bibi. So kung mo try mo og tawag ani ako ang number, di gid ni matawagan. Sorry gid kaayo. Akong gi automatic block ang mga tawag ani, pero kung sakaling naka-importante nga tuyo sa kuha, i-message ko, i-text ko ani nga number kay basing ako na lang ang manawag sa imo. Kana kung importante gid imong tuyo kay kasagaran gapanguyab man. Dili ko mo entertain ana ron ha. Dili na ko nag-entertain ana mga uyab-uyab, school lord, wala koy time. Busy kaya akong live.
1: Ma-please ka.
0: Ay, please lang ha. Di kasabot siya ko nga manawagin mo sa kuwa. Kasabot siya ko nga inyuhang need ninyong i-validate kung ako bagid ang naaani nga GCash number. Yes, ako po na siya. Pero, i-text ako daan kaya ako nalang magtawag sa imo. Tapos, dapat i-make sure po din mo nga naa ka importante nga tuyo sa ako. Kaya basigun niya, pwede makipag-friend. friends ta. Ay, ko bala ka friends ta. Pero, if you're expecting something else nga, more than that, sorry baby, pero dili pa ko ready. Ha? Wala ko'y panahon, kay busy akong life. Busy ako ang trabaho in town, baby. Dili lang kita diri connected, daghan pa kay tag mga ginakabisihan sa kinabuhi. No? So, akong gi-automatic block sa kadaghan sa nagatawag sa tua. Naalaan pa taglaing DJ, di ba? Kung DJ good. Kabalo kong gituyo, ginani mo ha, ma, sir, ma'am. Ayaw tuyo, sir, ma'am. Kay, kabalo ba, kawala ba ako nag-announce ang number, nga nun di ako madyo ka mag-text-text ko, no? Sorry. Alam ko na yan. Para namang hindi tayo marunong mag-psycho. Bitaw! Ay, naku, B, kung mutubag ka sa tuang Sir BB question, unya, taod-taod! Tawagi ko unya, taod-taod, para sa tuang Call Me BB. Unya na lang sa pagbalik po sa tuang program. But for now, importante gid nga imuha sa gyud nga i-identify ang imuhang partner diha kay basigun niya uri og kana. Kapang luod na na. Maying gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Adi ako rin sa Hong Kong, mi maying gabi, Mommy. Si Ma'am Ann Abapo, maying gabi, Ma'am Ann. Thank you! Si Mommy Josefina Tinambunan, maying gabi po. Si Charlene, maying gabi. Akong Manghod. Eljane Adaya, isa po sa naghahatag sa tuang Gcash para sa tuang pamasko para sa mga BB. Thank you! Salamat kaayo. Si Tristan Wyatt Gulay, maying gabi po. Si Uno 2424. Wow. Request kong song, hindi ko alam anong kanta yan ha. Try ko lang, tingnan ko lang dito talaga kung pwede yan. Di lang ko magkuan sa imo ha, magpromise sa imo pero pero giingnan mo kuno mo cute. Basing na ipuruhan nga ako ning i-play. Sa lagi inantag cute ba kay mukuan gidin kay maluya kay dayon taay. Moro gid ba yan atong weakness ha kanang inantag guwapa. Bitaw. Ay nako. Oy sa mga mag-asawa din ha. Aha, may gabi sa inyo hang diha. Bago mat po kanang kakapoy ang atong isgutan kita magitan ang ginakapoy magitang tanan especially gatrabaho ta sa adlaw di ba so ang atong buhaton bi para masolusyonan gihapon nato ang ato ang problema sa kusog sa tuhod para mahatag po nato ang satisfaction sa tuang mga asawa or tuang mga bana. Turbo Men Enhancer. Aduna kay na siya maka and clavo huwas ka dako kay ng tabang bi para masolusyonan ang kakulangon sa imuhang kusog aron para mukuhit ang imuhang partner makaingon sa ka og yes, yes to health kauban po si Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, hey! Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o hala, gid ka, pre, oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Pwede ko mahagbo. Ikaw eh. Layo kaya ko ang bangko. Good eye. Bisodan yung gagmay tano. Kay maning kamot, yun taon taong tungtong aning bangko. Umuragita ka ng langaw ay. Sige na lang. Welcome! Asa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi ihatod ka nato sa Turbo Men Enhancer. And of course, hatod usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang pampahumot sa mga nanimaho nga kilikili, excuse me po sa mga kaunti ha. O basta kay pagmanimaho na gani ang kilikili, basin mauna ang rason nga nung ginabusted ka sa imo ang ginapanguyaban or nga nung walay ka panguyab sa imo tungod sa baho sa imuhang kilikili. So imuha gina siyang solusyonan bi, dili pwede nga imuha lang na siyang basta-bastahon. Hi, may gabi po sa mga naagi hapong karong gabi una sa Facebook Live. May gabi po kang Lex Ann Sabawan. Oy! Thank you! Salamat kaayo diha sa to ang lugar diha sa may Purok Kabadyangan, Barangay San Isidro, Tagum City. Thank you kaayo ha. Sige lang kay kita-kita na tapuhon. Maguli man ko diha puhon pag nanay ka ng term break. Gusto mong guta ka ron, kita ka leave. No, walay mo take over. Oh, may gabi hindi ha. May gabi usab kang Bong Myla all the way from Panabo. Kuya Bong! Salamat kaayo o si Kuya Obong. Okay, naka-remember pa niya sa kuha. Ay, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, be may gabi po. Once again, thank you kayo sa mga nagpadala sa ilahang GCash ha. Sa to ang akong GCash mukha eh. Akong GCash B kay 0936-881-9124. Kanang inyong ihatag na GCash, either piso, 5, dako na kayo na siyang tabang sa to ang mga katropa nga naasa mga street children or mga senior citizens nga nagpuyo sa kadalanan, makatilaw man lang sila glamian nga pagkaon karong umaabot na Disyembre. No? Gikan ka na siya sa inyo, habi. Sa karon, nakaipon na kita og 1,170. Thank you, gigaayo. Sa mga gusto mo magpahabol, sa mga gusto gihapon mahatag sa ilahang mga ginagmay nga kinasingkasing nga pinaskuhan sa to ang mga BB nga naas kadalanan, 0936-881-9124 under the name of Jonah P. Ako an siya biha o sa mga ganahan mo tawag. Dili ko matawagan kaya akong giblock ang mga numbers nga magtawag kay gakabisik ko basi nga gaklasik ko niya gasamok-samok gipanawag. So i-chat, i-text o sa ko kung naa kay tuyo kaya ako ang manawag sa imo pagumansa ko ang klase. Kung pagkaon, sige, sugutan nato ninyo ang mga Sir BB question diri. Kung mahimong pagkaon imong ex, unsa o nga naman? Tawagi ko, B. Andam na po, abri na po nga to ang linya karong gabi una, 0945-554. Hala, 554 naman sa day ko. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Sa mga ganahan mo tubag sa atong Sir BB question for tonight. Kung pagkaon ako ang ex, murag siya ang litson, bisag sumuon. Pero pangitaon, jud sa ginhawa, lami kayo kusion ang panit. Tabi-tabi po. Ingon si Mom Ann. Mom Ann naman ni. May gabi hindi ha, Mom Ann. Hello sa ko ang ex. At taga-asa niyo ang ex, Mom. Ito gina-greet na siya. Tawagi ko ha sa mga ganahan mo. Tawag sa ko 0945-443-5869. Abri na po nga ito ang linya karong gabi una. Hello, may gabi eh.
2: Ay, good evening po, ma'am.
1: Ay, may gabi eh, baby. Kumusta man? Kinsa man ni eh?
2: Glenn, ma'am, from Cebu, Lapu-Lapu.
1: Ay, may gabi eh, Glenn. Kung ang imuhang ex, usa daw ka pagkaon, unsa man, og nga naman.
2: Itong ex, ma'am, sa una is, same tayo, ma'am, humpa. Bakit? Karon kay ex naman, ginamos na lang siya.
1: Ala, bakit gano'n?
2: Okay. Ay, ano mo siya sa uban? Di, humbal siya sa uban.
1: Pero sa unya, katong ka mo pa, kung halimbawa, katong ka mo pa, unsa man siya nga klase nga sudan?
2: Humbal lagi, ma'am. Same sa banta.
1: Humbal lang yung gihapon.
2: Humbal siya, pero humbal siya. Karon dili naman, may, adi. Ginamos na siya.
1: Ala, grabe na gid ka. Grabe nga pagdumot. Lamot kayo, Bihan. Aba kayo mga gustong i-greet. Di ba, sing ganahan ka lang i-greet din mong humba ng ex.
2: Ito na yung ma'am. Asa na si Bumblebee?
1: Wala si Double B karoon kay busy siya. Pero usually, naa siya din pag Sunday kay Manaygun manggid mi ana.
2: Bigay kayo, ma'am. Salamat kayo. Thank you.
1: Thank you, B. Thank you. Ayo. Oh, you're getting heavier. Yes! Kabalo ka, architect engineer, tinuod. Gadako, gid ko. Tinuod yun din ang stress eating ba? Kaya, makastress magin po ni ako ang kuan. Uy. Dili ni... Dili ni ha, dili ni ba o. Oh. Makastress na si Badlong o bata. Makastress na si Badlong. O, oh, in short, sige na kong pamadlong isusante. Munang gadako ko. Kaya ako ang stress, akong ginakaon! Ginakaon! Hello, my gabi eh. Hello po, maayang gabi eh. Ay! Usa man na, uy? Ay, tubag ako ba? What na, oh. Kanang mga naasa lagyo, ha? Kanang hangyo lang ko. Kanang para magdungog kita kay kuan. Kanang, ayong pamino sa radyo. Kay, di dito na yung magdungog diha. Ay, radyo. Oh, sa radyo, labi na kanang naamo sa Cebu. Kay, wag lag kita. Sa cellphone na lang mo paminaw. Hi, bikaroon pa siya ko. Nakapahulay og trabaho. Nakadungog lang ko sa imong tingog. Nawala ang sakit sa kong lawas.
0: Minatmot naman!
1: Tarong ba? Si Wasalak, the anyway, salamat kay Wasalak.

0: ganda.
1: Hipon.
2: Hiporn? Ganong hiporn man?
0: Langan ka morang hipon yung batasan.
2: Oh. Oy! Aba! Ganon, te pasabi, pasabta kung kuno ko, ganong man dyan ka ng pagmagbulag no mo niya, yung extra kay, lahin na yung mga descriptions.
0: Alangan, kay siya may unang kuan, siya may unang nagluko.
2: Siya'y unang nagluib. Ana. Oh, so kinsa siya. Nganong. Ana, di na, B?
0: Ano no? Tag-ikaw na lang to.
2: Oh. Kung naminaw ang imuhang ex karon biyon sa manang imong mensahe sa iya ha? O sa kahiporn?
0: Kantahan ka lang siya. Kung siya mo.
2: Ganong ka na manang imuhang kantahon sa iya ha daw?
0: Kailangan di kayo, mas itinyo na niya itong tao na daliran niya na ilhang ito tao nga at na poesyan na gini niya.
2: As in?
0: Ayaw ko, yung gitinaot ay.
2: Sakita ko ano eh. As in, ako'y mahimo. Oh? Ano yung theme song?
0: Dili, what?
2: Sure?
0: Dili na ako yung theme song.
2: Ah, dili ni mo. Oh, ah, sige. B, salamat kasi mong pagtawag, B, ha?
0: Request mo lang ko yung next year?
2: Sure, ano sa man?
0: Tahanan ko yung ilman.
2: Tahanan. Ano ko, B? Tapos ko tahanan din. Tahanan. Kasi nagkantaan ni?
0: Ilmano.
2: Sige, ako i-play ni para sa mga taon, ha?
0: Thank you, babe. Bye-bye.
2: Bye, V. Thank you. Robbing Dumot. Abrigyan po nang ako ang linya ha. Aba, garap na mo ha. Tawagin ako B 0945-443-5869. Ouch, si Color. Ano man si Color? Uy, yung murag kuan man, gakasakitan man. Ma'am, request kog song. Ano man nga song? Ay, good evening, ma'am. Sorry, hinay ang signal. Si SG Erico, di ay niyo. Oy, SG! Thank you! Erico, maayang gabi. Hello! Ah, hinaya pong tingog. Oy, gibaba. Nining kamo, taong tubag. Hello, good PM. Si Texter 6523. Ganun, ay mo. Oy, ganun, ingana naman inyo ang mga introduction sa ako daw, be. No, kabalo mo ga-effort, yun ba ako? Oh, sige na, kayo, pwede pa ako magtubag. 0945-443-5869. Cinderella Balika, good ang GCash number para sa... Sani? Oh. Ang GCash number ng inyo hang pwedeng matagaan, limbawa nga gusto mo nga mag-donate para po sa to ang mga katropa or mga street children or mga senior citizens nga atong tagaan og mga pahalipay karong umaabot sa Disyembre, 0936-881-9124. Ako anang GCash biha, it's under the name of Jonna P. O, ako anang siyang GCash, pero kung manawag ka na nga number, ako ka nang giblock. I-text usa ako, kaya ako'y tawag ni mo. Kaya ga... Tamo ha? Ga-klase, kung ka panawag mo. Na... Hindi mag... Niyo mo, ingon rabia dayon nga, makipag-friend, ramanggood ko. Na. Tay mo ron ha. Tesa ha? Si makatawag mi OFW through messenger mutawag daw si Ma'am Ann. Oh. Pwede Ma'am Ann, ako kang ipa-connect. Pag message ko diri sa amo ang page Ma'am kay pata kami ang manawag sa imo ha. Si Jose Morales, bibigo pa ni mo. Nanaputaan ni. Di na nabay una ko nga dili mo mo sige yun og gwapa kay matarog akong pride. No. Hello, my gabi. Hi. Wala, mangguro ko nakakuan. Hello? sige, ako na lang yung ibaba. Tawagin lang ko balik, ha? Kaya, dito magdungog. Masakitan ako ang heart. Kakute og boses ni Mubi. Sige, Jun. Pagganaganahig yung kukay. Na... Kung pagkaon akong ex, murag grab. Gagmay og tiil. Ha? Kung ano, oy? Uy, Charlene.

0: Diludyog ka maging una na, Charlene. Isipin mo, Charlene, minahal mo rin yan. Kaluoy sa crab. Nadamay ang crab. Charlene, ha? Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi.
0: Hello po, kinsa ni?
1: Si Michael.
0: Michael from?
1: Michael from Ganda.
0: Ay, may gabi, Michael. Kung ang imuhang ex, usa ka pagkaon, unsa man, o ngano man?
1: Unsa man. Pinakapaborito na ako, siya lechon.
0: Lechon? Dati. Uy, ngano lechon? Unsa man lechon before naging ex or lechon na naging ex na?
1: Before naging ex.
0: Dali ka po nito. Dito ka madungog. Kusog kayo. Nakasasakyanan?
1: Nakasasakyanan.
0: Tagnak ko pa? Kusgan dyan ni mo. Kasi ikaw ba ni mo diha, Mike?
1: Ako lang. Ah, habang so, kapaminang tumuray, dahil may tawag.
0: Gasmile ka?
1: Ano? Ano yan?
0: Gasmile ka samtang yung paminaw sa ako?
1: Yeah, nagpaminaw ko. Doon ay stop sa'yo.
0: Si Michael ba? Nahihinay diha. Haba sing maalaan tagpuan diha. Sikag nisi diha. Pero kay ex naman ni mo, lechon na.
1: Ah, karon wala siyag ano. Wala siyag biro.
0: Hala nga no! Hoy! Grabe siya! Ano?
1: Kaya mo patong naman isang kinsa.
0: Ay! Kani mo rag... May wala siguro ito na minoy mong ex mo kay mo rag lahirag yung description. Murag sakit. Oh, maon na.
1: Ganun talaga.
0: Siya ba ang nag-web sa imo, Mike?
1: Naan pa ko'y song kung pwede i-request. Can I request a song?
0: Sige po, pwede.
1: I'm Not Okay by Elliot Six. Ang ganda.
0: I'm Not Okay. If wala niya kanta, unsa ba yung laing kanta nga gusto ni mo nga i-play na to?
1: If wala na, kala na lang.
0: Kala na lang?
1: Siya, pero from that song, I think I can still sing.
0: Sige, i-try na ko ha, pero i-promise mo sa ko, di ka mag-emote ha, ha?
1: No, I'm just listening. I just want to talk.
0: I'll make you smile. Thank you. Sige, magkuhan ka diha ha, ka nang mag-relax lang ka diha. Ano to, una-una? Kay iro naman to. Ha?
1: Okay, thank you.
0: Mag-ingat ka, bebe. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Nag-smile si Michael. Muna. Ayaw gin mo pagkuan. Dapat gin ako, tambag lang na ako niha. Medyo nalampas na ako gamay. Tambag lang gin ako sa inyo, habi. Ayaw gin mo pagkanangkuan. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex. Sa pasabi. Magbulag na lang mangani mo sa imuhang ex. Tarungan po ninyo ng inyuhang breakup. Kaya nga no. Nga naman. Madamay ang mga walang alam. Kina, sige, ipadayon na nato ni. Gitanggal gid. Luoy kayo. Luoy kayo ang crab, madamay. No? Nadamay pa ang iro, nadamay ang kanding. Aluoy po duoy. Good evening, Cindy. Watching from Davao City and Davao del Sur and Malay. Bala, grabe naman. May gabi, hindi sa imuha Kurt Bunayog Ibanez marag over. Rapod kayo ni imuha. Kaya imo naman pong copy-paste na. Tuog, hindi mo basahon na ko. Naon sa kaon? Sorry kaayo ha. Thank you kaayo po sa imuhang pagkuan, paghatag og panahon nga maka-comment kag ingon ani kataas sa imong page. Salamat kaayo. Tawag na. Unsa ni? Good evening sa kong ex sa una tangkong. Ha? Sa una tangkong nga giadobo ay kumpara sa ko ang wife ro na si Richelle Pebria nga spicy fried chicken.
2: Pinawa!
0: Grabe po doon si Jojo, oy. Napasa ha? Basahon ako balik ha? Sa ang akong ex sa una tangkong nga giadobo ay kumpara sa kong wife karo na spicy fried chicken. Kuyawa, oy. Wala na, naku ka-react. Sige na lang. Oh, Jojo Pebria ng Colonia, wang gabi. Thank you! Baka di mo eh. Oh, tawag na! 0945-443-5869. Ang ato ang programa pampahimsog, pampahappy pill. Kung gakasad ka karon, wala ka sa mood ganang. Gusto ni mo nga magsigag smile, murag si Cinderella. O syempre. Dapat na healthy ang imuhang lawas. Kay pag once luya ang imuhang immune system, possibility anak magluya lang gud ka. And pag once pag magluya ka, oh my god, kawawang baby yan. No, dili pwede magluya B. Inumon nimo both ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Trust me, you will get the same energy. Same sako ang energy nga maskin pag daghang kay problema sa kinabuhi, guys, smile gihapon. Always have the happy pill. Oh, the happy hormone sa kuang kinabuhi, charlan. Yeah. O yan nga to, ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C mapalit po sa mga suking butika nationwide. Hello, may gabi eh.
2: Ay, may gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsa ni eh?
2: Kuan na ni. Jongjong.
0: Jongjong? Taga-asa ka, Jong?
2: Kuan, taga
0: taga? Ipil Zamboanga, Sibugay?
2: Opo.
0: Uy, may gabi, Ibiha. Abi na kong ka nag... Sugas, yung mga jujong ay? Nay na, Jumbi? Kabalo ka, Jung. Gusto gina kong madungog imuhang tingog, Jung ba? Kay... Kabalo kong murag na kay mga tinagu-taguan. Taguan, diha. Oh, hinay gamay imo
2: lang
0: jo.
2: Wala,
0: hay mo nang giingon. Imo nang giingon. Kuan-kuan pa din han, nadunggan na nako. Hinay sana imo radyo jong. Gigilig na gilig si Jong Jong ay. Jong, hinay sa imo radyo bibe. Jong ba?
2: Langob gibron dam.
0: Ano na, ano abot naman pag langob. Nagunsa ka sa langob, Jong.
2: Nangitag ko ang dam. Nangitag ang
0: nag... Ha? Nangitag? O saan klaseng kaayuhan na, Jong?
2: Nangitag sudan, ma'am.
0: Sudan? O saan nga sudan? Jong ba? O saan nga sudan man na... Si Jong po, sige nag-ngisi.
2: Ihan ang saan magkita, dam. Hindi sudan, ma'am.
0: Hala, tapos sabi, asa man na siya nga langob na asay tubig o wala?
2: Ang kadam?
0: Na ay tubig na nga langob o wala?
2: Naglubog mo kwanay dam, wasa ko nung ilaw, sarad.
0: Sige, hinayin mo ha, Radyo Bibi, tapos, dali lang ka sa cellphone, paminaw.
2: Ay, ita, ito, pulutan dam.
0: Ay, matagay mo? Jong, hinay sa nimo ra jujung be. Galay na ko ang ginhawa jong. Na. Oh, na nag-ilog na baya mo ho dagang bibi jaw. Nagkagubot na nang guan na ni, nagkagubot na sige na magpanawag do. Grabe gi si Charlene ba kuan? Oy Charlene kuan kay kadu. Kanang sa tawagan na Charlene, grabe jud ni mo ka harsh. Oh, ang yang ex kay mura dog crab. Nagbagtiin. Go Charlie na. Hello from Cebu. Cute good og boses mo bisag unsaon? Mo ba? Si SG Erico ba? Ay si siya to na nawag kag ina. Ay si oh, si SG Erico. May gabi. Si eh, di siya ba to? Di ko sure. Nalimot na ko ay. Oh. May gabi di ha. Oh, ay gabala ka. Gapaning kamot siya kung adili ko mapagaw kay ugma magklase pa ta. Ha? Mo nang salamat sa kong lapel. DG agrabi ka gahi. Gahi ka ni oy. Sama ni oy. Bibingan ng gwapa ka. Kara, ayaw lagi mo si. Ayaw mo pag sige ingon ana lagi kay maglain akong buot. Di ko maglisod ko og ginhawa, maglisod jud ko og ginhawa. Tawag na. Sige rin mo bugan lang pakuan diya sa kuha ha. Si SG Pinyol di sa Maribago Go Mart Store nagbantay nindot ni mo og tingog mura kag akong ex. Ay. Muraga dili na ka mag break. Karon tatod. Mariba Gogo Mart. Asa man nga? Asa man nga tindahan ni Mariba Gogo Mart? Nay kwan diha, nay munay diha. Request lang kong song pasagdi na lang. Uy, ngano mo no? Ano pa rin amig tingog sa imong ex? Unsay? Kung ikaw ang pagkaon B, mura jud kag lechon sa hitsura pa lang lami na. Wasalak. Ilum dia. Ingon ana ni mo ha. Oh sige kaya manawag pa mo. Oh abriya po na ako ang linya biha. 0945-443-5869. Gapang luod na ko. Oh, tawag na eh. Dagdagan pa kay tag oras niya, di mo manawag. Pwede rin kayo manawag, babe. Gipalong na nako ang aircon, giigang nako. Iyon na po na ako na ipanugnaon ko. Unsa man dyan tinuod, ani? Ma'am na, Ma'am Charlene, na agihapon good, pero nagdayon-dayon naman eh. Oh. Naghahanap po ako ng ka-textmate na babae na sexy. Char! Pag-ilong Brian, oy. Kanang imuhang magpila naman ko katuig rin sa XFM, ha? 4 years na ko? 4 years na kasi pangita og babaeng sexy? Daoroy. Masada ay ka, oy. Oh, sige, tawag na ha. Once again, 0945-443-5869. Kung nang imuhang ex, usa ka pagkaon. Unsa man, og ngano man. di maayo pang... DJ maayo pang bato maduulan pa bibigahi ko gets. Unsa ni? Di pa ha. Naglibog mo ko sa imuhang text bibi oy. Hello? Hi. Hello? Huwag yung maningog. Hello? Ay, oy! Sama na si pangstock. Huwag ba? Ay, sigaw ng ulaw-ulaw. Tubaga akong kuan, kabalo ka. Kani ako ang mga fingers. Charos, mga fingers. Oh, kanang ga-effort good be. Intawon ko o kanang tubagaan ni. Hi, hello!
3: Hello, may gabi.
0: May gabi, bebe. Kinsa ni? Ikaw ka tao, iba. Kinsa ka ba?
3: Wala ni DJ, si Jonal ni DJ.
0: Jonal? Ha?
3: Jonal,
0: taga-asa ka?
3: Kalunasan.
0: Kabanglasan?
3: Kalunasan.
0: Oh, Kalunasan. Asa may Cebu?
3: Yes, dito sa lower Kalunasan.
0: Uy, may gabi, diha sa imuha. Biko, ang imuhang XBK, o sa kapagka, or sa banan na ba kayo, Uya B?
3: Sa una, pero karon wala na.
0: Uy, bakit kayo nagbulag?
3: One karon, it's complicated.
0: Eh, wow. Mga yung anak na kang nabalaan, ha? It's complicated. Kaya pa, sa kisa may nakikbulag? Siya o ikaw?
3: Both.
0: Both? nagkasinabot lugar. Wala bang kahay mo yung mga grudges sa usag-usa?
3: So far, wala man nun. Kaya na may closure.
0: Wala. Unsa din ang closure? Uy, tsikahin ako ng closure. Kaya lahi akong nabalaan sa closure. Ay, kaya pag magkita daw mo kay...
3: Karang...
0: Pasabta daw ko. Unsa yung closure ninyong ibuhat?
3: Kaya magsaroon na sa mga rambuhan. Kung mag-a-a na yun.
0: Hoy! Kung ha?
3: Wala kay gimension.
0: Wala kay gimension gani. Bito, B, kung i-describe din mo ang imuhang ex, isip o sa kapagkaon, unsa man o gano'n man.
3: Kung ang libo, isa sa pasayan.
0: Keyporn. Bakit?
3: Lami o lawas.
0: Tanggal ulo. Hoy, kabalo ba ka? Nga ang ulo sa mga hiporn kay mapuslan ng gigihapon. Kabalo ba ka nga kanang pag imuha dong suyupo ng utok anak kay mabright ka? Nga!
3: Ano ba?
0: Oo!
3: Ano ba?
0: Lagi! Dapat imuha yung supsupo ng ulo anak. Ay, sorry, censored. Pero tinuod, dapat suyupo. Di ba po ang term na suyup? Lahi, mampod, no? Supon daw nimo ang ulo sa pasayan kay makuha gid nimo ang nutrients na need sa imong brain, makapabright na siya. Unya, ginasuggest na siya nga before ka mag-take og examination like mag-quiz ka or unsa ba, dapat mukhaon ka og shrimps.
3: May ba?
0: Oo.
3: May man lang sa subig.
0: Hoy. Oh, kabalo na ko. Kawa.
3: Hello. Ah, wala kayo minsan.
0: Pero mahal, hoy, mahal ba yung ang kilo sa shrimps?
3: No, hindi. Meron kong mahal nga din. Lima perso ang ilo.
0: Pero mahal mo pa.
3: Mahal wala mo? Na. Pass is pass.
0: Ilang taon na mong bulag?
3: So far, mga almost a year na.
0: Oh, almost a year na. Mm-hmm. Pero friends pa man ka mo sa Facebook.
3: Ah, wala na.
0: Di, ang ano mo, unfriend na?
3: Wala na.
0: Hello?
3: Dili na, friend, pero makita pa rin mga something na posters, ganun ba?
0: Ano makita pa man ni mo, imo pag ginaad to yung wall? Oh! Di naman ka mo, friends, yung ano makita pa man ni mo lugar? Naka-follow
3: kasi. Dinipot din pa minsan-minsan.
0: Kaya nga, di man ka mo, friends, so naka-follow ka sa iyan, oh. Uy. Balik yarn. Pero bitaw, bi salamat kasi mong gi-share bi ang ping diha-biha.
3: Hindi, salamat.
0: Bye. Thank you. Ang akong ex kay adobong takway. Hello. Karon akong ikumpara nako sa akong wife. Lechon manok. Char. Yung mga palitsyon manok na mong nabalaan, ha? Dam, akong ex, akong uyab, pareho ragi ug ginamos. Dam, akong ex, ug akong uyab, pareho ragi ginamos. Nga, no. Uy, nga, no. Kamu ba? Ang kanang ingon, anay ko na yung mga words, no? Kay ka na, klaro, gigay nga, galalis mo. Dili mo mag-away-away o pero normal lang gina mag-away-away bito mo. Pero kung kulang lang gid mo bito sa kusog, kabalo na gid mo sa sekreto ana. Turbo Men Enhancer gid na. No? Mahal ba daw ng turbo? Tag 85 pesos ra magudtaw na uy. Kung pagkaon akong XB mo ra judog asin, dili matulon kay parat walay ligo. Grabe. Kamu, kanang inyong mga style ba? Klaro na kaayo. Labon sa una pa, o i-flex-flex pa ninyo. Diba? Gina-flex pa nyo sa Facebook na, my home. Sa to hashtag, my home. Hashtag, my happy peel. Hashtag, my teddy bear. Ba? No. Kawalo ko no. Hashtag, my mahal. Karon tawagon na ninyo og kanang mga ingon ana. Ingnan na ninyo og kanang mga takway sa kuan. Gipanghilabtan pa na ninyo ng mga tangkong diha o man ang hilabot ninyo. Ha? Unsa man? Kung ganang alimango man imong ex? Allergic ka? Wow! Wow! Naday na! Kuya, wag yun, oy! Hindi ko anda, si Bibi Jao, ang ihadong ex, kay Alimango, kay allergic daw siya. B, ang akong ex, kung usa ka pagkaon, isa siya katahong, kay lami, gihapon siya, higupon. June ang Cebu! Thank you! May gabi, imanawag pa mo sa ako. Tawag na ha, 0945-443-5869. Ano na yun? Kung manawag, sige, abri pa man akong linya, no? Pero unya na lang siguro mo tawag. Uy, kay, I need a break. Maginhawas ako kamay. Sa pagbalik na to, ato na yung tiwason ha. Tiwason na to ng inyong daghang kay mga ginapang sumbong sa kuaro. Nang gawas, ganyan yung mga batasan ha. Kanabito yung mga style nga kanang pag-ex na kay daghan na kay mga bitter na juday yun. Pero kanang wala bito bino? Nga kanagong kuan, kanang ingon ana ba nga? Pag wala na ganit mong luha, kay mabitter na dayon ka, tawag na din dayon mo siya sa mga words that she doesn't or he doesn't deserve. Char. Ito bagong gapo na to ni me. Hello? Ay! Attitude ah! Grabe! Dili magiguna na kaya effort ko. Balo ka, kapoy biya kay mo duol, duso na niya, ako pislitun kay para tubagon ang tawag o niya, yung anaon ko ni mo. Gabar ba niya akong fingers? Tawag na! Eh kundi ka man yawag, ah sige mag-commercial break sa ako. Ha, pahuway sa ako kadali, gamay lang yun ha. Mababalik ko niya. Sa pagbalik na Kobe, pwede mo nga manawag balik. Okay, akong abrihan ang ato ang linya. Naaang tatay confession kay Ron, pero ato sa ning pasulo ni ito ang mga tawag. Kay kabalo ko nga, gusto dyan kayo mo mag-chismis. Ha, kabalo ko ana. Biyang akong ex kay mura siya og dayok. Paborito ba yun ako ng dayok B? Kulang yun na lang na siya o ganang saging. Try na to. Hi! Ay, naku. Oh, talaga. Yung... Wala kong good to gi-decline. Ay, tawag lang balik unya, ha? B, tawag lang balik unya, ha? Sa mga nag-duty din, ha? Akaroon. Ayaw kalimot, B, ha? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga nagbiyahe, ayaw kalimot, B, nga kapag kapo, gusto ni mo og long, kanang long drive, makaabot yun ka sa imuhang destinasyon. Kung gusto ni mo, B, nga kanang maatiman po ng imuhang sakinan, ang mga makina sa imuhang motor or sakinan, pagpagasuli na po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, maskin asa ka sa kalibutan, makita ginan nimo siya. Pero kung dili ka sa Bukidnon, adun na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and dili sa Malaybalay, duha ni kabuok. Ang isa nga Shell at bang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imong Shell Asia app for you to get a chance to win a trip to Shanghai, China. Nako, babe, basing mauna ni ang imuhang chance nga makakita kag bibili dito sa China, ha? Ayaw kalimot, again, pag mapagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita ang imuhang Shell Asia app. And aside from that, panghatag po dito mga pa-premium, like mga, I think nato yung mga pa-grocery yata sila, double B, grocery na ay mga smartwatch. O mo smartwatch to eh. Okay. Manang ayaw kalimot biha kapag gasolina po nga di kalidad o di basta-basta pang international nga brand. No. El Ilion Shell Mobility Station. Yon.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
10: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom!
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa, has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang truga.
5: Ayod, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Ay, char, oy. Hindi nga man dayo. Hi, bibalik kita sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Oh, aba? Biglang na iba, ah. Para pilot testing lang ni Shabihan. Siyempre, mag-entertain. Gihapon kita og mga tawag karong gabi una. Pinaagi po sa atuan. Call me, baby. Ay, pwede na mong mutabag, ha? Balik 0945-443-5869. B, kung pagkaon ng akong ex, kay murag tilapya nga naghait. Hait kayong bukog hangtod ron sa madpamaong palia na lang akong sudanon, char. Kay walay uyab, pero naging paita ani. Ah, kaluoy po ni Wasalakwe. Kawawang, bebe. Saan tama na Wasalak nga dili manggid, wala manggid permanente gid sa kalibutan. Yun, mga panahon nga magbuwag-buwag manggid mo. Di ko nagmata pa ka din ha, isa ka sa mga nag-inom sa tuang kape karong gabi una nga to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Tawagi ko sa 0945-443-5869. Para po sa tuang putahe, confession for tonight. Medyo kuan ni siya no, medyo may pagka scary-scary gamay pero murag short man sa oras no. Na-short na gamay sa oras kabalo ko nga nagpangita gid mo sa tuang confession karong gabi una. Pero naglayo na kunti yan ay gigutom ko. O saan naman ni oy? Sige lang man tag... Ingana dyan ang kinabuhi, magsige lang tagkagutman ani. Bitaw, sige lang ugma, atong idayon ugma ang ato ang putahe confession. Kwan lang ta ka nang hatag ng tadaan mo ka idea nga naagid kay ka ng programa nga Call Me Bibi. Kini siya kung asa pwede, aside sa maka, diba sa confession, pati putahe confession kay mag-confess ka, gusto ni mo nga ipagawasin mo mga hinanakit sa kinabuhi. Sa Call Me Bibi, kung nangita ka og love life, mo-entertain ako. Diba mo na yung gusto nga na maka-air mo og number? Ba? Gusto mo mag-air og number? Gusto mong pangitaan ta mong uyab? Wala yung pag ako'y mangita. Ako na ng lugar mag-problema. Anong problema ni mo? Ato na lang na i-announce sa radyo kay para makakita. Yuga. Ba? B, matawag ako og ma kay gaduka na ko karon. Di wow. Hello, may gabi.
8: Hello, may gabi, ma'am.
7: May gabi po. Kinsa ni palihog?
8: Hey, at si BB Boy.
7: Ha?
8: BB Boy.
7: BB Boy nang?
8: Ang kalimut na gana ko.
7: Taga, sige ka. Alimut na
8: chupo. Talamban lo, talamban.
7: Cebu gihapon?
8: Ah, Cebu gihapon.
7: Ay, tama rin, no? Usa man, motubag ka sa tuang Sir BB question?
8: Wala ba karoon pag ako naka-open ganina sa kuhan nga naman ko'y lakawan na.
7: Sige, naglakaway.
8: Karoon pag ako naka-open sa akong radio na akong lipawang, akong sounds.
7: Ang pangutan na nagabi, ang atong Sir BB question karong gabi una, kung mahimong pagkaon ng imuhang ex, unsa man o ngano man?
8: Kung mahimo pagkaon akong ex.
7: Oo.
8: Unsa nga pagkaon?
7: Oo.
8: Ice cream, ma'am, ice cream.
7: Wow! Nganong
8: ice? Yeah, ice cream.
7: Ikaw, nganong ice cream man?
8: Oh. Lami, magaya tamis na. Bila mayang.
7: Imong ex kong istoryahan, ha?
8: Ha? Ah, basig lahi nagsambot sa maminaw ba, no?
7: Maski na ko naglain akong paminaw ba, murag aksyon kong kabuhi. Aba!
8: Okay, di ba ang ice cream, tinap-tinapan mo nito?
7: Oo.
8: So, di ba?
7: Huy, ex naman to ni mo.
8: Pinuod mo na, usawang mo na yung pagkaon, nga maawa mo na.
7: Lagi! O ito pa sa akin, mungutan ako sa imo ha, pila naman mo ka bulan, or pila naman mo ka adlaw, or pila ka tuig naman mong nagbuwag sa imong ex?
8: Almost 9 years na to?
7: 9 years na, pero ice cream gihapon tanaw ni mo sa iyo.
8: Ice cream niya pa lang ang tanaw niya.
7: Pero ikaw ba karon, nana ba kay bago o wala pa?
8: Nana ko, pero on ko lang. Mag-ex-ban, baka nang LBL. Kasi nga...
7: Lulubog lilitaw?
8: Oo, baka nang lulubog.
7: Og magkita mo, uyab mo, ana.
8: So, maragita na.
7: Unya, og dili mo magkita, LDR mo, dili mo
8: uyab. LDR, oh, ana, oo. Oh.
7: Buha nga ng istorya, habi, oy. Pwede na nangyay.
8: Ana, yun ang love. Ana, yun ang love life na koron. DG?
7: Naada yung ingon, ana, di ay nalulubog lilitaw ang gugma.
8: Oh, lulubog lilitaw na yan.
7: Pila naman mo katuig nga ingon, ana, yung setup.
8: Kanang 9 years, murag, nag... O ano, mga sibin siguro na na.
7: 7 years na mo?
8: Oo, oh, mga inana na mo mga communicate karon.
7: Pero LDR gihapon mo.
8: Oh, LDR gihapon.
7: May pod kay loyal gihapon kang tod karon.
8: Kung naa siya, loyal.
7: Ala. Kini.
8: Kung naa siya.
7: Gabi, idol lagi kay Tika Biba.
4: Ma-prisa ka!
7: Ikaw na, Gilby. Grabe na, Gilby, kagahi. Ay, naku.
8: Oh, gahi, tas batong mantili.
7: Grabe, Gilby, ay. I-regards ko sa iyo ice cream, ha?
8: Ay, sa panaplin sa ko.
7: Gani, ikaw, Gilby, makusian, Gilby, ka ato niya. Gilby, salamat sa iyo mong pagtawag, biha. Pag-amping, baya, diha, panihapon, sa umur ko pa ka na nihapon.
8: Ay, kaduha na ni Ron, kung mukhaon ko.
7: Ako kagigutong baya dyan ko ha. Napay mga pina-ice cream ni Moody ha.
8: Diba, so, mukha na makaroon diha sa kuhaan ka ng sa patira. Sa kuhaan sa dapit sa barangay hall.
7: Mukhaon ka dito?
8: Oh, mukhaon ko sa Ramos. Siguro, karon.
7: Hi, karami ikuyog. Yun na lang. Salamat kayo, baby. Ang pindi ha.
8: Kung sa oras ang imong aapay, baby.
7: Alas 11.
8: Oh, hapit na. Oh, mauna mga urasa.
7: Gani, muli na kayo kung yung mukhaon pa ko. No, ugma na po. Chismis ka ugma, biha.
8: Kita kits na lang ba? Hangon pa ka mong bibi.
7: Ay, sure ka. Ayaw, bi. Bye-bye.
8: Oh, why shout out, ne?
7: Oh, sure. Sure.
8: Shout out ka.
7: Oh, go ahead.
8: Kuhan lang ko, shout out ko sa ako mga kaubana no, sa Grab, mungod ka rin, sa Transport Elite, no?
7: Ay, may gabi sa inyo.
8: Sa noon, kuhan man, good Samaritan mo sa noong alaw pa, noong alaw, sa ininsik na, bibi, ininsik, noong alaw. So, mugrit ko sa mga kaubana, labi na ni former, Barangay Captain Rio Sumatra, no? Pero murang ready to sleep na.
7: Oh. Ang gabi idea
8: sa inyo. May CEO, no? Dating CEO.
7: Hmm.
8: Boss Alan, matunog. Murag. Asa rin ibutang sa Ginoo.
7: Tulog.
8: Ang ni Boss Ricard, no? Ang nila ni Dung Louie. Ang ni Donald. Ang ni Kuhan. Wadstatsky, ana.
7: Uh-uh.
8: Daghan pa, nakalimutan ko kasi parang nagduka na ko.
7: Hiyan mo bukas eh, listan mo lahat. Ha? Listan mo lahat bukas, basahin natin. Bakit marami. Ha, B? Marapod, B?
8: Ang B? Ang B, Boss Arnold, yeah. Kaya salamat kayo sa XFM, no? Sa 88.3 XFM Cebu.
7: Exciting.
8: Regard lang ko ni Kuan, Manager John Lee, Michabis, my king.
7: No problem.
8: Na, ni, ni, Attorney Jalon, o ni Attorney Gino Lopez, ha?
7: Kana.
8: Mga attorney, nakangayang mga attorney.
7: Ay, siyempre.
8: O, gilabi na ni mo, Bibi.
7: Salamat, Bibi. Thank you. Sige, Bito.
8: Pero yung nag-dab, kao ka nang... Murang naruyag ko, stingog ni Bibi.
7: Nga naman, naluya ka?
8: Naluya ko eh.
7: Ay, luya-luya din ha, mga akong bitag ice cream.
8: Mga akong tag ice cream.
7: Ay, puhon-puhon, Bibi.
8: Mga ice cream.
7: Puhon-puhon. Puhon. Sige, Bibi. Bye-bye, good night.
8: Sige, okay, out for makasya. Thank you, bye-bye.
7: Bye. Abigid mo, ice cream... Ito mga ice cream, baby, ha? Nung saaman ang programa, ay, Mike, Mike ng Cebu, ang programa na ako sa Putahe sa Gabi, madungog ko ninyo matag Domingo hangtod Huwebes, alas 9 hangtod alas 11 po sa Gabi. Damang akong ex, sa una kay Lamion, murag humba, karon na minyo sa lain, mura na og sardinas. Animahok na daw tayo. Bitter. Ayaw mo ana, uy. Bitter, bitter, mandayon. Kalmahi di ha, bong. Sino mo nang tao na nga? Nagbulag lang gani mo, daghan na kay kag mga, oh, ikaw gani yung Cinderella, gani nang gini magumba. Tarong di ha. Pero bitaw, B. Kung unsa man ang description ninyo sa inyong ex, ako lang yung wish sa inyo, ano, kanang, unta nga magbulag mo sa tarong, nagi proper nga closure, bahala ng istorya, istorya. Oh, niya, bahala lang mo sa inyong buhaton pag human sa istorya, hanay. Basta kay, na ay proper na closure. Diba? Mag, kung gusto ninyo o proper na closure, magkuyog mong duha, mag-inom mo o kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Trust me, na asya'y antidepressant makapagaan sa imuhang gibati. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JTC

0: gatas o mahinong ganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa punta, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
0: Balita.
2: Express Balita.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: Exciting morning. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mata.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
7: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: DJ Edgeboy Arky on XFM.
11: Exciting morning.

0: Ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-ilong ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mao ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Environmental Management Bureau o EMB-11 naka-record ang monitoring station sa Kalinan o ga Air Quality Index nga 165 nga nahisakop sa kategorya nga mahimong makahatag og epekto sa panlawas sa kadaghanan. Gipahimangnuan sa ahensya ang mga tawo nga adunay sakit sa kasing-kasing ingon man sa paginhawa sama sa asthma o hubak nga magpabiling o magpabilin sulod sa balay ug limitahan ang paggawas kung importante lamang. Gikataho usab nga misaka sa PM2.5 levels sa Digo City ug Malita samtang ang Tagum naka-record usab ug padayong pagsaka bisan ang pabilin sa fair category. Gidasig usab sa mga environmental groups ang publiko nga likayan ang pagsunog sa basura ingon man uga nga dahon aron nga dili mosamot pa ang pulusyon sa hangin sa rehiyon.
1: Express Balita.
2: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal gisaulog sa Crisis Intervention na Center kon CIC. Balay dangupan sa Davao City ang ika-32 ng anibersaryo o ubos kini sa tema nga Stronger Together where differences become our greatest strengths. Kinisip pagpamatuod nga sulod sa 32 katuig na himo kining luwas nga puluyanan alang kini sa mga batang babae nga nakasinati o pagpangabuso. Gitambungan ang selebrasyon sa mga partners, stakeholders, staff ug mga residente sa center isip pag hinumdom sa mga tuig sa paghatag og proteksyon, pagatiman ug paglaom sa mga kabataan. Nagigduyog usab sa aktibidad si Miss Kate Labio nga maoy nibasa sa mensahe gikan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Uban sila si Councilors Inso Villafuerte ug Richlyn Hustol Bagilod, CSWDO Department Head Miss Jolly Dayada, mga opisyal sa CSWDO PRC Region 11 o guban pa ng mga partners nini. Kabayan sa selebrasyon ng paghatag o pasidungog o pagpasalamat sa mga partners o stakeholders nga padayon nga nagasuporta sa Balay Dangupan sa paghatag o luwas o supportive nga palibotan sa mga bata. Gipasiugda sa selebrasyon nga ang Balay Dangupan dili lamang nahimong puyanan a paghatag sab kini og kaluwasan pagatiman og higayon alang sa mga bata nga makabangon kini og makasugod pag-usab.
1: Express Balita.
0: Alas 6:08 ang lain panghan-ay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Usa sa ingredients niini ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat ingod man sa cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ug heart attack. Xanthon Plus Gold mapalit kini sa mga Yes to Health clinics, sa Shopee ingon man sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye, anaa sa tulo ka konsehal sa Davao City ang mahimong bisita sa pulong-pulong sa Davaoenos Media Forum karong adlaw Martes alas 12:15 sa udto sa Violet Room diin hisgutan ang mga nagunang isyu sa syudad. Una na nga mutambong si Councilor Diosdado Mahipos Jr. kinsa mao'y chairman sa Committee on Socialized Housing Project uga Committee on Oversight. Hisgutan niya ang UP Min Army Land Dispute, lakip ang pag-atras sa City Council ug ang isyu sa jurisdiction niini. Sunod si Councilor Danilo Dayanghirang kinsa mao'y chairman sa Committees on Finance, Ways and Means and Appropriations ingon man sa Games and Amusement. Pangunang hisgutan ang proposed budget sa Davao City, lakip ang waste to energy projects, sports scholarship ingon man security sa mga eskwelahan. Mutambong usab si Councilor Temujin Ocampo kinsa mao'y chairman sa Committee on Environment and Natural Resources ug Committee on Special Publication. Hisgutan ang gisugyot nga ordinansa alang sa pagdumala ug pagkolekta sa used cooking oil sa Davao City.
1: Express Balita.
2: Ato na kita ay 9 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa Buntaga. Doon ka pang hukad sa itong balitang lokal. Giya pangayo sa Stop Corruption Alliance, mga grupo sa kabatanunan, ang pag-abolish sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict con NTFLCAC atul kini sa protesta sa Davao City kagahapon, September 21, sa Freedom Park ning syudad. Matod sa mga nagaprotesta, ang NTFLCAC nakahatag gini og pasakit sa mga tribo o giduhi kusab sa mga isyu sa corruption. Nasayran sa tuig 2025 ang Barangay Development Program kon BDP sa NTFLCAC adunay 7.8 billion pesos nga allocation ubos kini sa local government support fund. Kini gitumong sa 780 cleared barangays alang sa mga proyekto sumala kini usama sa farm to market roads, school buildings, tubig og sanitation, health stations og ingon man electrification. Gi-question usab sa mga grupo ang Pax Silica, usa kini ka multi-billion dollar nga proyekto nga ilang giingong angay tutukan tungod sa mga kabalaka sa yuta paginabuhi og palibot. Ang protesta na atol kini sa ika 54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law niadtong September 21, 1972.
1: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, disgrasya sa dalan sa Malita, Davao Occidental, daling girespondihan sa Coast Guard. Rider lakip inahan og duha ka anak ka babay na rescue. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM. XFM. Report.
4: Ipamatud-an sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM nga dili lamang kutob sa kadagatan ang katakus ni ini sa pagresponde apan usab sa mga insidente sa kadalanan. Pasado alas 7 sa milabay gabi, samtang pabalik sa istasyon ang mga personay sa Coast Guard Station Davao Occidental, naaktuhan ni ini ang usa ka disgrasya nga gikalambigitan sa mga motor sa kidalapong Intersection Road Malita Davao Occidental, diin naobserbahan nga adunay mga naangol. Daling gitabangan o gidapatan og first aid sa responding Coast Guard ang naangol nga rider. Kinsa gilayon usab kining gidalang ngadto sa Davao Occidental Provincial Hospital alang sa tukmang pagpatambal. Samtang giassist usab ang usa ka inahan, lakip ang duha ka babaeng anak niini ug gidala ngadto sa Malita Women's and Children's Wellness Center alang usab sa medical nga intervensyon. Gipasiugda sa CGDSM ang kamahinungdanon sa pagkaandam ug paghatag og hinanaling pagtabang, di nagpakita sab kini sa importansya sa eye care program sa Coast Guard nga mao ang pagtuman sa serbisyo ug pagpakita og kaluoy sa mga higayon nga labing gikinahanglan kini sa komunidad. Mga katropa, aron kinunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita ay 13 minutos na paglabay si kaalasay sa buntag sa tuwa nga balita, balitang regional.
3: Balitang regional.
2: Ang ato nga balitang regional atong nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo gini paghimo alang sa mata, aduna kini epektibo nga potent antioxidant ug sama kini sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makatabang gid aron nga malikayan ang malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, ingon man pterygium ug ubang pang mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus available kini sa mga butika nationwide. Disgrasya sa dalan sa Malita, Davao Occidental. Daling girespondihan sa Coast Guard. O sa itong balitang regional, 10 anyos patay human giingong. Gitabangan kinig kulata sa iyang mga classmates sa Maramag, Bukidnon. Ang Express Balita Manukad ni Rustom Villafranca.
3: XFM. XFM. Report.
5: Patay ang 10 anyos nga batang lalaki human giingong gitabangan og kulata sa iyang mga classmates sa Barangay Bayabason, Maramag, Bukidnon. Matod sa inahan sa biktima nga usa ka OFW, nahitabo ang pagpangulata sa sulod sa classroom sa dihang wala ang ilang class advisor. Tolo ka mga classmates sa bata ang giingong nagtinabangay sa pagsumbag kaniya. Pagkahuman sa hitabo, nakasinati og hilanat ang bata og gilayon kining gidala sa balay tambalanan og na-confine ang biktima sulod sa 18 kaadlaw sa wala pa kini sa hingpit na bawian sa kinabuhi, Lunes sa kadlawon, September 21, 2026. Ang maong insidente, opisyal nang napablatter sa Maramag Municipal Police Station, samtang ginahulatan pa ang opisyal nga pamahayag sa hingtungdang tulunghaan. Mga katropa, kape ba nga healthy magipangita? Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropa ng Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, tulo ka batan-on sikop sa pagpakatag og online threats sa South Cotabato. May Express Balita si katropang Cherish Leghid.
3: XFM. XFM. Report.
6: Gikustudiya na sa mga otoridad ang tulo ka batan-on humang napakatag og hulga sa managlaing tulunghaan sa South Cotabato. Duha ka 16 anyos ng taga-barangay Lamian, Surala, South Cotabato ang gitakop samtang ginatun-an nga pasakano kaso human nagpost og mga hulga sa social media nga may kalamigitan sa nahitabong Banga High School shooting, samtang usa ka 18 anyos usab ang balhog sa selda sa tupi human nagpost og hulagway sa arma sa social media. Ginatun-an usab sa mga eksperto kung mamahimong pasakaan og kaso ang mga ginikanan sa tulo ka batan-on tungod sa pagpabaya. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nagpadayon ng ilang pagigbatok sa mga gapakatag og kahadlok online og gikaputyag nga ang unang prioridad nila ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan usab gini sa publiko nga makigdinabangay sa mga hintundang ahensya sa gobyerno ugaling makita og online threat. Mga katropa alang sa dugang enerhiya og lig-on nga kapugkan, tumarog Premium D3 softgel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Like Kid XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 16 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang national.
3: Balitang balitang national. National.
2: Ang atong balitang national atong nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag gini og instant energy tungod kay aduna gini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas modiretso gini sa atay ug mahimo gining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO ug moringa seed oil extract. Mapalit ni sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang mga balitang nasyonal, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Mga katropa, generally peaceful at maayos ang mga kilos protesta sa Metro Manila kasabay ng paggunita sa 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon sa Philippine National Police, 12 rally ang isinagawa sa National Capital Region at walang naitalang marahas na insidente. May isang protester naman ang sinita matapos mag-spray paint sa isang Center Island sa Recto Avenue, ngunit kalaunan ay pinalaya ito matapos makipag-usap ang mga organizer sa pulisya. Mahigit 17,000 na polis ang itinalaga sa Metro Manila habang isinara o nilimitahan ang ilang kalsada at hinigpitan ng seguridad sa paligid ng Malacañang. Sinabi ng pulisya na inatasan ang mga commander na pairali ng maximum tolerance at tiyaking mapayapa ang mga pagtitipon. Nagmarcha ang iba't ibang grupo mula Liwasang Bonifacio patungong Mendiola upang gunitain ang martial law at manawagan ng pananagutan sa katiwalian at iba pang umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Binatikos naman ng bayan at karapatan ang ilang restriksyon sa mga rally at iginit ang karapatan ng publiko na magpahayag at magprotesta. Samantala, sinabi ng palasyo na ang mahigpit na seguridad ay para sa kaligtasan ng publiko habang iginagalang ang karapatang magtipon ng mapayapa.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Nakiisa o nakikiisa ang German Embassy sa paggunita ng mga Pilipino sa deklarasyon ng batas militar at giniit ang kahalagahan ng aktibong pag-alala sa nakaraan. Ayon sa embahada, hindi sapat ang simpleng paggunita sa nakaraan upang mapanatili ang demokrasya. Mahalaga rin anila ang pagbabahagi ng mga tunay na kwento, pagtatanong tungkol sa nakaraan at paggamit ng mga aral nito upang maprotektahan ang karapatang pantao sa kasalukuyan. Binigyan din ng embahada ang tapang ng mga lumaban para sa karapatan noong panahon ng batas militar. Tiniyak ng Germany ang patuloy nitong suporta sa civil society, mga institusyong panghustisya at mga mamayan ng Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sinusuri ng House Prosecutors ang kita, shares at dividend records ng mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio para alamin kung may lehitimong business income na makapagkapaliwanag sa kanilang edineklarang yaman. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Private Prosecutor Erwin Matib na walang dividend na naitalang ipinamahagi kina VP Duterte at Attorney Carpio ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanila batay sa mga record ng Securities and Exchange Commission o SEC. Kabilang sa mga kumpanyang sinusuri ang Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industries Incorporated, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao New Royal Taipan Foods Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation at Davao Bounty Times Food Corporation. Habang lumitaw rin sa mga record ang pangalan ni Jaime T. Cruz sa ilang kumpanya. Sinabi rin ng prosecution na ikukumpara ang halaga ng mga shares at iba pang business interests ni VP Duterte sa kanyang mga idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Umapila naman ang defense lawyer ni Attorney Justin Nicole Gular sa ilang bahagin ng presentasyon ng prosecution, partikular sa mga usapin tungkol sa ownership at sinasabing magkakaugnay na shareholders, directors at officers ng mga kumpanya.
1: Express Balita.
7: Nanatiling director at may 20% stake o pagmamayari si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na nakalista sa o si VP Duterte bilang board member sa General Information Sheets ng kumpanya sa mga naturang taon. Ayon sa mga record, may subscribed capital na 250,000 pesos ang kumpanya at 50,000 pesos dito ang subscription ni VP Duterte, katumbas ng 20% na naitala bilang fully paid sa mga filing mula 2022 hanggang 2024. Napagalaman din sa pagdinig na walang idineklarang cash, stock o property dividends ang Metro City Chow Foods sa 2018 GIS at walang nakitang tala ng dividend declaration sa financial statement ng kumpanya. Narino naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na nagiging kita lamang ng shareholder ang dividend kapag formal na itong idineklara. Habang sinabi ni Del Rosario na wala siyang natukoy na salary o per dime na ibinayad kay VP Duterte sa isinagawang pagtatanong.
1: Express Balita.
2: Balik din sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Ato ang luparan ang balitang international.
3: Balitang international.
2: Ang ato ng balitang international ato na to sa Vision X Plus or sa Premium D3 mga katropa. Ang premium o Sancton Vitamin C, mutabang din ato aron nga mapalambo pa ang ato ang immune system. Para ng pamilya, di magkasakit o magmalipayon, inom na o Sancton Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, mapalit din sa mga butika nationwide. Inuman ang premium D3, ang soft gel capsule, na makahatag inog instant chain. O kaya doon ang ginitaas nga medium chain, triglyceride. Italia sa to ang balitang international, nagpadayon ang pagpaduol sa bagyong Duwan sa Pacific Coast sa Japan. Nagdala kini og kusog nga ulan ug hangin sa pipila ka mga bahin sa nasod. Sumala sa Japan Meteorological Agency, gilauman nga maapektuhan sa bagyo ang Kanto region ug uban pang lugar sa Eastern Japan diin adunay dako nga posibilidad sa pagbaha og landslides. Ipahimangnuan ang mga residente sa mga delikado nga lugar nga magmatngon o musunod sa mga advisory sa lokal nga otoridad aron nga malikayan ang peligro. Nagandam usab ang mga emergency responders ug lokal nga gobyerno alang kini sa posibleng epekto sa bagyo sa transportasyon ug infrastruktura. Padayon nga ginamonitor sa mga otoridad ang lihok sa bagyo samtang nagaduol kini sa baybayon sa Japan.
1: Express Balita.
0: Samtang sa bigas bahin may kabat sa kapin 7,000 kay humanoid robots ang nabaligya sa tibuok kalibutan sa niaging tuig. Mokini ang natala alang sa industrial o professional service o service use sumala kini sa datos sa International Federation of Robotics o IFR. Bisan pa niini giingon sa organisasyon nga gamay ra gihapon kini kung itandi sa kapin 542,000 ka regular industrial robots nga na-install sa tibuok kalibutan sulod sa samang panahon. Matod ni IFR Secretary General Susanne Byler, daghan sa mga humanoid robots nga napalit wala pagamita sa produktibong trabaho apan alang kini sa research ug pagpalambo sa artificial intelligence models. Dugang pa nga nagkadako usab ang interes sa teknolohiya ilabi na sa China diin gipakita ang humanoid robots nga sa mga kalihukan sama na lamang sa running ug boxing competitions. Bisan sa dagkong investment sa sektor, nagtuo ang mga eksperto nga magsugod pa lamang ang mas lapad nga paggamit sa humanoid robots sa mga industriya sa umaabot nga mga katuigan.
1: Express Balita.
2: Ug karon sa tuang paugnat sa kusog nga balita.
3: Balitang sports.
2: Atod kanato syempre sa Turbo Man in answer na kulangan kaba sa performance diri nata. Sigurado nga dili makulangan ug maalang-alang si Mrs. mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa mga butika nationwide. Hilabihan kaandam karon si Filipina tennis star Alex Ayala. Una pa man ang 2026 sa Singapore Tennis Open kung asa siya third seed. O gilauman kini nga crowd favorite. Sumala pa nini nga doon na siya ay maayong eksperyensyado nga team nga nitabang sa iya sa pag-amping sa iyang lawas. Aron nga mahimo kini himso ug maayo kini sa ginahimo. Ang Singapore Tennis Open mao ang pagbalik ni Ayala sa action sukad sa iyang third round exit sa US Open. Dugang pa ni Ayala nga usa siya ka competitive athlete mao nga anaa ang personal will nga budaog sa kanunay. Samtang gidugo ko sa bang iyang disenyo sa Sampaguita line sa usa ka sports apparel sa Singapore. Isip third seed sa Singapore, nakuha ni Ayala ang bye sa first round o magpaabot sa madaog tali nila ni Sofia Costulas o Tatiana Prosorova.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz. Showbiz News.
0: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Aduna kini glutathione, kojic ug virgin coconut oil, ang gentle nga soap mga katropa makatabang aron nga makabati ang atong panit ug limpyo, fresh ug nourished nga pangmanita. Feel fresh and confident every day with Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, miangko ng singer nga si Moira de la Torre nga adunay mga tao sa iyang kinabuhi nga nasakitan tungod sa mga panghitabo kaniadto nga misangpot sa ilang misunderstanding. Atul sa press conference alang sa iyang concert nga Where It All Started, giingon ni Moira nga wala siya'y gihimong pagdaot o pagpanlibak batok sa iyang mga kauban sa industriya. Bisan pa sa mga espekulasyon nga migawa sa social media niya itong 2025. Matod niya kadaghanan sa nahitabo nagikan sa mga misunderstanding nga wala na nila maistoryahi pag-ayo. Bisan pa diini, nagpabilin siyang mapasalamaton sa iyang kanhi management ug sa mga tao nga mitabang sa paghulma sa iyang karera isip usa sa mga nagunang singer sa nasod. Gilaw sab si Moira nga adunay mga sayop nga iyang nabuhat sa panahon nga nag-antos siya sa kasakit ug emosyonal nga pagsulay. Matod pa niya, dili niya mabasol ang reaksyon sa ubang mga tao ug andam siya nga modawat sa iyang bahin sa responsibilidad sa nahitabo. Bisan pa wala pa hingpit nga manabalik ang ilang pagkasuod, gipadayag sab ni Moira nga wala siya nawad-an og paglaom nga adunay pagkasinabtanay sa umaabot og nagpadayon siyang mag-ampo alang sa pag-ayo sa ilang mga relasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Aduna kita 28 minutos na paglagutok sa igalasay sa buntag sa tuang balitang LRG kon lahira gyud. Atong ganado siyempre sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya dako gining ikatabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level sa tuang lamas. Santon Plus Gold supports sa health. Wiki nga dentista sa Czech Republic nag root canal human makat-on kini sa internet. Nasikop sa Czech Republic ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga nagpakaron ingnon nga dentista uga nagpadagan kini legal nga dental clinic uban kini sa duha niya ka mga paryente. Sumala sa kapulisan, wala siya dental qualification uga nangalap lamang kini impormasyon sa Google o internet aron nga makahibalo kini sa pagbunot o pag-ibot og ngipon, root canal ug paghatag og anesthesia. Kapindo ka tuig nga nag-operate ang ilang klinik sa usa ka balay sa Havlicek Brod diin 12-dosinang pasyente ang ilang natambalan og kapin 4 million SEK koruna ang ilang nakolekta. Ang tulog gihukman nga makulong hangtod 8 ka tuig.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Sugdi ang matag adlaw katropa uban ang limpyo himsog nga pagbati gikan sa sulod ngadto sa gawas uban sa moringa, turmeric ingon man sa cinnamon bark. Xanthone Gold Herbal Tea, your daily dose of detox. unsay hinungdan sa colon cancer ug paunsa kini malikayan. Nasayran nga ang colon cancer o cancer sa dakong tinai kasagarang magsugod sa abnormal nga pagtubo sa gitawag nga polyps. Risgo niini ang pagkatigulang, family history, inflammatory bowel disease, sobra nga timbang o dili maayo nga lifestyle. Aron mapanemenos ang risgo, kauna ang fiber-rich foods sama sa utanon, prutas, whole grains, ingon man beans. Limitahi ang processed meat o red meat. Uli kayi ang pagpanigarilyo, ingon man sobra nga pagkonsumo sa alcohol. Importante usab ang regular exercise, healthy weight o colon cancer screening. Ang stool tests o colonoscopy makatabang sa sayong pag-detect sa cancer o sa pagtangtang sa polyps o napakinimahimo nga cancer. Apan aron magkalikay sa risgo, kanunaya ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold kay tested kini and proven katropa nga makatabang sa paghinlo sa colon ug sa pagpa-boost sa atuang immune system.
1: Express Balita.
2: Og higala ba itong naglangkob sa tuang Express Balita ko ng Adlawa. Adlaw nga Martes, Pizza 22 na nimulan sa September 2, 2000 by Desize. Good morning mga katropa.
0: Oo, sa daghan pang giduka katropang alan tungod kay ulan-ulan no, kagabi. And ay mga pagtaas sa kaning level sa creeks diri sa Baybagoa Playa and some areas po sa Mintal area ang nakasinati og street flooding. Morning nga, ang uban karon giduka pa katropang alan mo nang inumo sa Xanthone Plus Coffee Mix o baka sa atong Xanthone Gold Coffee Mix or sa atong Premium D3 para mag-laski atong panlawas o makapanikay-sikay ta mga katropa sa atong mga responsibilidad karong adlaw nga Martes. Good morning sa atong mga katropa nga naminaw sa atong frequency sa 89.1 o sa naglantaw sa atong Facebook Live. Maing buntag Uncle Dars Onets from Hinatuan, Surigao del Sur, katropang Thay Alcaraz, Randy Santisas, katropang Richard Ramos, uga kang katropang Reki Briones and sa itong mga katropa sa National Housing Authority Region 11 and pahabol na greetings kang Esmira Almonte sa New Corellia, Davao del Norte.
2: Yan, good morning sa mga naga-birthday po karong adlaw. Happy birthday na lamang natong Lampornas people, mga my friends. Musunod na ang The Secret of Health. Kaupo na ito siyempre si Doc Remy Lituoy. Huwag ang programa nga Bullseye sa mga isyu por isyu lang, trabaho lang, walang personalan. Update sa mga kasika sa palibot o kasikbit ng mga lugar. At umagawa niya si Bricks Flores and yours trolley mga katropa. Sa ngalan sa ito ang retibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais o kami magaingon.
0: Kamaturan ang sandigan!
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
9: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remy Lituoy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
14: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
14: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
14: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
18: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold.
20: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
12: The Secret of Health.
14: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionix, daghan na ang natabangan.
21: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
14: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
14: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
14: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
23: Kaklarik sana!
24: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Bricks Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matang isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
6: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarence, Anna.
7: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:45 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather Update!
1: Ato nga weather update karon mga gatropa, ang ato nga dagbayan sa Davao, makasinati kini og kulog at kidlat. Buti pa sa buti ni mga tropa, dili maayo ang ato ang lakad sa panahon. Adunay mga madag-omon ang ato ang kalangitan, ingon man katagatag nga pag-ulan. Diin ang ato ang temperatura magadula kini sa 32 degrees Celsius og ang precipitation ani naa sa 70%, ang humidity 77% og ang gikusgon sa hangin magahagros kini mga katropa 8 km/h mga katropa. Kaya nang alaw na sa kadlaon, ang ato ang temperatura, mga katropa, ni drop gini, ng ato sa 20%. Huwag posible gini musaka, tumatunga ning ato ang adlaw ni kasamtangan, apan anala magyapon ang hulga sa pagulan, tungod kini sa pagdaot sa ato ang panahon.
0: Weather Update! Bullseye! Bullseye!
3: Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome, and welcome! Sa tuwang panaglawig na po sa kanginan mga katropa, ng adlaw karoon nga Martes, o ipit sa 22 na nimbulan sa September 2, 2026. Ako yung katropa, katropang Alan Abais, managlawig ta ko tubugasa ang ato ang pagsibya karoon mga katropa sa oras, alas 9, ang ato ang programa ng pagalawigan. Kumustamos lamang gihapong ita, mi amigos y amigas. Welcomeos, welcomeos mga parikoy, mga parikay. At mga kalumor, mga kaaluman sa matagalugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Uga ko tubugas sa mabuti atong pagsibya o sa kapanginahot. Nga kanunay kitang buligan sa gracia sa tuang labaw magagagahong. Yaton nga safe and sound sa matagusaga destinasyon pasodog gawas sa tundak bayan sa Davao. Sa mga nagabiyahe karon mga katropa balag hinay basta kay safety ta sa kanunay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre ang atuang Bullseye program kapartner nato mga katropa ang Yes to Health Incorporated sa mga produkto nini nga gigama. Sama na lamang sa Santon Plus Gold. Aron nga malikayan ang diabetes sa pinagi sa pagtumar sa o pagtumar og Santon Plus Gold. Kada ko gini og ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Manang nindot ni mga katropa sa mga dunay mga diabetic nga mga pasyente. Ang ato usab nga Santon Gold coffee mix mga katropa o kini imnon bisan pa og taas ang imong sugar tungod kay stevia ang ginapatamis og sa mausab sa premium D3 coffee mix mga katropa. Ang ato nga Santon Gold coffee mix maka-fight kini sa tuang kakapoy ug makapaboost kini sa tuang natural energy. Enhances also focus and mental clarity and supports daily wellness for busy lifestyle mga katropa. Ang Santon Gold coffee mix apilin sa mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated nga makaingon ta og kapina tambal pa. Mura nag-igop og kanang sabaw sa tinola. Nanam! Good morning! Good morning! Kumusta mo din na mga katropa labi na sa tuwang 182 na itong mga barangayan ng itong dakpayan sa Durian? At kato mga giulanan kagabi nga nagratol-ratol-ratol ng mga katropa ang kumikan kay Basing magbaha na pod. Pero street flooding lamang o dali lamang kinimi subside mga katropa ang kininga tubig baha sa tuang palibot mga katropa. Ito maglangan ito nga i-welcome mga tuwang sparring partner katropang Bricks Flores, good morning.
3: Good morning.
1: Ay, pay.
4: Good morning. Go. Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga katropa nga naminaw, namati karong buntaga, medyo bugna-bugna ang panahon, no. Gumikan kay nagulan-ulan kagabi. Okay. So sa ato pa nibasa gyud ang atong mga kayutaan.
1: Nibasa gyud ang uga.
4: Kaya kaniya ito, ito na kalabay ng adlaw, medyo murag, ugag yun, no? Kaya init-init kayo katropang alan. Unya, kagapong adlaw, medyo init po kayo ang kahimtang sa tuang panahon, no? Murag, gani, doon ay usa sa mga kauban ba sa kuang daughter-in-law nga kauban ta niyang trabaho.
1: Di-attake.
4: Di-attake sa iyang buhatan katropa sa iyang opisina.
1: Yeah, kumusta man?
4: Naintawan sa ICU ron.
1: So, amping lagi. Naranjun sa ida ay gibati.
4: Napa, 30 years old pa daw, mga 30 years old. Gumika na sa kainits panahon. Porting kuha na.
1: Oy, kanang... dili siya lagutok kayo ang init, kaya naman tayo dili mayroon.
4: Alimuot lang katrupang alan, alimuot.
1: Ang atong humidity, mga katrupa, perting taas, alimang ka 77%.
4: Ang
1: kaigang.
4: So mo nang medyo ogduna kay kanang or hypertension ka, hypertensive ka. Medyo murag mag-init yung dagway nimo.
1: Mangunot pa gyapon nimo hang agtang.
4: So mo na mga kaigsoonan ko nga kami dinhi ni katropang Alan Abais kanon naming nagapahimangno, nagapahinumdum sa tanan nga likayan kanang mga kuano magpagsakit. Likayan kini pangandaman kini. Pinagi sa kwan, doon na may tanyag sa inyo ha. Pag-inom sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated, usan na diha karon ang Santhon Plus Gold. Oh, kapsula na siya nga pwede nga maka, no, makapugong sa posibilidad nga pag-atake sa high blood.
1: Yan.
4: Makapugong sa posibilidad nga pag-atake sa sakit sa kasing-kasing o paglikay sa matang individual sa sakit nga kidney.
1: Yan.
4: Kaya kini failure sakit gihapon na katropang alan.
1: Yes, di mas, na.
4: Sakit na sa imong lawa, sakit pas bulsa.
1: Unya mga katropa, ay mo kumpiyansa na kay tungod ana nga to mga kidney nga kada bakaron ang na ospital ana. Unya tapos na kanang naay kidney sta, kanang bato sa kidney. Unya tapos mga katropa, dili mo na siya antig sala, di ba? No? Sa kini mga hugaw, no? So delikado na kung dili na nimo siya hinluan pod ang tigsala. So mo na nga importante gyud ato ang maprodukto kay kana siya gigama nakadisenyo na siya diyan diha mga katropa anang mga vital organs nato. Mo na nga paspas kini nga makapaboost sa ato ang immune system.
4: Yan. Sama na kanon ay mo ang auhag sa tanan nato nga mga katropa nga magmatngon kanon ay alagaan gyud at timanon gyud kanon ay ang ato ang mayong panlawas, no? Dili magpaturagos sa pag-yama-yama sa ito maing panlawas.
1: Pag-amping mo kay hapit na ang Disyembre.
4: Niya tabag, ulahi na ang tanan. Ulahi yung kanun.
1: Ulahi yung kanun.
4: Atras na magani mong bagtas. Anak, ito pangalan. Kung kuha ka na nga, takihong kagahiblan, atras na. Matingala na ka nga, sige, makag-bit-bit o gano. Sige, kag-bit-bit. Mura ka nag-bit-bit o basket.
1: Kami panahon nga, maglakaw ka.
4: Nagkulo naman ang imong kamot, nagkulo.
1: Nawi panahon na maglakaw ka, murag mabilin ang imuhang isa ka tiil. Murag ka ng delayed ba?
4: Nabito na usahay anak ito pangalan kanang medyo murag kuan siguro na no butangan ka na to grace ning ato ang mga joints. No, dugay mo alsa ba?
1: Dugay mo alsa?
4: So kana posibilidad ang ato ang blood circulation basi hinay.
1: Basi hinay.
4: Basi og delayed po ang ato ang blood.
1: Grabe ka thick, sticky siguro.
4: So dapat ang ato ang pahimangno mga kaigsoonan, inom po ta kanunay og kape.
1: Yan.
4: Ining ato ang Santhon Plus sa Gold Coffee Mix og kinibang Santhon Plus sa Coffee Mix pod.
1: Ang atong Santhon Vitamin C nindot kay diha mga katropa kay makapa labnaw po na sa kining ato ang mga kuang gani
4: sa tondugo.
1: Kay kung sobraan po na ka sticky mo hang blood mga katropa, mo nang delayed yun siya. Kunya maka-cause po na siya og hypertension.
4: Mo nang kwanta mag kanunay maminaw dinhi karon sa XFM Davao para nga kanunay mo makabati og unsay mga maayohon kay kami ni katropang Alan Abais.
1: Di gud may ani ka kadasig mo promote kung wa mi nakatesting ani.
4: Kuha naman gud ni kinibang tested and proven.
1: Proven na gud.
4: So, good morning sa tanan nato nga makaigsoonan karon na labi na sa mga igsoon nato karon nga nagagikan sa dagkadaiya nga mga probinsya sakop sa Davao Region. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Ang ato ang mga OFWs, ang ato ang mga Filipino migrants, sa kumusta mo mga katropa? Inaot me nga okay pass all right ang atoang morning karon. Yeah. Nining adlawa, adlaw na pud. Martes na sab no? Martes.
1: Dali ay.
4: Dali ara ugma, Miyerkules na pud. Mahuman maginang Miyerkules, Huwebes na pud.
1: Paguman sa Huwebes ka.
4: Biyernes na pud gadro pangala no.
1: Oh, dapat pitsa 30 na eh.
4: Oh. 30 na.
1: Wala ang po kanon ay gidabantayan ni Katropang Royce. Gaya ning adlaw ay.
4: Sigurado ta. Sigurado ta ko ano ang tanan nangandoy gid anak Katropang Alan tanan yeah. Tanan. Oh, nangandoy gid kay mo na maginay paginabuhi karon. Karon pa nga grabe sa tuong balita unya Katropang Alan medyo muraga gakisi-kisi ang increase sa tuong gasolina ug krudo.
1: Hoy, good morning.
3: Good morning.
4: Halo sa dili na motulo kanong Katropang Alan ang krudo.
1: Good morning lang gyapon na.
4: Gumikan sa kamahal.
1: Good morning. Good morning.
4: Pero sa imuha Katropang Alan na kanang motubo maabot og 100 gamay ra kay na sisi ra kay na.
1: Gamay ra gana.
4: Pinadala pabutan ninyo nag 200 para malipay mi.
1: Kana. Okay.
4: Kaya hindi na ninyo pabuto nagtugtog taga 200 kada litro, magolmi!
1: Magolmi, di mi ma-challenge! Pero na ito, anay maikaw.
4: Di naging mutulog po na itong bulsa na.
1: Wala dyan matitian.
4: Welcome din karon sa itong panaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Like, share, and follow mga katropa sa tuwa nga XFM Davao Katropa Digital. Uga kamo na minausap sa 89.1 sa dial sa tuwa nga FM band mga katropa. Hindi ka magkangan mga balita, informasyon na itong dagan mga katropa, mga headliners na ito karong mga orasa sa program mga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
4: Sa itong mga headliners, nga itong hatagan uga pagtagad, ninibuntaga 22 na sa September 2026. Sa mga balitang lokal, testimonya ni Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial gi-reset sa September 28.
1: Okay, sabay gi-reset ana no ang sa kampo siguro ni siyempre ni Inday. Or ang prosecution.
4: Ang prosecution gi siguro kay parang nagprepara pa sila Katropang Alan
1: uga. Ay oo, oh, tama. Kay ilang siguro to kagahapon tong taga-sec.
4: Unsa may ato ang ikuan ni sa itong ipangutana ni Bastian ni ha?
1: Oo.
4: Oh. So gi-reset kini sa gi-reset sa impeachment court
1: ngadto
4: sa September 28 hangtod sa 30 2026. Ang pagtistigo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ipahigayon nga impeachment trial batok sa igsoon nga si Vice President Sara Duterte
1: atong atangan.
4: Ang original maguna ni gikatakda sa 23 ugma unta no nagpaabot na mga tao sa iyang kuano katuyuan sa pagtawag kang Baste manas di gusto
1: ni Baste perting andaman na rabagyan
4: andam na kayo ay so deklarasyon isip hostile witness mahitabo ni karong umaabot pang mga adlaw sa 28 so sa dugang pang bahin sa tuang mga balita nga tong hatagan og pagtagad oy pibubibo sa taga Maybe makapamasyal ba mo no kay ingon karon sa tuang local government sa Davao or local government sa Davao pasyalan sa Davao City andam na kuno alang sa Christmas season.
1: Oh, sayo ha sayo kay na kay September pa ta giandam na nila no
4: abi nimo Katropang Alan ang usa mangut sa mga makatambal sa ang kagulan ni isa pagpasyal sa mga
1: suri-suri ta niya tayong mga palamuti nga bago sa itong mga pananaw
4: kana ganing nga mga lights murang magkapawala po si Muhang ko ano maka
1: yeah, magani ka sa ganing si Dili kong palit ni Katropang Bricks muhunong ko sa bangkal
4: ha
1: magabi eh
4: okay mutanaw lang gid ba no
1: mutanaw lang gid ko diya ba para ma-feel din yun ako ba nga Christmas yung rin no
4: napo na dito sa dapit padulong ilan ni kwan ba ni Sir Serafin.
1: Dito na sa Diversion Road, no?
4: Oh, sa Diversion Road na apoy daghan dito. Tama, so, no? Makalingaw po ta ba? Makalingaw po ning
1: gusto gani kong balik sa pagkabata kaya ang Christmas ko no para sa mga bata ra daw.
4: Pinoa. Oh, gani kay sa una mo kay tubang alam no basta Christmas bibo kay tanaw.
1: Bibo kayo.
4: Atong una kini bag-o na pud mi og pantalon. Bag-o na pud mi og pulo. Bag-o na pud mi
1: shoes. Kong mama.
4: Kay Christmas party na mo. Ana ba kanang lipay kay bata
1: ka tubang kay sa una mga katropa katong pusporo kay himuo na tong kanang pabuto.
4: Himong kanang iantog dito sa kanang ulo sa lansang.
1: Nya kanang bala gani sa
4: bala nga putol.
1: M16.
4: putlon. Putlon ang kanang basiyo sa
1: basiyo, bala. Basiyo.
4: Nya tapos hiktan din naglastiko. Sumpayan din no kanang bagakay. Buto-buto na yan.
1: Buto-buto. Itunong na sa tao ganig na ay makurat. Oh, may masako sa una?
4: Oh, may masako sa una eh. Oh. Kay ang mga pabuto magud ka kaniya to katropang alan na it's either Pusporo, Pastang Lipayas, Tagias, Pusporo lagi kusog halin.
1: Halinon kayo.
4: Oh.
1: Lipay si Rizal. Og si og yang asawa.
4: Oh,
1: si yung asawa ni Rizal.
4: Si Imi.
1: Imi.
4: Dini karon sa itong mga balita ang Regional Vice President Sara Duterte na balaka sa pagpamusil dito napita sa mga sa tulunghaan. Samtang personal usab nini nga gibisita ang Banga National High School.
1: Dito rin sa South Cotabato rin ang mga katropa, no?

0: Giyagian eh. O niya niabot tong chopper nila ni John Vic. Kaya oban po to nila ni kining DepEd Secretary. Karon kay lahi na yun ang aura nila. Kanang manguyugpos lang sa Duplin. Mutanao lang na demo. Ano? Kaya itong muduol yung gani. Wala yung like inday gani. Muduol yung sila ba?
1: Mawala ginang murabag sobra ka makamasa bitaw. Siguro sa una-una nilang akini. Muraga doon natin paglaom ani. Kaya ni Adini karon kining tawhan na sa kasing-kasing mapudgo na katrupang alan. Baka na bang mura mag...
0: Mukonnect yun na. Basta feelings ganyan mga tropa, emotion, mukonnect tayo na.
1: Kanang lahig yun kung si President Bongbong Marcos siguro mo ato dito, kumikan sa elitista magpudgo na, ipurabuyag po ni atong presidente.
0: Actually, ba, no? Si Bongbong Marcos, naagun na pagka-masa na si Bongbong Marcos. Galing lang, mupatigbabag yun ang iyahang pagka-elit kay... Sa iya mo ng upbringing.
1: Upbringing niya ba nga gani dito po siya sa eskwela dito sa New York,
0: Harvard.
1: New Yorker po ning ato ang presidente. Samtang mga Pilipino makadungulag New York kung makapalit og sinina nga dunay New York.
0: Na New York.
1: makadungog
0: lang na. Boston ba yun?
1: No, kanang mga Wall, sana kanang Wall Street sa
0: Wall
1: New York.
0: Wall Street, katong mga, usapan ng mga branded kay mga tropa nga makita ni mas bangkiruhan niya okay kayo
1: kaya na. Kung makapangukay. Makapangukay sa okay o kaya yan gani.
0: Nagang espadada na.
1: Galing niya lang na dito ba?
0: Akong anak, kung saan mo ang anak, kung saan mo ang t-shirt na ka, kung mana ka nang bukad-bukad naman na, siya nang okay, may spadada pa, tag-singko raman eh. Grabe, kabalo na mga okay.
1: Sa doon ka pang bahin, Davao de Oro, giauhag ka ron ang mga investor na mag-invest o cacao industry. Mag-invest sa cacao industry.
0: Actually, lapad-lapad pa mga ng lugar sa Davao de Oro. Ako, mas okay na siya kung ingon-anin, no? Kay nanon manggod ang Davao de Oro as gold rush area. Dapat, kaning kuan po, kaning mga kalubihan, ang Oriental o ang de Oro yun na. Pero kaning kakawan, dapat maparihata sa Del Sur ba nga...
1: Kaning magong kakaw, dahadapita ka ito pangalan, kaya taot-taot man kung nakapuyo aning Davao de Oro.
0: Ako, tumuoyon bang yuta diha?
1: Kuan pa ni siya kanang ginatawag bitaw nga lagging road bitaw kato pangalan. Sitwasyon dito kaniadto pagida. Karon kay simentado na.
0: Oo.
1: Kaniadto manggod kakaw gid ang produkto diha sa mga sa kakao o kape.
0: Nindot ang yuta diha.
1: Bugnaw siya. Karon ang usa sa mga kakawan nga lugar diha kining lungsod Davao de Oro man na Davao del Norte man karon no kining Sawata. Unya silingan na ang laak sa Davao de Oro.
0: Diha magina moagi no.
1: Mo ni say nindot og kakao diha sa una kay diha mamis laak sa una kakao kape kada bitaw nga imong uma pagtan-aw nimo daghan nag pula-pula oy.
0: Nakadumdum ko na sa una nga muingon to akong lolo gani nga pag-usa na ninyo ng mga hinog niya ituto dyan ang sa sako yung mga liso kay gulag ka
1: kanang kakao
0: naman may kanang galingan gani sa kakao sa una kanang mo ang gisangag no niya, galingan kanang, gani may mong tabliya
1: kanang ipapilit sa lamisa
0: buta nga rin kanang ganing taklob sa Star Margarine.
1: Sukdanan sa sukdanan sa kining tablia.
0: Sa tablia. Pero ito lami ito mantika lang to among giinom kakao sa mga katropa.
1: So dapat mabalik dito, na. Nani dito karon, giawhag karon sa gamanan ng lokal sa Davao de Oro nga magpatigayon magpapatigayon o mga investors nga mamuhunan sila sa industriya sa kakao sa probinsya. Aron nga mapalapad pa ang ekonomiyang potensyal sa naisigutan nga lugar.
0: Asa ni target sa Davao de Oro banda?
1: Ang statement karong gipagula sa Provincial Agriculture sa Office Pagro sa nabunturan man nga banda.
0: Nabunturan.
1: Pero actually ang lugar diha dapita sa may Davao de Oro kato pangalan sa kuan ni kinibang kakao kuan gini siya. Best area. Kining Maragusan, Bugnaw nga lugar no?
0: Bugnaw.
1: Maragusan na diridapita sa may New Bataan. Ang Davao de Oro kining laak no sa Davao de Oro. Mo ni mga best sa kakao diyang dapita
0: so,
1: kato pangalan.
0: Expected ani in the future ani ang ato ang source sa chocolate ani nasa Davao de Oro.
1: Kaya dinhi mangut sa kuan diri pod dapita sa kato naka-remember ka katong mahiligon kay doon na sinegosyo sa unang kanabang Sampaguita o mga flowers, no?

0: Si Mira Puentes Pina.
1: Ah, Puentes remember Pina. Remember nimo? Oh, kanang mga orchids.
0: Doon na toy orchids da dapita kanang gitukuran karon og kuan man sa una kanang gitukuran og kinibang SM de Sekulan.
1: Oo, tama. Katong bugangan man sa una ko niya. Tapos gitukuran o SM.
0: Diba, iyaha man ang protasan. Nagkakaon na ni sa karon.
1: Kalikot na na ay mga fruit stand.
0: Ay, kanina ito manggod ko na siya sa pagitan ni Puntis Pina. Ito pa ito, makitaan pa na.
1: Bulacan na niya eh.
0: Oh, Bulacan. Karon, kakawan na ni siya. Karon, katong pangalan niya. Tapos ginakuan niya, gina-export dito dapit sa Canada.
1: Ayaw lang ng kakao, kape po, doon ta.
0: Oh, no? Kape. Kaya nindot po kayo ng kape na ito, dihang napita po sa may Davao de Oro. Mga bugnaw nga malugar. Samtang sa Pikas Gabayan, dili karon sa ito mga balitang nasyonal. Oops! Oil price hike na po! Mga motorista, ipasilanan karon sa dakong pagsaka sa presyo sa lana sugod kaganinang alasay sa buntag.
1: Gulang pa na.
0: Ang gasolina katropang alan daging tagpila 4 pesos and 88 centavos nga increase.
1: Gamay ra gud yana.
0: Gamay ra kayo. Kuan ninyong 30.
1: Ay, kana arang-arang na.
0: 30 plus 80 equal sa daot ang batire. Dinakandar. Dinakandar. Diesel.
1: Pila?
0: 8 pesos 82 centavos ang increase.
1: Gamay ra pod na.
0: Sa gas or kerosene, 6 pesos and 47 centavos ang increase sa kada litro.
1: Numdum ako sa una nga sugong asong papa, palit ako gas ito niya. Pila man na, tag 30 centavos.
2: Pinawa!
0: 30 centavos ang lapat.
1: Okay. Para ikuha na mo sa among lamparilya.
0: Ay, naman ni tinda sa unang inanak katropang alan kanang isunog kanang container dili container kining drum
1: yun.
0: Drum nga gamay niya tapos naon na dito sa kuano kanang tindiro
1: kaluson lang
0: kaluson karon wa na siya karon kay na kuan na kay bang electricity na to grabe na unya dina di,
1: kana bauno na sa una kanang mga mananagat kay mag Petromax man to.
0: Ano kaniadto katropang alan no dili man mahugaw ang ilong sa gas kanang kuan ba kanang inigtog nimo limpyo man imong ilong ini kabuntag karon nga
1: kulangot
0: karon kay mahugaw naman
1: mangitong pati imong kilay
0: para baga kulang kana bitong kuan kanang map kuan man siya kanang
1: nana siguro sagol nga lahi no kay dili siya air friendly ba sa una mo gud nipis siya
0: nipis ang wala kasi aso
1: walay aso
0: karon nga kusog naman mo aso
1: wala lahi na gud ang kuan pati ang gas karon naustro na
0: naustro na sa kadapusang bahin na DILG ug PNP chief mibisita pon sa may banga human sa madugoong school shooting sa naisutan nga lugar. Maningingon ni mo katapangalan
1: nga nag papel dito.
0: Nagsunod ni sila si Vice President Sara Duterte kagahapon dito.
1: Di ilan lang gigordyahan si Inday kaya basig ganang maunsa ka dito ha kami pasingin lang ni mo dahi.
2: Pinawa!
1: Na ang CPNP napod ang DILG. Kaya maingon sila nga mo na yung nisulti nga wa na'y gubot sa Pilipinas so ganay patay? Pistol na! Naraon, iabot na oh! Si Superman, kaya manguyugpos mo na siya. Ako pa ni John Vic Remulla, no? Magsuot siya o kanaganing brief na nasa gawas ba?
2: Pinawa!
1: Hindi siya o kanaganing
0: para mura si Superman.
1: Mura si Superman ba? Okay, labi na yung hinapay. Punta ka lang niya, siwil-siwil na gamay. Superman naman
0: pa. Mahilig po ba yan exports ni si DLG Secretary John Vic Remulla kay nakita ba dito pero nangutan ang uban bang ano ka noon sa kay tuyoan ni Remulla nung anong istorya nato si sa to pangalan to si Kipir
1: si Kipir
0: katong dito sa akinibang sa Ateneo Blue kanang, Eagles
1: kanang si Alas
0: Crush
1: Crush
2: pinawa
0: di ko so siyang kuan siguro mag manager sa sa player.
1: Mata na siya. Giyon sa mani mo si Butter Bunya. Igibatter mani mo.
0: Malay na to. Basin o naniin ni mangimbestiga ka itong pangalan. No?
1: Basin dahil pag makapopo ni siya o ganaganing bisan na lang ganang daot nga bunga sa mga impormasyon. Okay?
0: Okay ni karon ang ato mga balita ang ato nabati din ni karon sa ito panaguban ining adlaw karon nga Martes sa 22 sa September 2026 sa din ni karon sa itong programang
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Silitaon na mga katropa sa tuang before sa tuang news trends sa to sanda dalikitan ng tuang mga balita sa tuang palibot mga katropa. Dunay nakatambay no. Dari karon nga balita.
0: Oh, dito napita karon sa lugar ni katropang Marvin Ibano katropang Alan no. Dito napita sa Digo City, ang Digo City LGU nangandam na kini karon og galuna alang sa bagong itukod nga DTI office og deep ed schools. Kini muraga nindot ni tinod ni Mayor Joseph
1: ni, ha? Si naning kamot ni sila karon dira sa Digo City.
0: Ang kuan man gud aning Davao del Sur katupang Alan Back murag opisina ra may ipangtukod o may ipangtukod dito nga mga plantasyon
1: mga building.
0: Plantasyon ba?
1: Plantasyon, no?
0: Plantasyon sa
1: potential na dapat ya magtukod og plantasyon.
0: Oh, plantasyon sa saging na. Ang saging dito kay nangapud-pud naman ang mga saging kay ipanama man. Oh, unya mama nanumputa dito kanang kanang gitawag bitawag saging na kardaba. Di po kayo ma-harvest kay Butikol.
2: Pinawa!
0: Uwa magani Butikol katrobang Alan na kanang dunay liso. Saan naman yung
1: panahon ko na ng saging nga liso-lisohan?
2: Pinawa!
0: Wala ka ni gabae sa mga local officials niya katrobang Alan. Mas gigabaan ang mga kwa.
1: Gigaba-gaba lang siguro na.
0: No? Murag ka na bang
1: productive?
0: Unsa ginitawag na sa termino sa Cebuano yung kaing lalong kay mandisyon sana gimaldisyon murag gimaldisyon kini nga Davao del Sur ano ka nino
1: tungod na sa wala manggood kun matupay pagtagad sa kini mga magbabaol
0: dili di ini kanang bunga sa kahakog sa mga politiko
1: dili
0: kanang mga politiko banga ilang gusto mo masunod ang mga tao ra igura mo tigbuto ha, sa mua ha panahon sa eleksyon tigbuto ra mo na mo hangad mo kanunay na mo ay mo pananom kay kami ray bahala ninyo
1: kami na lay mo tanom kay kami mag-uumaron
0: kami ray mo tanom kanang mga yuta ninyo abanti diha hawa mo diha kay ako yabanti na kitukuran ako nag resort
1: ay basta oh kalama no gituyo para ang mga magbabaol ibaligya sila ha, sa politiko para himuan na lang nag resort
0: himuan na lang nag resort
1: atong sayron be ang balita be
0: di atong atuan karon si katubang Marvin Ibano katubang Marvin good morning please come in
3: live report
4: gipakusgan sa City Government of Digos ang pakigtambayayong niini sa National Government Agencies pinaagi sa pag-formalize sa paggamit sa public land alang kana sa pagpalambo sa trade and industry services ug ilabi na sa nagpadayong serbisyong pang-edukasyon sa maong syudad. Gipanguluhan ni Mayor Joseph Ortiz Cagas uban si City Councilor Liza Cagas ang naisgutan nga ceremonial signing sa mga deed of use of right uban kana sa DTI Davao del Sur Provincial Office ug DepEd Digo City Division. Ubos sa kasabutan kauban ang DTI gamiton ang luna sa Digo City New Central Development Area nga nahimutan kini sa may barangay Mati alang kana sa pagtukod sa bag-ong DTI office sa Davao del Sur samtang gilauman sab nga pinaagi niini mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga micro, small and medium enterprises kung MSMEs uban sa mga investors, exporters, mga negosyo ug sa mga konsumante. Sa pikas bahin ang kasabutan uban sa DepEd naglangkob kini sa luna diin nahimutan ang Don Mariano Marcos Elementary School ug ang Colorado Elementary School kansang kasabutan girepresentahan kini ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Melanie Estacio uban usab sa mga school principal sa mga naisgutang tulungaan. Matud sa LGU Digos, ang mga kasabutan magpalig-on kini sa kooperasyon sa national government agencies ug makatabang sa pag-maximize sa public assets alang sa mas maayong serbisyo sa gobyerno, pagpalambo sa ekonomiya ug ilabi na sa edukasyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report.
1: Taba si Jun Marata, ito lang at nanganing kang Jun Marata mga katropa. Dapat ay mga balita, gikan sa tuang regional patrollers katropang naadyo nakatambay mga katropa karoon ng tuang mga patroller gikan sa tuang regional dari sa tuang sa Mindanao mga katropa ng mga XM stations. Diyara, nakita na nako. Si Philip Oligario, tulunghan sa laing munisipalidad sa South Cotabato, gikan sila ang klase mga opisyal sa gobyerno may bisita sa lugar. Ato nga sayro ng balita manukad ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensan.
3: XFM Report.
2: Nagpatuman og class suspension sa tanang level sa mga tulunghaan sa mga munisipalidad sa Lake Cebu, Surala, Banga, Tangtangan, Noralas, Santo Niño o Coronadal sa South Cotabato. Dungan sa nagpadayong pagbangutan sa mga hilingig na pagpamusil sa mga National High School ni Nakalabayng Simana. Tumong ni ining atagaan og dala ng investigasyon ingon man paghatag og igong panahon sa mga ginikanan, magtutudlo og estudyante nga makapahulay og matagaan og psychological intervention. Gitugutan usab kini ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. dayon iya-iya nga nagpagawas og municipal ordinance sa mga nasampit kay lugar. Kagahapon, bibisita si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga National High School aron sa taon ng kahimtang og hinabang sa maong eskwelahan. Buot niini ipaabot sa national government ang mga lakang nga gikinahanglan aron maminusan ang paggamit sa mga website, application ug social media sa mga kabatan-unan. Sa pikasbahin, personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang haya ni Dachaldion Lubaton o Pera Perez, 14 anyos kapulos mitaliwan sa pagpamusil aron magpaabot og pahisubo og mga gikinahanglan. Sa pagkakaroon, wala pa gayon hingpit kinatuhop sa huna-huna sa mga residente ang tibuok krimen. Apan naniguro ang mga opisyal o eksperto sa South Cotabato na kanunay andam ang gobyerno aron taganog aksyon ang mga susamang panghitabo. Mga katropa, sa mga susamang hagit sa kinabuhi, kinahanglang siguradong ligon ang atong panglawas. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
3: XFM Report.
1: Katropang Briggs, napatay isa ka balita.
0: Salamat Katropang Philip Olegario sa report sa dugang bahin. At usang atuan karon ang report ni Katropang June Marata. Naka-standby na karon si Katropang June Marata. Labot aning 44 anyos nga nakuhaan kini karon og droga ingon man granada. Grabe ning mamaligya og mamaligya nag illegal granada na may armas. Sa pag-serve sa warrant of arrest niya dito ni na diskubre atong i-check ang report.
1: Oh? Basin ning granada ha niya, kapilan nag exhibit.
0: Oh. Atong i-check karon ang report niya karon si Katropang June Marata. Katropang June Marata, good morning, please come in.
3: Live report.
5: Nagmalang puso ang pag-serve sa warrant de aristo batok rin sa usa ka 44 anyos mismo sa ilang panimalay dito sa may Puro Kalapati, Barangay Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Then ang naisgutan ng warrant de aristo giserve kininiya sa grupo sa Philippine Drug Enforcement Group ubos kini sa kamanduan usab ni Police Lieutenant Colonel Pante oga ni Police Captain Inciso. Lakit na usab ang grupo sa RMFB ko nga Regional Mobile Force Battalion bususab sa kamanduan ni Police Lieutenant Turbito del Campo og sa Santa Cruz Police Station. Din bandang alas 10 ang takna sa kabuntagon kagapong adlaw dito mismo sa panimalay nining usa ka Milsor Pili Aranan, 44 anyos kini, usa kani ka extraordinary kagan din sumala pa dito midawat usab ang nisgutan nga suspitsado sa warrant ni aristo nga gi-issue usab kini ni judge sa Maluloyon sa Davao del Sur. Din sumala pa sa pag-search niini dito nakuha ang granada og lakip na usab ang lakip na 80 gramos na gikatuhoang droga og mibalot kini og 544,000. Sumala pa kini nga isgutang suspitsado admitado sa iyang salaot din at gidala usab dayon kini siya dito sa Santa Cruz Police Station. Magatubang kini sa duha ka kaso nga pagkukot kini og eksplosibo lakip na usab ang pagkukot og binadili na droga. Katropa mo sa balita, Katropang June Marata, XFM News.
3: Live report.
1: Katapusang balita mga katropa, ito nga sa Gapon, 600,000 pesos nga balor sa smuggled cigarettes na kumpiska kini sa checkpoint operation sa Lanao del Norte. Ni ay balita manukad ni Jao Pagutayaw.
3: XFM Report.
6: Nakumpiska sa kapulisan ang mga smuggled cigarettes nga nagkantidad og 596,000 atol sa checkpoint operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte ngadtong nakalabayng gabi. Ang driver na ilhan nga si alias Aldrin, 33 anyos, gidakop humanasigpitan ang mga kontrabando nga moabot sa 745 ka mga rims sa mga sigarilyong sulod sa sakyanan. Base sa pasayo ng taho, ang mga sigarilyo gikan sa Monay, Lanao del Norte o gibaligya sa Iligan City. Diyang naharang sa mga personay sa First Provincial Mobile Force Company ang usa ka Toyota SUV. Lakip usab sa gikumpiska ang sakyanan nga gigamit sa pagdala sa mga sigarilyo. Ang driver kasamtang ang anaa sa kustudiya sa Linamon Municipal Police Station alang sa proseso, samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo og sakyanan temporaryong gihuptan sa First PMFC Lanao del Norte, samtang nagpaabot sa pag-turnover ngadto sa Bureau of Customs. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-santin vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Drisa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagodayaw, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagkasalamat yung mga katropa nga Jao Pagodayaw sa tuwang news trend sa karong mga katropa. Si Pulong, may pala kini sa napag-iwanan ang Davao comment ni Corina. Ito ni si Corina Sanchez sa katropang Briggs ba? Ano ni abot naman po siya sa punto ang Davao naman po niya ang agitripan nga.
0: Di karoon na baslan hinoon siya. Madam, ang husband mo kaka kumain pa ba sa plato?
1: Oo. Uminom pa ba ng tubig sa plato? Nalimutan ko na yung pangalan niya. Okay, sa tinuod lang kita sa Dakpan sa Davao, sa Tibuok probinsya, sa tanan nga mga nasa Mindanao Visayas mga katropa, kita ganin yung pinakadako o ganaganing na contribute sa tuang taxation o income. Ang atong income diri mga tropa niabot ni more than 600 billion mga 600 billion ba no atong gi-mention ni Kwan ni Pulong. Onya dili man ta pwede ikumpara ngadto sa Makati dito sa kay ila social life man to dito. Ang ato diri mga tropa di man ta hilig og nanang klase nga magbinuntagay ta grabe ganang gasto dito ang atong life lifestyle diri lahi dito.
0: Yang kalipay diri. Ang sulti ni Representative Pulong Duterte diha karon nga sa inyo basignanad mo diha nga tagas kay mga building nga tagas sa mga building diha niya tapos wa may income. Diri sa Davao kay dili kay ngon ana ka abunda ang mga buildings din eh pero dagko mag-income.
1: Tinuod kung kita mga taga Davao City mo tag Manila mga tropa ba nakita tong liog. Hala tagasas building diri oy ano ba.
0: Ano ka palandong nagkapalandong dito ang dagkong building katropang alan. Building.
1: Amo diri kahoy.
0: Kahoy diri.
1: Anyway, mo na i-butyag ni Pulong, no? At least si Pulong mangod kay tubag yun, di ba? Kung sakit tubag ni Corina din na, mga katropa. Dari po ta, murag napadapin gini nga issue, mga katropa, na sige na to, ganaganing pamulitika dari sa to sa Pilipinas, ang ato ang barko, nga gitawag og barkong karaan, BFAR, gipakita ang mga na-damage sa barko, human nga gibanggaan sila sa Chinese Coast Guard vessel. Dalimang ka mga katropang nagpagawas po ang nahitabo nila yung katropang Briggs, no? Taon-taon namin yung mga katropa. Last week pa niya. Butyag din yung mga katropa. Katunin September 18, no? Ang Chinese Coast Guard vessel intentionally rammed the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR vessel kining BRP Datu Magat while carrying out a humanitarian mission to deliver fuel subsidy to Filipino fisher folk na nag-operate ni sa EEC or Exclusive Economic Zone. Kining insidente mga katropa, naka-damage kini sa port side sa BRP Datu Magat. Kabalo ka pila estimated damage ani ang value 1.4 million pesos. Onya maruri ra ba kayo ang kini mga inchik mga tropa sila hang media rito kaning ilahang nga gi-post dito ba sila nga video sila ang gibanggaan sa
7: Pinawa.
1: Sila ang gibanggaan kuno sa BRP. Sila daw ang biktima.
0: Sa to ba ginabali nila no?
1: Gibali. Uyaw kay video kay gi ang video nila katong sa actual nang palikay ang barko ning ato ang BFAR nga barko mga tropa nga straight sila kita ang murag nibangga kunuhay pero kung imong tanawon ang kinatibuk-an pod nga video nga naapod sa BFAR palikay na ta. Palikay tabakay. Mm. Mubangga ang kining barko nila sa China, no? Palikay to. Murag ang barko na to, kung ang kamera sa China, mga katropa, mo ay basihan, murag kita kunuhay ang mubangga nila. Pero kung tanawan ni mo ang atuang video, layo pa ni atake na dayon ang barko sa China sa atuang mga tropa, nilikay ta og naabtan ato ang lobot. Lobot, na lobot man eh.
0: Ato pa muraga. Muraga din ni gimirror nila kan rupang ala, no?
1: Mirror, muraga.
0: Sa Facebook pa, kung ang picture, pwede na i-mirror para mabalik.
1: I-mirror lang para mabaliktad.
0: Oo. Ang katunaon na, murag naulahi.
1: Naulahi.
0: So, anyway, muna tirada nila katropangalan.
1: Pero kaingon ta mga tropa, no, nga wala man yung nahitabo kanya ito panahon ni Digong, pero karo mga tropa, kaya lah, bagaanay na magigitag, paligunay, mga katropa. O ga, di lang ito madawat yun yung mga rason sa kininga CCG, nga pa-victim po sila. Para ba mga katropa, ang uman mo yung ngon, o ga, ayaw mo palabi o ka na ganing kasuko sa China, kay what they bought, no? Tama man na. Di man tayo ngon makikaway ta. Pero kanang mambuli sila, di po na mayo. Diri po ta sa pikas sa bahin, mga katropa. Kine, ha? Rafi Tolfo, nabadlungan nga conclusive kanunay ang mga pangutana sa ulahing impeachment trial. Mm. Ulo ka sa ilahang conversation ni mga katropa, no? Gibara na lang ni siya ni Kuan. Gibara ni sila ni Tulfo kay si Rafi Tulfo, si Escudero. Si Senator Rafi Tulfo gagahapon ningon siya, ang pinagtataka ko lang, si VP Sara ay abogado. Mm. Si Attorney Man Scarpio
0: abogado rin.
1: And I am very sure noong siya ay tumakbo sa pagka VP, maraming nakapaligid sa kanya na brilliant lawyers. And no doubt about that, wala man lang ni isa sa kanila nagkapag-advise sa kanya na VP, kailangan mong mag-divest kasi bawal yan. Gitubag siya ni Senator Chis Escudero. Mm. With the permission of Senator Judge Tolfo, I will convert that into a question. Attorney Del Rosario, katong nagasek, no?
0: Mm.
1: Sa pananaw po ba ng SEC, bawal yon? Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ng isang pangulo at ikalawang pangulo? Ano po ang pulisiya ng inyong opisina sa bagay na yon? Meron po ba o wala? Si tubag ni Attorney Gerardo Del Rosario. Duha lang ka words, wala po.
0: Tumbling.
1: Ningon si Senator Chis Escudero, walang ganong guidelines. Ingon si Rosario, wala po. Onya kay wala po man si Rosario, pangutana gyud ni Tulfo na pod, nihirit siya nga to sa defense. Ingon siya, itatanong ko ito sa defense, kung kayo ang tatanungin, what you day mo'y mubadlong ba mo kang inday nga dapat tay inani mo ni Mona?
0: Wagit sa kagets! Wagit sa kagets, katubang alang.
1: Wagit sa kagets!
0: Grabe, no?
1: Niingon pod ang si Attorney Justin ba to? Niingon si Attorney Justin, mga katropa, nga
0: singular, no?
1: Ingon siya nga presiding officer, murag ni sobra na si kuan ba? Nga puro na lang gani conclusive ang iyahang mga pangutana. I'm sorry, Senator Judge, I cannot answer your question because I cannot answer the hypothetical question.
0: Hypothetical and conclusive question.
1: Grabe. Palakas si Stolpo, mga katropa sa administrasyon.
0: Parang siya ang himuon karon nga kuan. Malay na to.
1: Standard bearer siya.
0: Malay na to. Siya ay matinotong istorya, katropang Alan, nga standard bearer siya. Niya iyang vice president, si Bungbong Yapon.
1: Si Bungbong lang Yapon ang vice president. Diba? Sabot lang sila bang Rafi Bong. Tulbong.
0: Tulbong. Tulbong. Pangalan sa mga kuan, mura magpangalan sa mga buong-buangon katropang ala, no?
1: Olofong.
0: Tulbong. Hi.
1: Hay.
0: Okay, hay. Tulbong
1: saka man.
7: Sinuang.
0: Ascending.
1: Ascending haybong.
0: Sinuang. Di ba murag kuano kanang unsa may tawag na? Hay.
1: Hay na siya. Ayaw po ng hay. Oy, gamay lang kayo mga katropa.
0: Tulbong.
1: Una ta magkuan ha. It reminds me naman din ni dire mga katropa no. Kining awla di ay. Wala di ay nako nahatag di ay mga katropa. Okay na lang siguro to. Kato ganing cheese bump ni kuan ni Presidente Marcos. Ni sentimo na limot sentimo di na. Mubo ra man to. Mga secondary lang to siya. Mga video. Nga kato ganin nag-viral to katropang Bricks nga naghag kang kuan ba? Kang PBBM.
0: Ah,
1: si Lola.
0: Oh. Na mandiri katropang Alan. Tanaw na ko na to ha.
1: Kay... Ni untol ang naong ni Lola nga tos dughan ni Bongbong.
0: Oh, gani. Murag rubber pero tanaw na ko kung akong ginabalik-balik na isang tanaw katropang Alan kung tinuod ba yung gisiko ba no? Hindi man ako makita kung gisiko po din noon.
1: Na ako'y complete video. Na-confidensya na nakaanag yun si Bong.
0: Murag
1: iyahang gitulak si iyahang dugan. Pero sa akong tanaw, murag wala ko yung malis ko siya. Murag ka ng instinct lang niya ba? No? Anyway, ato na pangitaon mga katropa. In fairness po nga to kang Bongbong Marcos ba nga nakiglambigit sila rito. O niya, gamay ang kasikas mga tropa, kinipong ubang mga taga-DDS mga good mga katropa, i-slow motion na yun.
7: Pinawa!
1: O niya, katong tiil ni Bongbong Marcos nga mo action na o ka na ganing lakang mga katropa, murada ko no gisiko, ay murada gituhod. Malay, bagay na minaon. Sinanay po mga katropa, kaya lagi drama raman po siguro po to. Siyempre, pag human siya ang action mga katropa, nga ego siya mo, nga, humana iya ang turno, ego na po siyang pabagol-gool.
7: Pinawa!
1: Ato na yung pangitaon niya mga katropa, ganing video ha. Anyway, gusto din mga atangan ato katropa sa ato ang
0: tara. Mani ato katangan karong buntaga mga kaigsunan. Isip kabahin kinidiha karon sa mga nag-uol nga mga taga-Dabawinyos kay nahuli na lagi ko no napabayaan ang Davao. Maybe si Corina Sanchez sa mga kaigsunan is mani siya ang wife ni former DILG Secretary Senator Marujas no. Basiga nag-uol siya kay sa kanya ito, mga previous nga mga leaders sa Pilipinas, di magin mapabayaan ng Davao. Basing unana, no, ang bot pasabot, ang tenor ba sa istorya ni
1: wala po ta kapuhan dyan sa tibok, tenor sa
0: basing istorya. Basing wala po na gets sa NATO ni o ni Pulong, Representative Pulong Duterte, ang tenor sa iyong istorya.
1: Oh, kaya no? Basig niingon po si Corina Sanchez nga kawawa naman yung Davao na pag-iwanan doon sa mga projects. No? Oh.
0: At, dapat, murabag ginakuan siya, malay na ito, ginapukaw niya ang administrasyon katropang Alan, basin uga gipabayaan ninyo ang Davao. Walay baha dito.
1: Positive to siya nga pagpamukaw nga bakit walang budget ngayon sa Davao na pag-iwanan sa mga budget. Diba?
0: Ang Davao City... sa mga previous leaders sa inuna ang Davao City. Ngayon na iniwanan yun na.
1: Iniwanan ka pala.
0: So karon mo na usay resibo kaya ang Davao City ha. Misaka na karon from number 5 to number 3 sa economic growth kato pangalan.
1: Mo ba?
0: Sa tibuok Pilipinas ha. Unya, ikaw, 470 sa tibuok kalibutan.
1: Uy!
0: Kadagang syudad ani kalibutan, katropang Alan.
1: Sa mga syudad, tibuok kalibutan, na may lang tagna ay pila kalibo na. No? Nya nata sa
0: ikaw 470. Ang Davao City, kung isgutan ang paglambo sa ekonomiya.
1: Nanawara.
0: Hindi tayo so, din eh, makita si Pulong, nagsulti si Pulong, dili ang kung inyo ang lugar diha
1: sa economic side hindi tayo behind
0: kung sa inyo ang lugar diha kanabang
1: socializing kay mo diha
0: socialan kay mo kay doon na mo'y high rise buildings party malls party lang party mo party dyan lang mo sa socialan
1: ayan
0: kaya ang mga taga Davao ang pinag-uusapan ng Davao is paano gagana ang pamamahala
1: ayan
0: sa local government that's it.
1: So mo ni karon na ato ang katropa.
0: Hatagan nato ni pagtagad karon kay tinuod bang gidaog-daog ang taga Davao, ang Davao sa kasamtangan ng administrasyon.
1: Yan.
0: Paunsa o giunsa pag pagana sa local government of Davao ang economic improvement. Kana unya ang atong hatagan og pagtagad mga katropa. Sa dugang pang bahin, dinhi karon sa atong mga hisgutanan na NBI na po do, nagapalupad na po do mga summons ngadto sa mga taga DPWH Davao officials. Unsa istorya aning 1.9 billion flood control projects.
7: Gamay.
0: Kinsa may nag-control ani? Na-control ba gini dito sa nakapa-control ba gini tubig o napaka na napa-control ang bulsa ani?
7: Pati tong kanang napuno na ta og sagang sa bulsa.
8: Pinoan.
7: Kinsa ba gini? Ako, okay man ko ani imbestigahan sa NBI ni. Basiga pahilom-hilom lang paning ubang mga taga DPWH diri mga katropa, no? Nya traba ang ako ta ni mga katropa kung tirod anay gyud ning dito sintrohon o kinsay mga nagakwarta ani, dili lang pud unta ni himuon kung pud nga pamulitika ba. Dito iduhig ngadto sa
0: ay man nagbangko na atong mga congressional office, mga gobernador, mga di man na sila bangko katrobang alan nga binila 10%.
7: Mao gani.
0: Kaya ang kwarta ni tuwa mas DPWH, si DPWH man pwede maka-withdraw ani.
7: Siya ang naay control.
0: Kaya address man ang kwarta ni dito sa infrastructure projects or flood control.
7: So kinsa walang lang, walang untay ipitay ha.
0: Kinsa man karon ang mag-implement sa projects? Di ba DPWH sa kung ingna nga DOH ang mag unsa? Ang mag implement.
7: Okay, basig pagabot sa punto ani mga katropa o kanang-kaning giipit na ning mga nangurakot ya sa DPWH na tapos himuon lang kanamong witness. Iduhig lang si pulong. Bakay na diyan. Anyway, ato ni tibuhason katropa Briggs, no. Sa inyo hapon mga mensahe atong basahon taon mga katropa sa tong pagbalik. Alas 7:38.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pata na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Pusay!
6: Balik na rin mga katropa sa tuwi kanuang hugna karon sa programa nga Bullseye. Kami pagyapon yung ubos ng alagad, katropa nga Bricks Flores, so yours truly, katropa nga Alan Abais, mga katropa. Una ko ang mga issue kay nakita na ko tong comment good ni Corina Sanchez, mga katropa, no? Wala siya malipong aning number 3 ta sa Pilipinas, mga katropa, ha? Ang Davao City sa ining pagsaka sa tuang ekonomiya. So diri sa ta sa tuang mga greeters na to karon, mga katropa. Tuang kumustahon ni tuod katropang Bricks. Kinsa ni mga nagamonitor na to karon diri sa tuang panag-uban-uban sa kahanginan. Salamat kayo sa inyo mga suporta. Si ugma na lang ni mga Bakir Kit Hinubiagon, no, na siya mga kuandre, oh. Gipadala diri mga katropa nga mga impormasyon pod nga kasikas diya sa Del Sur area. Diri pod ta, ha.
7: Pirminti magining kasikas diyan na pita katropang Alan.
6: Kada adlaw ni kasikas diya, eh.
7: No, kasikas diya pirmi.
6: Mutugon sa'yo, mahitabo.
7: Saan niyang ingon na morning mga katropa, isyo sa public shaming sa mga medical experts sa Davao del Sur Provincial Hospital. Gitubag ni Gov. Yvonne Rania Cagas. Saan niyang public shaming sa mga medical experts?
6: Kanang mga pagpakaulaw siguro.
7: Pagpakaulaw? Oh. Gipakaulawan o unsa ba?
6: Kumbaga, unsa ba ninyo sa ospital na?
7: Public shaming sa mga medical experts sa Davao del Sur. Naulawan ba ang gobyerno di adapita sa unsa ni gumikan?
6: Tama ko yung bandiya nga. Oh, kumusta mo diya? Wala man lagi mo nagka-zero-zero billing diya. Anak siguro na.
7: Wala man lagi mo zero-zero billing. Samtang diri sa Davao di Urod, malagi zero billing diri.
6: Oh, niya diri sa inyo, wala.
7: Maingon po na si si Governor Rania Cagas, una pa mi sa Davao di Oro. Nag zero billing mi diri.
6: Sige, hambugay lang mo sa zero billing diya. Ihatag na sa mga tao na kung naamang galing tayo pambayad.
7: Para kuan na ang mga kuan na kanang nindot pang kundi sa Davao del Sur katropang Alan kay dunay National Provincial Hospital. National Hospital.
6: At least di mo mabitin tadi na mga tropa, no? Libre na.
7: Kay mayong kag National Hospital man gud, it seems sa
6: budget gud gigana sa national.
7: National gud ang budget ana. So
6: moabag na lang ang local.
7: Moabag na lang karon ang mga local government diha, example Davao del Sur province og ang Digo City. Kay naman na nimutang sa Digo City. Basin ugwa po ni tabang ang Digo City kay igora ni Lantaw. Kanabang murag nilili lang. Way tabang-tabang. Patabang-tabang po mo.
6: Kumbaga, zero-zero yun.
7: Zero-zero ba?
6: Ang billing, dili. Zero-zero tabang.
7: Zero-zero tabang, wag yun.
6: Habig zero-zero billing, zero-zero tabang di ay.
7: Si Karina TCL, dalaygon ng Diyos, grateful for another day, a blessed morning, Sir Briggs, sa og Sir Alan, og tanang katropa. Ma'am, Karina TCL, salamat kayo ni mo, ma'am. Likewise, ma'am, ha? Likewise. Rinaldo Dizon, good morning, Sir Alan. Marilo Impura, Impuna o Impura, tipa, klaroho na ito, kay medyo muraganap. Layo. Kiniliging ato ang pananaw, katropang Alan Murtag, taga-Argao. Pananaw. Si Impuria. Impirua. Impirua. Lisura po lituko ng plido, no? Murag kining hapon po styling dila na ito mga dagag-ar. Good morning, Sir Alan. Kaga, Sir Briggs.
6: Pangalan siguro?
7: O, gapamati. Diri kami sa Bacolod City, Negros Occidental. Uy, may aga da sa Bacolod.
6: Ha?
7: Kumusta da si ang kwan ko, ang upod ko, ang upod ko, ang upod ko sa
6: Kabaloka.
7: Piyak na stasyon sa una katropang Alan? si Mr. Ko.
6: Ang Bacolod o ang mga taga, mga Ilonggo diri sa Cotabato, lahi-lahi man sila ba? Di man magkasinap na naipot.
5: Pinawa!
6: Lahi-lahi. Walang wordings.
7: Pure
6: yun sa Bacolod o sa Iloilo.
7: Pure, kuan.
6: Di ganis lang kasabot ng pretty guys.
5: Pinawa!
6: Kaya ba? Pati palit og ice, di may magkasinabot. palit kog ice. Tutukan lang ka ba?
7: Ano? Mata?
6: Mata, ice.
5: Pinawa!
6: Lay ice di ay.
7: Yellow ginaila, no?
6: Yellow.
7: Kois D. Mayong buntag sa akong idol, Sir Alan Abay, sa di basta-basta. Si Kois D. Altia Bato Malaki Puntillas. Good morning katropang Sir Alan Abay sa Sir Brick sa Flores. Happy Tuesday na tong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental. Mga taga Negros, good morning kaninyong tanan ha. Si Gloria Apelo. Sir Alan Abay sa kiniya muragwa pa giniya na correct nino. Abiyas gihapon niya ba?
6: Abiyas.
5: Abiyas.
7: Pag-ihapon niya nina, kwan,
6: pwede... Nabaliktad ang IA o AI.
7: Abais ni
6: ma'am. AI na takaroon ha, AI na ta.
7: Abais ni ma'am, abais.
6: AI na takaroon.
7: Di niya siya Abayas CBN.
6: Abayas CBN to.
7: Abayas CBN to. Abayas XFM na niya siya karoon.
6: XFM.
7: Always listening ko no sa Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Si Rosita Davo. Morning sir from Mabini, magsaysay sa Davao del Sur.
6: Oy, taga
7: magsaysay. May buntag niyo da mga taga Davao del Sur ha. Labi na sa magsaysay sa Kialig.
6: Silingan ni padulong og kanang Bansalan eh, di ba?
7: Unahan sa Bansalan.
6: Unahan sa Bansalan.
7: Unahan po ning Matanaw. Kay magtiktoyok ra maning mga lungsura ning duha.
6: Mao ba ning pasulod?
7: Mao ni ginatawag na Mabama. Mabama, Matanaw, Bansalan, magsaysay. Mabama. Gatuyok rin yung duha ka mga lungsod ya. Tristan White Gulay, good morning boys. Good morning po ni mo, Sir Tristan White Gulay. Now, ako'y gina-pray karong katropang Alan ba, no? Kini mga lugar ha, magud. Mabama. Mga lugar ni nga duol-duol.
6: Bansalan,
7: mga lugar ni nga duol, dunay duol nila nga mga bulkan. So ang soil diha is volcanic soil ni.
6: Oo.
7: Remember ni mo nga kining Bansalan, kana bitong boundary sa Bansalan is kada mong padulong ka dito sa kuan. Tinago ba nang lugar ha barangay Tinago. Padulong ka o kapatagan.
6: Kapatagan. Dire ka sa pasulod.
7: Kung dire ka sa Bansalan agi, padulong kapatagan, bugnaw po na diha, di ba?
6: Bugnaw kay diha.
7: So buhi kay diha karon ang kini ginatawag na putito. White putito. Kay malubak ka katropang Alan nga sayo pas buntag pukaw ko sa ko ang migang hapon. Yun sa nga we need to plant white putito.
6: Mo na tinuod na ginang mananomtag kanang putito ani.
7: Kamatis. Kamatis naman kamuti.
6: Kamuti. White putito.
7: Kay dito sa Buhol. Ingon pa kanang istorya na himong istorya magunang
6: yutang batuon.
7: Panguli mo dito sa Buhol pag nanom og kamuti. Gusto ning
6: tanom tag kamuti sa yutang batuon.
5: Yutang batuon.
7: Kay kini di ang putito katrupang Alan kusog ni siya ngadto sa kining
6: Bugnaw.
7: 300
6: kanang sa 3000 or 1000 portion.
7: 1000 to 2000 above sea level. Tapos ang yuta dapat volcanic, no? Volcanic soil.
6: Progressive siya.
7: Mao day na nga diri sa Davao region, ang sentro sa patatasan is ang kining kapatagan sa Digos. Pababa na padulong sa Bansalan, pasaka padulong sa kining makilala.
6: Mga lugaran na mga katropa nga gusto diyo ko makayuta diha.
7: Sa Matanaw po, dili sa kining ginatawag na Sitio Datal Pitak, ang butog unsan nga barangay ning Sitio Datal Pitak, mga ikso na to ning mga lumad nga mga blaan ang kasagaran diha.
6: Ana po din mga bilaan diha.
7: Bugnaw po kayo na diyang lugar ha gani karon.
6: Karon litok niya blaan.
7: Blaan dili ni sa bilaan
6: ha kay okay, nakita ko video to gitigbas ang katong kuan.
7: Katong taga Darman siguro to. Ay, may tawag bilaan. Di may bilaan.
6: Bilaan.
7: Blaan.
6: Blaan. Sabi siya mo na sa inyong paglitok yung taon. Hindi may kalitok taon sa inyo hang...
7: Gitukmod. Gitukmod to siya. Dito man to sa kuwan. Sarangani man to.
6: Sarangani ba to?
7: Sarangani. Lugar sa Sarangani.
6: Napuri yung mga blaan diha. Dapita.
7: Oh, na.
6: Ay sa bagay, no? Kay murag lusot ni dito siya may kiblawan.
7: Ang kining sa Sarangani, Sarangani, nag, sa itong hibaluan diha, katupang alan, ang tribo diha is blaan and manua kining kaulo.
6: Kaulo, kaulo.
7: Oh, kaulo.
6: Diya sa may malita area.
7: Oh. Kanang mga kaulo, mga malita, mga Santa Maria, mo na ilang mga lugar. Unya, kining diri sa Matanaw.
6: Kining kaulo ba na ako madumduman? Katong atong migor to si Tsungugan kayo? Kini si katong ni Panaw na? Ako ba yung bumbo? Si Arthur Borneo?
7: Oo. Oh,
6: yun siya, kanang inyong puti diha nga reporter. Giuyab lang sa taga-kaulo. Isa maning taga-kaulo.
2: Pinawa!
6: Taga-kaulo lang ang nag-angkon. Isa man taga-kaulo. Si Joel Ramirez man din.
2: Pinawa!
7: Kaulo din si Joel.
6: Taga-malita man.
7: Taga-malita man si Joel din.
6: Kauban
7: din sila. Sabagay kuan man si, ano, si... by sani Irene Lumusbo.
6: Irene, mani mga kaulo ni.
7: Kay taga Santa Maria maning dako ni. Idakan kog mga kaliwat diha sa Malita og mga dayo ba yata ato pangalan.
6: Kami ngawan ato ni Arthur Borneo kay na-mention pa si Irene.
7: Oh.
6: Siya nga ini pong isa pod nga otro pong kaulo.
2: Pinawa.
6: Dito po nakagusto kay Buna Pamplona. Bunggoy. Bunggoy. Yan si Arthur Borneo. Digi ko as Ginoo.
7: Basta mga butan tao katong pangalan dali dali dali dali kuhaon si Ginoo ba no?
6: Dali kuhaon si Ginoo.
7: Mo nang usahay medyo bastos ta.
6: Medyo bastos.
7: Para dugay-dugay ta pa. Tugutan pa si Ginoo pag bag-o sa mo.
6: Okay, komo to? Nagpare-pare naman to si kuan.
7: Membro man to sa kining kuan,
6: kining PCL. PSL.
7: Kini bitang Knights of Columbus.
6: Knights of Columbus. KOBC, KOBC.
7: KOBC. Member to siya.
6: Member to siya.
7: Grupo na sa mga kuan ba mga kuan manigba, almost seniors.
6: Manigbasay na KOBC. Knights good.
7: So, dini karon si kuan no, si Altia, no. Si kisa pa niya, si Jumar Brown.
6: Hoy, may bunt. Oy, okay na ba ka Jumar Brown? Tuing ka man nga taga Turil, no?
7: Kauman din mo ni.
6: Kuan siya, papa ni siya sa nagkampyon sa to si Jonas Sukaiti. Kato ganing nag-champion ganing kids sila sa to sa Turil, no? Sa unsa to ganing.
7: Ito taga science ba ni? Taga
6: taga kuan ni, taga Dapsa, Dapin sa pa di sa Turil.
7: Jumar Brown, naimbuntag ni mo diya.
6: Naimbuntag. Ang ganyan ni Jumar Brown.
7: Yun siya nga. Ina mo ko kailapod nga si Boy Brown good?
6: Boy Brown.
7: sa Batang Magallanes ba? Batang Magallanes, Boy Brown. Jimmy Galilea, Batang Matina, Batang Sabungan. Pero, na puro sa 40 taon ni sila lagi pang kidney 40 taon dialysis na meron
6: lagi na ba
7: katulo na siya kasi man
6: lagi mag Santon Plus Gold bag para malayo ta sa dialysis
7: kuno kani si Pare Jimmy nako kay ang Gino mangod kay kanunay magumpulang kabayo ba mo na
6: po da pagbagtok man
7: pagbagtok ba pare pagbag-o na pare
6: magkwanta repent for the kingdom of heaven is at hand Apitong balik ang Ginoo kay nanay mga signs karon siya pagbalik.
7: Mangka nga magbarag-barag pa ni kani ato katropang alan na aguyuro na ko simbahan. Ato tag simbahan. Pag-abot simbahan na lingi-lingi ang mga na katupad na mo kay putinda ko aghagok. Wa na katulo, wa na kamata sa seremonyas pare.
6: kadumdum ko anang ato tag simbahan ta. Ato pag simbahan. Ngano na mo ta sa likod? Nari hantakan. Grabe to. Ay, gandum ko rin taga Bago Playa. Ito, simbahan. Simbahan. Saan simbahan? Umay may isa ron. Dito sa likod bang nihantakan. si Nora Bunsukan. Kabalo dyan ay asa ni simbahan na akong kipasabot.
7: Unsay katikaran sa palibot sa eleksyon karon?
6: Wala, lagi kay...
7: ang eleksyon, apro ang kining extension... aprobado na sa Congress o sa Congress no sa duha ka kongreso.
6: Biski e
7: na upper og lower og upper og lower.
6: 2028 na ta.
7: Oh, so 2028 na gini siyang eleksyon. Balaod na ni siya ha. Dili ni sa kaniya to nga extension lang. Pwede ma-extend gumikan kay gamitan og rason. Karon balaod na gini. Nga doon na ni balaod ang mga barangay elections.
6: Dili ni siya postponement ha, kundi extension.
7: Extension eh, dili ni postponement. Extension kini sa mga termino sa mga barangay kapitan. Nga mga barangay kapitan, once lang ni sila mulingkod, lahi na po.
6: Taglima na rin katuig. Kay, isa ka term.
7: Base na si Purok Leader, gusto po nga mahimong kapitan.
6: Base na po ang number one kagawa, di pa suspenso ang kining...